0: Recently, I remember after the bachelor, so I was living at my shooting agenda. Jelly like a meter.
1: Tobela FM, Moshati, what's the world we tabby show? Relever a real television, Tobela FM. Gawar Rasna Melosa. Hulukera Milling. Tobela FM, Moshati, what's the world we tabby show?
2: Ke re tete ke thobela FM le go tla ga shela Africa Borwa Angel of Mine go tsho go Monica ke di question di kwelego le go she matla go tsho go Thami ya itla go na re still re tsorne ke swa re tsho iring ya bobedi ei re fitlhele ditabe ba ga tsho ke le buditse ka re ga ke bua moke bua le masinga wa ga so koma re ke le botse mage sho re yo mna masinga go ile gore go shumile bela ka motle di wa di ntorontor ke ra tsona di lorry tikano ya mengwa ga le kana go ye metlhano bela shi tirna le ena mo mogale mo arlo che masinga
3: tuela tuela
2: la le kai
3: awa rona le kai melo de me
2: ga re na le ka botata ne masinga ba so koma
3: tuela
2: re to ga re le bogana ko ya lena ke a tsebo re le moshumong kana ko ye motlhomongwe a ke na bonnete o re le tshetse le moshumong go ba le khuditse na le tshetse le moshumong go ba le khuditse di yo ba le khuditse
3: Awa, se khale ke sa jukisa joyi we baka. Se khale guru ke sa joyi we man of the match.
2: Yeah.
3: Di kuri jona ya.
2: Awa re tloga re le boga. Ke nya ka re bolele ka masinga. Ba ga ntshi re se tirile mo sia le boe mo. Yo ba go tsopola tsopola go ra wa ke nna kae kae kae kae ke nna kae kae. Are yo bolela ga nyane ka wena gore na o goletse kae go ba o fithela ibile boe ba mo le gona ka sesibaka.
3: Man of the match. Ba singa ke mosimane yo lo ro o belegetse motseng wa Tekilane botse a golela ona motseng wa Tekilane o tswa motseng wa Tekilane a tsena sekolo Montshini primary school gona mo go la Tekilane
2: a itse Tekilane e ke thokole lefe ke ya ka letlhakore le lefe
3: ke ya motho go ya lenyenye o tswa ka lenyenye o tswa
2: ka alright alright
3: ka o fela bo maga brother
2: alright ya ke a bona bo mo gorile
3: go tswa school sa primary sa Montshini a fetsa pero five sawe ra re sa shuma ka school sa le stand a tla kwila
2: yeah
3: ke re ke tuwa ke ya school sa Molabosana High School so re se mo tlo wa rita o jwa mo a wa great from 5 ya bala ba re la gizeni ile ya mo ya yona ya wa lo ra wa ke ka wa na le yona ka jela grega bona ra ke na plani ire ke di license ya code 14
2: oh all right o dirile license ka ngwa ga mang ya code 14
3: ke rile license ya code 14 ga ire go bona ka 2012 a go before to be legal to 1998 ke rile code 10 ka ba le yona code 10 ga re ka ga yona o ya ke dilo ya ke ja makwabe ke ke re ka le bona ba bona re mutsi ga re mutsi ja la go ga re ke na jeer code 14 ga re re drive engwe ga go
2: eh
3: ya mo fa ka code 10 ali aya ga utle
2: oh eh
3: ba ra lo ga nna kurba ba ji a chance ga nna nit ga ke ya ga ga utle ka di ba moro lo wa bona ka code 14 yana yo ka ga ga bo ya ona mo bulima e bala nna
2: all right
3: ke mo ga ka 2012 ya bona go ke ja o gira ya bona ke bona wala khut khut ya go botse ke bona ka thoma o tsamba ke lukulogi
2: yeah
3: o ya ofita ga ja di lana asi ke sa shuma ga yona
2: re ke lebeletse ke nagana gore mengwa ga e o mphile go yona ya gore o na le mengwa ga e metlhano o shuma pele ka motle di wa ndorondoro e ka ba ile mengwa ga e metlhano le company ye o shumela go ga biale e fela e ka ba ile mengwa ga e mentshi ge re ga ka retsa mola o go thoma go ba le license ye ya code 14
3: kiona gaba gaba gimwa gimenchi gishuma ka yona good food ni fitre mitano
2: yeah
3: le camp le campane engare engare bala ya fika anamwabo jetela igiri shubile ka good food ni
2: yeah ah bele ya kwala ka nnete hey ka le kana jetsela ka moka o shuma ka o le motle di wa di ndorondor
3: kwaga kumana gozi kwa marau kwaga 2003 ya marubikisa ini sale code 10 kana kuila
2: alright
3: yes le code 14 nikisale ili mwa code 10 yeah
2: alright EFL asibe shuru ka alwa kera
3: yeah ile abe shuru kuzi yaona aya no ba kuzi fele ile kuzi shuru karbeki ya thuko ya Mozambique kwa
2: o iba o se pita di phatlo lona kana go yo
3: ke ke se buja tshele go ja go yo la isa le prefere le ne di chilis di chilis
2: o di
3: chilis o
2: di ya o di itse o sa le tshoro di sheka Mozambique
3: ke yo di ya thogwa Mozambique le re jo ka Mozambique di yo le thakale jo boda reni
2: di
3: da da nkonkuwa pepe di
2: All right, ke go kwela se se gole ke bophelo mo ne thuse se gole ke bophelo o khone go ka iphologa le ge ka o ya le ka tsela le gore o tlhotlhwa re bile e shore ka gona go tloga mo ge o tla di ndorondoro ga sa ka o khotsa kotse na go ya ka wena ga o lebeletse o bona o ka re go bolokegile kudu ge o tla di ndorondoro ya le ka bogolo bya tsona motho mongwe le ka go lebelo le le gore le tsana ko otlela ka lona la o lekanela ge o bapetsa le o se tswotlela tsheding yana yana tshe
3: o o tla go le ye nyane go go di bulu o feta o tla go le ye go lori go le ye ya ya ya ne ai abu bona tlo jo no na mo ka o fumu bene ye le le ye go lo ke ba ke le go di bua ke go na bona ntse sana
2: yeah
3: o thata bo bo go lo ke go fela roga o tsiri go boroko ga pe boroko bo ka dabo abo abo go bile ne go bona mo lo roga ke kudi ye lo roi ga dira ka metu zona e ka do fela o ga dira ka ntungwe kolo
2: yeah
3: mara ga go do e tsama ga go le nya le ga go rulo rashi e ka bela yana yona until yona lo riwe e ka bela o fitla yona go le nya
2: yeah
3: yela mara re nna ke le bire ke botse botse ka go le ga o tsama ka luri o kono ba le go bona ka pila gore ntungwe ga ile ga ga ga ntlo ya ntire le botse e fiongwe luri a wa ba laba
2: go
3: la pile go bona luri mo tomwe o yana le wa ba mathata a magolo a ba le botse
2: ke mo tlokagala gore o khutse gona gona mo
3: all
2: right a re bolele ka maitemogelo a gago ke nagana gore o tleleng a gago di ndorondoro tse o setse o setse melelwane e mmalwanyana na ke dinaga di fetse e le gore o setse o ile wa tshelela go tsona ge e le gore wa di kgona go di gopola ka moka
3: man of the match nna o tloa ke drage ke tsama ka ndorondoro a re bang ke tshele molelwane ke ya ke ba tsale ja melelwane ke ba emela go ba tshe ba ba ba
2: oh wena o tleleng a gago o ya melelwaneng ke moka wa tsea tseo o tlhakana go le bona ka tsona ke moka wa ditlisa wa buya le tsona ka maAfrika Borwa
3: ya ba da ba mpha melelwane le passport ya ke nayo bile a ke ilungi ya o tsama o tsiri mezi ya o jwa ka mbara o tsama o nabi ya o jwa ka mo All right.
2: Go ya ka melwane le gore ga ntshi o ya o tlhakanetsa ditsweletsa e ba ke me fie le gore ga ntshi go ya go yona gona go tlhakanetsa ga merwalo ye le tlhakanetsa byang ga ina pe ba merwalo e mentshi e le gore tshwantse re tlale dintorontoro go ba gona le lefelo le kaone le o ka lona le gona go go emisa dintorontoro tsa lena la rwala la tshe merwalo yeo
3: rena a itshire itse wa ga gwa ntle ga gwa ya khona re ga la isa overload
2: ra
3: ge da ge lu gore ho la isa ga ra ona skala we bridge ya ego mo khaufi mara go khona o bona ga ga matho gore o morwalo o ga imela o ba imela ya ya go le lori e di go magala ke khona re le la isa ke excel ke khona hore excel ya mo pele ke la isa so much
2: Yeah.
4: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tse 36, ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso. O ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pen. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
1: Re leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago. Bolokega mmeleng. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Ke nnete re boledišana le Masinga wa Sokoma ke motledi wa dintorontoro ka yonageng ya Aforika Borwa. Re lebeletse gore re ka ra kgwedi ya dinamelwa magešo. O shetse le gonne go kwa gore ya wa sepelwa mane go a sepelwa mo go a sepelwa mebileng fela se segolo ke polokego magešo. Morena Masinga, le sa le gona ke reng?
3: Ke sa le gona.
2: A re lebogeng, a re lebogeng. Na ke eng seo o se ratago kudu ka mošomo wa gago le seo o sa se ratego ka bošomo wa gago?
3: Se ke se ratego ka bošomo wa ka ke gore nna mo ke sepelago gona kwa monate ka baka la gore ke ya kgona go sepela ke bolokeile o phala kwa peleng bua gona bjalo. Ka gore a ke go la ba guru ka agri ndoro ke shubisa o ka bana ke ja na bana ke agri bela a shubisa o kuma na bana ma zo al ma zo la bile ka change so abi sa guru abi din ze lo rugi ke tigra ta ga yolo o phala kwa khale ni kwa.
2: All right. Ka mantšu a mangwe dintorontoro tse tša gane bjale di bonolo kudu go sepela ka tsona
3: di bo nolo go sepela ka tsona
2: o le aga go ina le setšidifatši ka mogare ka mo
3: ao felea kolobe ka moka
2: all right o ke se o se ratago ka baka la gore dintorontoro tse le di otlelago di bonolo go di otlela gomme ga lenape le tshwara bothata mo leetong
3: ya
2: seo sa se ratego
3: se ke sa se ratego ke ba re shobao ba bone ba re shobao bona babo ke nto tse dintši le mo redileng mo se sengwe gape se ke sa se ratego taba ya mo redileng ke taba ya gore tshwara poo
2: ke
3: dire ba tsaba dingwe ke ile ka shopone ke boa go ka thula sister ba tsere ntwe ngwe ka maralo
2: ai ai ya
3: e ke fitse go do e dire go bula sister ke bula le ba tika ka mo nna se ke namela ka ona e go kwa moya wa tsena man
2: moya o
3: moya o tsela ka gare ke jwa le ba sister ntse a ba thubile ba tsere beke ba tsere mapai ka ofela ntwe ngwe ngwe ka lo
2: ai ya
3: yengwa ape ye re phobe ja hore na le driver Modway bridge jam move.
2: Eh.
3: How fita ba wala ticket ba re okay lorry e overload. Ba ba wala ticket ke mo ka ja iti ba afola ba kwa ba afola morwalo le ba na metse di ma lorry engwe. Na ba mpa ticket.
2: Mm.
3: E ke lo ba fa ticket la office ni a ba ipati. Ke ba sa ipatela ke le se mmere go mola. Ke yo bere ka company mo ja ti le ba down gra way bridge ba ke misa way bridge ya ka tsheka tikidela ba scanner license ya ka ba re o na le ticket e ba yo le ba le ba go be ticket ke ya company ya mo ke yo ba bere ka kwa mora
2: oh
3: bia ana mo go mo ga ba ra o sa tsama e re ne be le ke bere ka company ya nngwe ba ra o sa tsama be ba ntshile ja ka molego gore gore ba le nna ke ba bere ba company ba ka nngwe go ba rumela driving wa ga ja lori nna ka sala mo le mo ga mme re tsela ka mo ka pa lo ba la tsike ke botsa
2: e re kana go re bolla ka ditikete a re bolle ka tsa lebelo go ba tsa eng re bolla ka ditikete tsa merwalo ya yona company yeo
3: morwalo wa yona company e di lo tsale tsika ona morwalo mara nna ke sala le matsatsa o
2: ei ya ke go kwela ke tselo tsa ditlotlo ka nnete ke le gore le itemegela tsona gere ya o ruma masinga gona mo ke fela ke ikwa ke yo kwa ke riwa le ke nyaka go kwa le khone o tswa go wena na ge le shetse le o tlela bya le ge le ya maeto bana lo le fa tshelete nyana go re ya ile tshwara nyana gona le allowance go ma shilling a ile go ra ke ya go re wena o tlhatsileng
3: iba ona ntwe ya chelsea ya allowance ya dijo
2: okay or ke a dijo she ya hore uje o iketle le wena mo mbileng
3: ya ke a rokolo ya dijo ke ye lo ro ba ga pele ke mo ke mo la wa root fried aba ya go bona
2: eh mola
3: mola wa ba ga pele ke hore ga le jeje go bokete ba le ba e bile ba ye wa ba kwane le wona ba ntse ra se ile gore ba le a ke o bile ba bona ntse se ga pele
2: yeah
3: so ino ba yona ya ne ya ga pele ke
2: go kwele ge re ruma leeto le kile go ya ba le letelele kudumo go wena wa khwetsa o tsere matjatji o le mmileng go khutsa ga go ke ge o robetse ka gare ga ndorondoro go tsana le ge ba tsere beke ya ga go tsetsile la mokotla wo ya ba go rutsa le sale mohlomong o gona o fetsa matjatji a beke mo ile gore ke bile matjatji a matelele o sa tsene ntlong e le taba ya leto e le letelele kudu le sa fele e be e le la matsatsi a makae
3: ilekakeamaaaolekana 21 days ke laisitse mo kaya east london east london kaya PE bona o tsiwa kwa east london wa boela PE wa tsiwa PE kaya durban kaa durban ka boela cape town ka tsiwa cape town ka bua debere ka tsiwa debere ya bona ditlo o boya woodsfraid ka boya zane gore wa bolela gore o nyakang ka gore tšhelredi yo wa ikuma re a ofa yona mo wena romela di-invoice wena romela di-invoice mo via whatsapp o moka ba feditse go ba kgone o claima dio le gore wena wa re o ba berekela tso
2: ya ke nagana gore re boletse masinga o na le motse le bana
3: ke na le motse ke na le mosadi mo ka mo gae ke na le bana ba bane ka mo gae
2: ya ya awa di kwagetse re ba
3: bana le bana ba bangwe baka ba mathomo ba babedi ba gona le bone mara ba bangwe ba gotse ke banna ebile ba ke direla
2: ya ya All right. Biale e fela ga biale re o shitse o ya gae le gore ke taba ya gore o gona o ya gafetse gafetse go ba o tsiya nako e ka kang go ya gae
3: a le ba le mo le ro go shuma ona a wa je la gire ba go tsela bona gore ya bona le lena gore tsela e go ba e ga o kamela noka
2: ya
3: le dire le nna ne le go nabele go bolela le bona ke le ga mo ga khale ka ba ke fitile mo gae company ke bere ga e ka o fina le mo gae re ya ke khono da gae ke khono tsa maya
2: All right. Oh, ke taba tshiri botse tshe masinga. Erike go leboge fela ke no re molaetsa wa mafelo le gore o ka gona o fa ba otle di ba bangwe ka moka ba otle di ka karretjo. Re lebeletse kgwedi e ya dinamela mohlomongwe tabeng ya polokego lo otle lo rotle le ga botsimo mebileng re tlhokomelane. Ke molaetsa o mofelo gore o ka gona go isha ba masinga.
3: O ba otle ka moka. Ke go ba le ntoronto ke ke ba khale ba re tshile ba le ba khego le ba re shu ka re na le ba sa yo le ba le mo industry ni pe motho o go re go bro a khuje a ro a pake traka a ro ba 5 minutes e khosa bo thate go go lugu
2: yeah
3: and a little driver na go etle le ka madimo tso tsa mamoe go ba futa ke tlo re futa ka ke tlo go market ma o drive a ruri a se yone bo tshwere go na le ntwe ngwa e tsamaye botse so re ke le opela banna ke kgona le bona ke e le gore motho bo re gore go bona le jone mo tseleng ke ja re o tlo o dubele gore maoto a wa ruruge o ya re o bona le matsho go bona o kgobola o ka re a sa bona o yo gapele ke re o kgatisa office la mafelelo bale o sa kgona office o suba gate ba ba ja le snepe sa ba bia go bara o sto sa zere ka ge ba o feditse a re se ke la lua bia ka gore ba re nyaka fela le gore re sa kgone ba diela tšhelete
2: ga
3: ge motho a labile phaka o khuje 20 minutes ale o ka khuja yona o ka tsa wa driver gape 1 hour wa kgona go fita moo ya ona o bolokile
2: ai ke go kwele masinga wa sokoma re ke tse sebaka se ke go leboge mo netho ke tse re nako ya go nke bo ditse o khuditse fela ka gore motho wa rena mo nanong la ditorong tšaka a o bile a o na le pelaelo ke a o tshepa
3: aowa tana kwane ape ke ya cape town ke jamajeja mararo ke se a robala
2: yeah
3: ele ke go tsho ya le go lantsa mara nna ke go kwa boroko 20 minutes 30 minutes ke a phaka
2: ka
3: kona o ba bia to fa tinya na ke dlo zwa go kona ba le ma da nyana
2: a
3: ke go bora go a be ka puka di za bia lo go mo ga o ya futa ke dlo futa mo ke ya o le go bula
2: ke o le bo o le bo ga ke nna masinga wa soko
3: o le bo ke nna
2: tobe er to gore le bo ga tle ma ge shube a wa ke bita ba tsarna be di ka tsa le nna ne o ka mo ka ifela ke le bitse le nna ko ma ge shefe la tlo gore le bo ga masinga ke motle di wa di lori wa di ndorondoro ga ka Afrika borwa re shitire motse ba re mo kwa ga ntshe ga shitare le mosha gore o sepelela kae o ba otlela a libile kae ka rolong ya rena hashtag retong
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: A little bit of loving. Oh, Lina, ke tloka Selena. You na re tloka, le fase le tloka, wa tloka Lina ke tloka batho re tloka. Ba le fase. Just a little bit of loving. Ke le le rock ka gare ga mshate. What's going to be Tabi show? Ka ona mgo. A ile seno go se le bathong ka gare ga labahlano. Eh, la mathomo la October. Go dirleng ka gare go yona. Yo. Yeah. Kamo ka re nyaka lerato. Kamo ka re hloka lerato. Kamo ka re hloka go swarana ga botse. Kamo ka ga rena re hloka go fana lerato. Re hloka go fana lerato. Re a tseba gore gona le ba ile eng gore ba re ke ka gare ga lerato a ke sa nyaka. Ene lerato la batho re le thoma. Gona le tabeng mashile o ka re tlo e boeletsa. E kgothile batho ba bantsi. Ya gore all right ke no tsebe ba re shupana ke re ka mehla gape ka mehla o ka re ge dilo di direga di re tlaba re ra wa ba nna fokotsang bo ntate ko ntlo fokotsang bo ntate ko ntlo ba ne ba re lena le shala jang le lena fokotsang tabashi mogwa ke busha ka le bakala eng na ka gore go dire leng ka gore gona ke National Domestic Violence Awareness Month go dire leng ka re ga yona ena le ditemosho ke a bona tsa go fapana fapana all right ke go tamisha jwa le ka re ga mshete what's going to be Tabi show mino ka mehla o kwa gale bokaone ka gare ga labohlano music sounds better always on Friday ka mehla ka labohlano o kwa gale bokaone kaone ke a tseba gore moshupologo o agakala empa ka labohlano o kwa gale bokaone o kwa gale bokaone aura ga o kwa gala bokaone kitty pere ke kosha ya Peter Paul ana le Mary wa kwa gore ena le sedumedi ka gare ka gore ena le bahlanka shibao ere we shall overcome yeah akitse gore na beke ya gago e bile jwang akitse gore o ithomile ka mogojo wa mohutamang akitse gore o ratile o gahlegile ka mogo o ithomileng ka gona akitse gore o ratile na ka mogwedong gore gwedie e fedile ka gona gwedie o ithomile ka gona a ke tsebe empa ke tlo gopela gore re boledishe ga senke re no e boledisha ga botse maabane October a re boledisheng October ke nyere senya ke nka gare ga October e ye re sa inyakeng ka gare ga October a re boledisheng October ye e hloka gore faeng October ya re tla ba re lebeletse re tseba gore labohlano le lengwe le lengwe ka gare ga moshate wa tsebelo o ithabisa gona mo nakong e ka gare ga lenaneo lona le 3 to 5 ke letšatši la banna ba di-class e ke letšatši la banna ba di-class bo ma-Willis ka mo leboa kgomo ke letšatši la bona bo alizo ke letšatši la bona re tlo ba re le bona re ba meralalong le bona empa ke leboge wilste ka gare ga moshata wa tsebo le boithabiso ye o khutse sammakekole orai banna e ya a ke tsebe be ke tositse ai ba bangwe re bone ke timaka lebelo ba bangwe re bone le boima ba bangwe go ba bangwe ba boleta a pedile tsa di re tsara go sane se nna se santsareng ga botse go mongwe se ka mosara ga botse nka no ba nna be ke ye inkimetse ya ke re le e wa tsamara bophilo e ska nete ga se ga se ka mogo o dilo kana ko ngwe re di bonang ka gona ba re ga se tsirna lentjona ka boka mo letong la bophilo ye kgolo ka bophilo ke gore na rena le bomang bophilo ga bore o na le eng bophilo bo ka nako tse dingwe ga bore o na leng bona le gore botsiša gore ba se segolo sa go feta dilo ka moka ka bophilo a ke tsebe gore taba ye re na le go e tlhokomelaneng ga se gore na o na leng a ke re batho ba bangwe re gopola gore ge re ne le dilo ka moka go na le ba ileng gore gape a ba tlaile le selo re scan ra ile ba e ge nna ke lla ka mogolo gore yo a wa gape kgwedi e gona go padile a wa kgwedi e gona e ketlo wa tsarekeng o ka re ketlo pokoma mobu o mongwe go yena hei bona e a phadima kgwedi ei bona e bosikudu o kgatlhega gona fao jale se segolo ka bophelo a se gore o na le eng se segolo ka dinako tse dingwe ke gore na re na le bomang ka gare ga maphelo a rena na re sepela le bomang a kere o kana wa ba le dilo ka moka wa khwetsa ile gore wa tsa leto le o le sepela le nosi o nagana gore le tlo tsefa e nona gana o tsea leto e o tsea leto o subela o ya KZN o ya Durban o ya gona kwa bo Peter Maritzburg bo Umlazi kwa bo Mhlanga o nosi o nagana gore leto le o le tla tsefa o gona go bona gore se segolo ka bophelo ga se gore o na leng gono tsa leeto wa no subela wa ya Mpumalanga o nosi o nagana gore leeto le o le tlotsefa go feta go ba go swana le ge o bo o na le batho leetong la gago jale e no ba bophelo bo ka yona tsela eo ka nako tse dingwe tse ke na le go tsona nka no bona dintekane o mongwe a ka no bona disedimo lekane ba bangwe ee a ka kgatlhega gona fang gore ke tsenyaka ka ona mogwao o mongwe a se ko bose gore o tee o tlhoka batho kgausi le ena o mmene ko go file go ona ke wa labohlano wa wa go kwagala bokaone tsebeng ya gago o kwagalang bokaone a re lebogeng ka nnete babeakanyi ba mmino ba o tlhophile wa tsa batla go tlhophela ona go tloga mosupelo go fitlha labatlhano le bona re ba reta re ba leboga Tlisha Crawford Select a Boy a ke le lebogeng ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso ya gono wa tsa ka gore ga o ne o jea mmino wa o tsholela wa o beakanya wa lebelela lenaneo wa lebelela mogaši wa lenaneo wa lebelela nako ye mogaši a gašang ka yona re tloga re ile bogataba yeo ka gare ga mošate wa tsebelo boithabiši go ne o ipha nako le lena ya go beakanya Wellsey ke man of the match o tlile a re ditorong tšaka re tlo kopana le wena Wells ka go setse boletse jalo o laela gore sontaga ke lona la melodi ya boiketlo all right nna yeo ntšhetseng yona ke yona nako ye 3 to 5 ke a leboga bathelešhi ke lešetse ke bona matsogo a le a emišang gore ee lešetse le le gona ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo le tswela pele taba ye ya sealemoya e tswela pele e ya kgatlampana ke ka mo kereng how ali I need a little bit of loving I need a little bit of loving go tsa go wena le nna la kere nka senonyaka a little bit of loving le ratona le o le lenyane go wena nna ke sa go felona ke go sertse lona le di irtsepedi ka ge mino se tsore kgonyo le tshe mabati ka maka ga ona a go sele go sagaletse wa re thumileng ka gare ga mino wo le eto la mino la la bahlano e bile go sha ya Archibalds ana le the trails are batle bare I've been missing you I've been missing you oh yeah ha ke fela ke re ke tshe ke no se ke re mara modimo ko reng ka be ke tshaba go opela batse ba tlo tlhaka ka nnetena wa tsa modimo wa lebelela a re fa dilo tse are o a se ka ba le bokgoni jwa gope Where are you now? Ke Jenny Jackson ke ene tleng ka kosha ye ya mosadi wa go setrofale wa tsa ya e salane o ba ka ona mokgwanola ai re botse diphiri tse le di dirang ka mo United States of America a tsho fa ba dira ga tshe yo gore gore jwale chipishile o ka re shetse ya bona la gore na le matjatji o ibona ile khale man fitile mengwaga e masometsheila empa o sa tshega botse o sa khatlisha o sana le matla ke resha Jenet ere ke tla go lebella ka hore la mafelo o tshitse 55 ene o sa le gabotse kana wa re bo tseng gore na gane le hlabang. Smile, Katy Perry. We shall overcome, Peter Paul and Ali Mary. We shall overcome. Reba, leto le gasenke lebe lona. Bekeye gasenke ebe yona. Peter Paul and Mary. Akere ba re ke khodi mino ke khopelo ska lebala taba yo. Mino ware wa tsa o re fa bolitho. Na le fela ro o mino wa letholla he koko o wa phagamisha ko ro o re fa wa re phagamisha ya we shall overcome re ba leto ga se belona we shall overcome re ba dilo tse dingwe ga se di be ka mogobong di lebeletse we shall overcome. We shall overcome. Kona le dilo tse dintsi tse re tlhakaneng le tsona tsa go sebe bose tse re sa di kwešišego. We shall overcome. Re tlo di fenya, re tlo feta ka gare ga tsona. Re tlo di fenya, ra feta ka gare ga tsona. A ile sene tagadi ke ga mashego ke go tumedisa o le Gauteng province, o le Northwest, o le Free State. Ke go tamisha o le ka Limpopo province o le ka Mbombela ke Mpumalanga province o le ka ntle ka lefase o ka ba o le United States of America o ka ba o le ka mola United Kingdom o ka ba o le ka Zimbabwe o ka ba o tshiditse o le Zambia o ka ba o tshiditse o le borwa ke fa people of the south ke re na ka mzantsi o ka ba o thiditse o le botikela jwa Afrika o le bohlaba tjatji bi Afrika o le borwa bi Afrika ka mo re moshate ke 7.6 of 92.1 megahertz ke www.tablefm.co.za ya tsene a go fela re o nyaka go theletsa o ga kantsa gore o nale sella thekeng fela www.tablefm.co.za wa re live listen live o tlo go ja mosate wa tsebolo boithabiso gona fao go ba le wena e leng gore sealemoya ga se gona gausi o nale television o tlo wa re fitlhelela e a roropa gana jwale 815 ke mo re leng gona mo sekotlelong sa gago 815 adikaka ge o bulela dirthr o ya go 815 fa e gotla o tlo khwetsa moshate wa tsebole boithabiso go ne sona le SABC plus go app ya rena ya ka gare ga le khotla gasho la Afrika Borwa o gae
1: boipsilo bja mannete bo mo thobele fela moshate wa tsebole boithabiso o sagaletse ka moshate ile bo raro tlhaka ile bo tlano moshate wa tsebo le boithabiso
0: na lwana arna pero lebele mesoi e ruile le tjatjile le ruile a kere re ka gare ga kgwedi entsho ke gopela re e boledisheng pele re tlotsana ka gare ga lotsentsi ba bane boledishang kgwedi ya October boledishang kgwedi ya October National Domestic Awareness, ke National Domestic Violence Awareness Month. Kgwedi ya go lemosa batho ka dikgaruru tsa ka malapeng. Re di kwa tse dingwe dikgaruru tse di thomile matlanka le ka kwa matlanka di etira. Kore dikgaruru tsa ka malapeng tse dingwe di thomile ka gare ga mešomo. Kgwedi e ke ya diphoofolo. Tumelang balimi, balimi ruwe, ye kwedi, retlono rutana, retlono lemoshana, retlono fatlushana, kale ruwo kwediye ya October. kgwedie ke ya gore gape gape re shireletse go kwa garena mm ona le tshe dinch tseo e leng gore di feletsa di dira gore go ba re sa di tlokomele gore di ka dira go ditsebetsa rena di thibane protect your hearing protect shireletse taba e thusa go kwa mowe go shireletse ditsebetseo ke go dirileng ka gare go yona ya October kgwedie ke kgwedi ya taba ye nngwe she gape gape ye nngwe she le yona e botlhokwa tlhokwa ei mo nakong e ebile ke a tseba gore ba na le go se swarega gabotse ge e fitlhe nako ya leemaema taba ya bogolofadi National Disability Employment Awareness Month. Ke kgwedi ya October. Ye ka moka kgwedi ka moka ga yona e lebišwa go batho ba e leng gore ba na le bogolofadi bo itseng ka gare ga mešomo ya bona. Re a ba keteka ebile le go lebelela gore na mešomo e re leng ka re go yona re na le bona bagolofadi ba fiwa mešomo bagolofadi ka gare ga makala go fapana-fapana go na le makala mangwe ke afe ao a sa nyake go bagolofadi bagolofadi le ya kgotsofale lena le nyaka gona fa o lekaleng leo empa makala ao ba bolele jwale taba yeo e nne le go le tshwara jwang ke kgwedi ya gore re ba thege ke kgwedi ya gore le bona ka gare ga dikgwebo tsa go fapana-fapana ba be gona ba bonwe ba lokelwe ke kgwedi e re leng ka gare ga yona ya October ke tse dingwe ge ke tsopola ga se di felele ga di kaka ke tse dintši kudu-kudu-kudu-kudu ditaba tše tsa kgwedi ya October ke tse di ruelego ke kgwedi e ya bolesome National Work and Family Month ke kgwedi ya October ngwaga ka ngwaga kare ga kgwedi gotlhe bašomi ba lemoša gore go na le mokgwa o e le ka ešomišang ge ntse le šoma la se lebale gore le malapa lena a phela a bolokegile go be le tekatekanyo ya maleba ye e lego gabotse ke kgwedi ya go lemoša batho ka taba tšeo gore ge re šoma na re šomela eng na malapa rena ona ka nnete re a šomela re a thekga re ba le nako ya ona re kgona go lekalekanya lethabo la ka gae lela mošomo ona ke tša kgwedi e ya October right o ka re dikwagetše nna ke a leboga ke tše di rueleng ke kgwedi e re tlo ba re lebelela le la lekgono letšatši ke a tseba gore ba gona ba ba golago lena ka di two October ba gona kere a re lebogeng re tseba re kgwedi e le lena e le ruele re kete ka ba e leng gore beke ka moka ga yena be ba gola ge beke letšatši la gola matsale happy birthday happy birthday re ya go kete ka le wena gobane tšatši le la lekgono le go ruele Filimone Moleke Lesiba Shika Lilian Ramabele Lesufi Pinky Malawi ke mosadi wa Naskof Motsoši Salome Seema Zaf Legodi Mologadi ke ngwana Shai ke batho ba e leng gore ke šetse ke bone ge ke re bana emišang matsogo ke boneng re bona le gabotse le tsogile
2: ape ke kulola mama bona a bolela gore nge titi o mmoditse ore matshako ore a sa o nyaka ka moae ebile ena wa sepela le mothwana wae pokane o ya kapa
3: pokane
2: o sa
3: aketeabe ke nagana gore motlho mongwe a re a sa nyaka o ebe ba nyako ke tima le yena bisa pokane ka moka
2: wena we ba re ba lukisa lwe tshe di ticket tsa o ne mela di phula machine wa tuwa o ya tsipela lo lapokani
3: wena pokani ba bo ile mo matlabu
4: ke tsa bo shego bya la o tsane le tsa ba hlaku tile tsa ka go tsara pele ga iri ya se sai bo shego bya la o tsane le ba hlaku
0: ready le bogata ba tsheo masbonye lebs lady ka gara ga mshate wa tsebele bo ithebish ke na go tshe ka bona ke sa go bone ha wa re shuma ka mo ka kannet Ese le hlago le fast le mahlago le ka elena awu bat ye bana 0860003452 ke khopela go jemengala emine fela pele dilo tse ding tshirotsana ka gare go tsona go moshate wa tsebele bitebish ke jemengala ke emine boledishang October ga o botse nna o botsa October o nyaka eng ka gare ga kgwedi re khopela eng ka gare ga kgwedi ari boledisheng dilo tse ba re di a boledisha dilo tse re ari boledisheng kgwedi 0860002452 ke la bohlano la di 2 October ke le tshile re leng ka gare ga lona metse se ke le seme tshela re bile iring ya bone ka moshate a ile seng se
5: se mo
0: Vincent
5: le ke
0: go se le mona go sagaletse
5: a re bona o tswa khoyo tlo ke khoyo thata se se mo pagae
0: ha wa mona gore ngo thoma ka mantjwa boga le se wa buima
5: ke khoyo ya manong se se mo pagae gore
0: e
5: se mo molo mo o nya go buna mo le ora sa zwala gona
0: khoyo di erleng ka ra yona
5: khoyo ba re batho

0: Yes. Wa khopela gore modimo. October ye a re hlokomele.
1: Yeah.
0: Kgwedi ye a ishireletse batho manong ba re a thoma go bonala gana jwale. Wa tsaba re keng re leboga temosho yeo le khopelo yeo wena Vincent Makopi. Thank you. Mushate shukwa tsaba le bitabisho. I lo see me.
2: Thank God it's Friday.
0: Thank God it's Friday. Some mago sele o sagaletse re leboga.
2: Ray.
0: Ebana dumela mna.
2: Ore.
0: Kulukile go jang the honorable Pantsa Shay.
2: Na ke sa phutse.
0: Are le bo re mna. E ba sa.
2: Yeah.
0: Mm. Mm.
2: O bona mla ja ke.
0: A se ke tsho go bona.
2: Oh.
0: Yeah.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Tabola la ona ta.
0: Okay.
2: Mm, a se go ye mana na a e re go pela go modimo.
0: Yeah.
2: Pela o tshwere go le go dinga o fetang di no fokotsa di fela ma.
0: Eish. Re se sa kwa di no di gore go no ye mi shwa bana tshologo ye ya madi dipola o tshe.
2: Ta be ye re le leng go di tshe di fitile go tsola mola go August mola.
0: Is tlhogo.
2: Ai khona.
0: Is tlhogo.
2: Every day al tsoa le kwa gore ba totile
0: mo. Gore le phela re makage gore re phela re itshwere re gotsa.
2: And then what twanchi mafina mina ke yana re dilo go ja mantsole Christmas.
0: Ei ke kwa bolela Vincent lena.
2: Eh ya lo tsere ke mo bona le ba bang bo two fingers.
0: Eish.
2: Ba ready for rena gore.
0: Bo two fingers.
2: Mm, ba ready for rena ora ja lo bona re tsoba le challenge. E mo pale di January mara o tlo nya go ba le yona go le le mthao.
0: Ah, uri e tsha kae bana?
2: Eh o ga no go ja challenge ka 2 months mara o
0: pa le
2: January.
0: Eh?
2: Ayo kone ena wa ebereke mara unya go baleo
0: ya nwa ga kamoka bana mengwa ge e le some kamoka e fiti wena o nagana gore gona jwale o sentse o be le chelete e gore December o be ga botse
2: ayo kone ya khutsa
0: pantsa
2: a ona taba gore khutsa
0: the honorable ke go leboga immaculate
2: okay sharp sharp
0: ya ba ke sabeng jam sa di mo mala ba ke re wa bona mo la ga mretse le mola mo tswang pantsa shay go mutiba tsaka sebele mo nemetelele re le boga 0860002452 re bo le di shang October ke tsiya ba ba bedi ba mafelelo mogaleng go sele
3: re ba mo
0: sha ka mo sha te go sele go sagaletse lena re le boga
3: la nna go le tsapa di ya go bua ya go
0: fuye ya
3: ke rata gore anko re ka wa ne le go maopela ka ke di garena a tsa di garena nke ba phile ga botse o tsana le ka ge man le mam mo fa tsenga ya ka go phile go botelele ka dipola ya lo ke go putse
0: eish
3: e ya go fuma
0: eish a wa bana
3: ke di le ga o mo go di le ke di ke o rena ba ka tle ba nang ke re o fodise mena ga no ya rena
0: mm
3: a ke le rena re nya ka go phile
0: mm
3: mm ya go fuma
0: o kwa gedi
3: ke jafta matla ke ga mo tsodi motlana
0: o kwa ke nna jafta ka mo tsodi motlana
3: amen kopo
0: amen yeah re fedi jaker yo a ke no ja ma felish ka mo shate go sele
4: a tsena a tsena mo swa fa le tere ja go botsa ma show a mo go le ba rekile ba tsere ba tsogele go mo shate wa tlo le bo itabi
0: e ene ke tsale je wa tsaka lena ka rawo mari o ena ke na motopa gane ke topa e bana chairman chairman
4: what go tsale di re go re tsa mama
0: he
4: wa tsong ka tlo o ka tlo o bolela ka bagolo fa di o sa bolela ka batho ba o phela ka bagolo fa
0: ya
4: wa tsoa ke re le o ya no
0: ka mo go ke be ileng ka gona e sanje be jwana
4: o ile le bo tsi wa no people living with disabilities wa people with disabilities not living with disabilities
0: ke khopela ke tiela matsogo ka mo ene ke be ke re ke a khopela ke sike ka isenya ke sika isenya
4: wa tsoa o ile le bo tsi wa re wa bonela ka bagolo fa a so bolene ka batho ba o tshela ka bagolo fa
0: ene re ska ide ba jwa le taba ye wa ile gahle gore re ba go thuba go phela ka bagolo fa
4: o ka tsetele ka bogolo fane
0: a e khone
4: le ba bogolo fane wa tlo gore re go potsele ba bidi ba tshendisa monneng gore monna wa di mpa o ba mokwano mo thobela e mo tola ntse ba ba mokwako voice of tshendisa
0: all right
4: a bole

0: ka e kharabe tsa di gym dress. He wena. A ka le pantale leng la 2 meter. Yeah. Kharabe tsana ka e tshe. Ke le na bo manjini. Go ba ke rena. Manjini slapela ka mo ga mashashane ka mo ba rumeng. A re KV dimele ka gare ga mashate wa tsebele bo ithabisha. Le rena re beile tsebe ke re beile tsebe ka mo mashate. A e roro ba e tshele pele taba ye ya mmine a e tshele pele. 1977 ke re go sha rona. E tsweletswa ke the Spinners tlhopha se bogale sa di afro sa banna ba di afro sa banna ba di botai gape ka nako ya bona be le di botai be isa le yona mara she wile la bona re botai ga botse botai le thai ile ya tswa fashioning I think ke gona di tsenelela ya a go tswa ka kwa go la United States of America ka Detroit Michigan ke mo ile gore ba thomile gona wa tsa ba thoma o ka re ba ba para ka bo 60 the 60s o a bar ai ba kwishisha gore taba ye ke yona ya ba ile gore le ba Tom Bell e be ile o mo wa tlhopa se ile gore ka nete ge se ra la la lenaga o kwishisha gore o santse a be gona Henry van Broy ke go pala ile o mo wa maleloko a tlhopa se o go meka 2023 arbanante go leng go khutsa e ba nna re bile merala long ka mmino re le go di mona fase 1974 ga se thaka motho ba diragatsa jwa le gone le mo ileng gore ba ile ba diragatsa le Dionne Warwick Camino ba be ba billboarding ya Hot 100 ke ka mogoeleng gore ba tswa gole ka gona ka mmino wa bona wa mosona noshi ba tlhopa sona se sabana ba bane ke ba bana go bo ke ba batlano tlhopa sana sa the spinners ke ba batlano ke ba batlano yes 2023 white ecology ebile na Henry van Broe are a ke kucheng re watch re tswa kgole no go pola ba hlakana yena na kwela gape motho ile go re bele go ka 1974 ngwago or 52 years ngwago re tseneng ka ga meralalo ya bana ba di class a re tseneng ka gare go bona hey motho moshu o re mpotsisha gore ke ka lebaka la enketsegile ka masa le gone hey ke motsushi salom siema ba le re re go le nane o le thoma ka 4 a o le thoma ka 4 le thoma ka iri ya boraro gane jale re tsena siripeng sa bobedi taba ye re tsena ka re ga siripa sa bobedi 3 to 5 ke nako e le nane o le thomang ka lona le kgatampana ka lona dumelang ba le leng ditseleng banna ba ditlelase ba ikemeng le lena re le dumedisa tamisegang bo Ben Rose ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso bo Paxman le bona ba re bona re beiletse ba ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso e re ke nape ke bulele megala 061 715 7100 ye a kere ke nomoro ya WhatsApp a re letse ka yone re no romela molaetsa goba wa romela voice note gore ke kgatiso ya lentso goba molaetsa ke gona fao ke moka ra ralala le banna ba di-class ba o ralalang le bona le gono banna ba di-class dumelang le ga botse a re lebogeng dipula ke dumela gore le ya di bona gore boemo bja bosega bo ga botsana mafelo a bekege le la botlhano jwa le retse ba rotlo ba re le kgopela gore re isheng kae-kae re ya dipolokong ba bangwe ba tla banyaka go ya Gauteng province ba bangwe le tlo ba le barwala ba isha magadi bo KZN bo Piet Retief bo Northwest bo Free State aka tlabe ba isha magadi bo Northwest kwa bo Rustedust kwa tlabe ba ya bo Bethlehem kwa tlabe ba ya bo Northern Cape hey we born bo East London nagan hey le jwa ga itlase ga sekukuni ba re sure le o bone yes ka mola Northern Cape lena yo nna le a sepela batho ba re bola isha hospela banna ba di-class dumelang jale di fatanaga tseo a ke re le tsona ge le re rwala go nyaka gore le di lokise le di tlhokomeleng mataere a ga botse di wiper di abereka gape dipula gana jo le diano a re lokiseng di wiper a re tsenyentse diswa to go tsa o ga kanegile gape leto le ka yema ka le bakala gore di wiper di sa shume dipula diana re bona di province 086-000-2452 ke marleng gona bana ba di class re tsena le bona meralalo ka mshate re lesh
1: ye jisu Iluya
0: mi yonke
1: ifuna
0: wena wena
1: ha wetwa
0: oh ifuna wena hallelujah hey wena
1: ah
0: wa bana ke go butsi magabara pella bana ba di class ke a gotsofala
1: Wadiba. Ke ba nna ba di class ra Mankweng association ga moga ga bona ka go phara ba bona.
0: Yeah.
1: Ke le tsa ma isha bo tsire ya lebo ga le dikolo tshe lena di school.
0: Yes man.
1: Aba sware yoano.
0: Are lebo geng. Are lebo geng taba yeo.
1: Ke ba rapeletse ke re go bona ke re molimo fuwe.
0: Moshate wa tsebele bo ithabisha re lebo ga Mr. Magabase. Mashate wo kwa tsebele bitabisho bana are koneng ke nako ya bana ba di class ga iba gona le mo le sa kgahlegeng le yona yeo ithumeletseng etjweletseng gore bana ba di class are sore ga botse ga iba le gona ba le dira ka go loka ba botseng gore e bana ba di class bonang 100 ke ya lena tsebele FM mashate ho se le go sa galetse
2: excuse
0: are le tseng
2: le ga
0: ima a go se le go sa galetse samma
2: kai ka se le se tsa tsone tsa bana ba mpahlele ka party section
0: e man di bana mona ga mpahlele
2: ga mpahlele
0: re le bo ga le se tsa hle wena se le moya se fitle ka mo ga mpahlele
2: ka nnete o se le sa le bana ba ntla se mpahlele se tsa se se se se re ka mo ka ba bona ke na le nnete go se tsa tsa ke le ba ba itse di tsaka ena go
0: yeah yeah
2: ga ba re ga bo tsa sare bana me di ga bona ga bo tsi di le krata o ve lim phatsira go tla go tla ka phadike section e ke monna di class le yena wa trewa ke re hle a itse ka go tla
0: ah ke go lebogele setsa wena
2: a ke lebogela se se khoyi
0: tamisha batho ba ka mo di tsabaneng ka mowe le ka mo ga mphahlele o tamisha le bana ba di class ka mo ka ga bona re a leboga go sele go sele a ile seni
3: SKV khotong le ba theletse ka mo ka batho ba na FM
0: a ya teng hle bana ba di class le bona re re khotsong
3: Eh ga borone magwai ke nna go tswa le fasteng la Paulos a mone ne parking bag.
0: E bana ba tswa Paulos.
3: Eh.
0: A wa le tloka kolobetse. Ye le a tloka.
3: Ah ke tlo mo bolela le lena mara nkolobetse ya lebo.
0: Ya ke a tsipa.
3: Mm. Ke nna o mong wa bana ba di class.
0: Ke a go kwa ebile ke a kwa gore shetse le letong.
3: Se se ke le le tongi lo tsa ba se ko Primrose ke a Foslora se ka ba Laisha ka feta ka bo phumula ka feta bo idili ka feta Jimistene ke nna o la ke le bile Cresta
0: ya go rutla bo isere isrente o ka mokaga yona
3: ha ire half past 7 ke tla be ke setse ke ba fulushite ka ofela bona ke setse ke le tiki wela mara o Primrose
0: e bana ga bo
3: ke tla boela ka bo 4 ke ba lata
0: Oh uno fihla wa bashia ke mokaka dinako wa boela wa at least ba lena go go khutshanyana
3: di khutsha 7 hours
0: ah tshimo bona wena mushumo kona kona
3: ha re 4 o'clock ke a twa ka mo Primrose ke a balata ka 5 tla be wa mathomato ma ona mela go felente ke mo tie ke di tike ba tie ke ba isha Foslorat
0: wa re katlego ngwa re tshimara wa re Foslo
3: e jo tloko tabe ke tsaisa ke antong ke a Foslora se go roba
0: ah ba nna re go leboga ke rimela gore ba sere ga botsa
3: ke re ke re ba nna ba di class ka moka ba Jimistene le branch ya rena ya Boksburg ke re ka o fela bona ke re gotso
0: a ya teng
3: di mushuwe
0: bona tshelampele lena le o tleleng ka tlhokomelo hle
3: ke ka lebala ke dumedise malome Ruben Tshokwe o ka mola Nels Room ka mola le Chris Magwai o ba ka mola Marulaneng ka mola Pakaembe ke ka mola ke re mo bona ke re gotso
0: aya teng
3: amen hallelujah
0: bona na re ke go leboge e bile re rete mushumo motse o le o dirang bana tshelampele bo itlamo byowe bya go tlela rena bana medi ba lena ka lerato ke o ri nya ka re a khotsa fala ka mushato wa sebele bitshabisho a ile seni go sele go sele re gona le kae
2: bo
0: a geto o ke ba ga sebetse
2: ke go ga sebetse ma go ba mo pitso da aba mo hluzeng
0: e ke a kwa gore network e wa a se mo hluze le hona
2: Oh,
0: I had this method of a piece of it. Oh, okay,
2: look at my piece. I
0: have a piece of it. I have a
2: piece of it. I have a piece of it. I have a piece of it. I have a piece of it. I
0: have
2: a piece of it. I have a piece of it. I have a piece of it. I have a piece of it.
0: Yes.
2: Itse la tona ke swimming pool ba hotelela talo.
0: A wa bana, isal di swimming pool.
2: Ga di se mo formula ke lo mo fatse le blue bag what one a wa pala.
0: Ke kai blue bag what one.
2: Ya wa pala ga di se wa pala.
0: Ma kansela ra ka mo we blue bag. Taba tsa lena shit jo le di kwagetse pepeneneng di lukisheng di ghetto shit ka di 4 November ba thong.
2: Ga di se mo formula ke ma isa di tso mo formula teng.
0: A wa kwa rich ba kwele ka mo base water ba ga sebetsa ba kwele ma councilor a ka mo blowback what one yeah a girly kwele taba shi 0860002452 ka mshate a ile seni
4: a re se ke di mo
0: re go ne le kae mantlende
4: re go ona
0: e
4: ke le ke le mo se base ke tsaya ba ke se di tsere ba nna ba di class ba o tse di ba bana
2: Olbi a makofa.
0: All right, makofa ni ke a go kwa jwale. Eh.
2: Ah, wa nna re le go tsaya nna ba ke class.
0: Mm.
2: Ke go le taxi a so se ke ne sa se na tega so.
0: Yeah.
2: Ra wa. Ke sa bona se re ga botse. Ke go thata re go bona.
0: Oh, ba tsarane ga botse le bana medi le bona ba khotsofala.
2: Ke ra gona ba tsarane sa mo tshaba ga botse.
0: Oh. Eh, but all right. Lulu Taxi Association. That was she working on it.
2: Lulu Taxi Association.
0: Can net a relevant.
2: You want to go to them all the way around the room. One of the seven of our hotel on the gate.
0: By each. Awa. Relevant Macofan. Ari. Relevant. Popular de Camoe Lulu Cafau. Maslan keng taba tsa lena shedi yo hlaba le tsara ga botse ka molo le Taxi Association eli ile le jo reka le jo reka mona mona ne tsa lena ke mo ga ba re fo re go me mwana ka fombe kwa sfero o tlo no go fishisha re le boga hle ka re ga mshate go sele go sagaletse
5: so ba la sekivi
0: a re le cheng
5: a nne ke go sele go sagaletse ke fisa bana ba ntla se kutletse nne tsa lefase
0: e ya
5: ke sa le ba thuta Taxi Association le beke 42 le bua go
0: eh ba ba bitsa eng
5: thuta Taxi Association jilo go re ga United Taxi Association
0: all right Yeah, re bo konyana ba sarisa ra gabotse ka fa go ba ba dira bushaitjana ga re na metsi a re ba tsebise. A re ba tsebise mboteka. Re bo re bona o ka a o ka mo a ba sarjon. A re ba bo tsembo ma wilis.
6: Dikaba bunyakana le lefelo la go sorela modiri wa gago o tla go se lebelela gole SABC auditorium e gona o ka sora conference workshop di tuto patlosho ba mo kitiko mmolo o mongwe ke ge SABC auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago go na le madulo a mantši le didirišwa tša go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore audiovisual equipment go gopela go šomiša SABC auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email Recordor@sabc.co.za. Osile, osaganetše ka moshate. Ke re bora rofla ka ira batlano.
7: Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: ruleng ka moshate go seka
1: sekediwe
0: matshabela dimela
1: matshabela o matlwa go tseke nna ka mmapela o nomongwe
0: re a leboga
1: le tswa botsogadi
0: go sele go sagaletse
1: o sa le di matshabela na me ke sofane sala ne le bua meso
0: a re breng ke go sele go sagaletse
1: o tsela sala ke ga di makere iri ya tropong re ya kae a re reng ke sa ra hae ka rata nna mela go di rong re a reng ke ngadi
0: re leboga
1: ke a leboga ga di ka tla di a le lebo
0: phadi mana ke tshohle ka fao go sele go sene hello good morning
2: KV
0: le kae na
2: re bona guy
0: go sele go sagalewe
2: le bolela le mo hlatse ka matsatsi a re ka mo spread
0: ntumela monna class
2: SKV ba tsaba ka go me ka ba e ya go tswa ga batho ka mo spread e santane e tswela pele
0: he ban
2: mora ra ba dikeng mo gona le mongwe black nyane mo ba re ke triple K gona le ba ba shitse ba mo swara ka koloi mo kena ka koloi ka gang ya ba gore ba pa bona ba kitimisa koloi le ba ba swara ba gona go tshaba batho ba le ene gona le mongwe ga a usimole mo lo wa takane le ena ba mo tshere ba mo faka ka koloi ka gang o ile se se ya so ke tsaga
0: he ban rogwele rogwele wena batho re hlokomeleng e batho re latsata bela go phela re tsentse dilo mo ditsebeng he ka mo re lebeletse sella thekeng all right ka moshate go sele
3: bona hela di shaba le kae
0: re bona le kae manseli
3: re bona bona pele moya wa ka o fela sa tshela pele ka bana ba di class
0: a gona taba ka re shetseletse le moyeng re lebeletse
3: go hlokomela
0: eng
3: o lukile aba batho ba tlhokomela o thusa ke batho motho mo lo mongwe tsatsi o na ke mang mo machining a kere
0: all right
3: bana ba di class ke tsone mpono ana Ernest Mathega le secha seaneo le ne mathe mokomedi wa bona ke le siba le kolwane ke ba nna ba di class ba di taxi ka tsa state lo popolokwane le phala le mokopane
0: re
3: le
0: mana
3: ma wa itse
0: manseli a re lebogeng ka ha manskral ba mpitse ke gopelo ke tumela ha manskral angel blessing re ya go Dr. Mima eminachi

0: lena di tshofa tshe RD a dire a pareleng ka moka mo re yang gona ba re tshe go maeto ka gare ga mafelo a beke ye ke nako ya gore na pere tsene ka gare ga nako ya emina jo mo ile gore re go tsena tree go bo Dr. Muima mo na go nyar leng ka gare go yana re lebelela gore le tshatsing le la le khono le ke mo re lebelela go taba ya madi a magolo ke dumela gore le emina jo gona fao e ya fihla tabeng ya madi a magolo go mme ke rata go mamogela ka yona tsela ye ke tsena ka hamans kraal gore Dr. Muima jale ka re shetse re ko ile re batle je ba rena ba tseba bohlokwa bia gore go tshea di khare go tloga go le botlhokwa kudu malwetse a ile gore wa tseba a notlholega fela mangwe re sa tsebe gore na a tswa kae go direga eng jale ke dumela gore ka gare ga politishano ya rena lena le le ba imminentu le tlo gona go thusa batile tshe gore na go botlhokwa ga kakang ka nete go latela taba ye go notsea kalafi go ba go bona ditlhara Dr. Muima a ke le mogeleng go sele go sagaletse
1: re tamise to ya mashego re tamise le batile tshe ba mashato a tsebole boithabiso
0: go sele ga
1: mo

0: le leng gona
1: ya
0: re re we re nqabe go ba ba latlhegetseng ke meleko le metswalle ya bona ke timela ka ko mongane ka kwa be ke bolela le ntate ba loyi ba se botse ka o latlhegelwa ke mohashi ka yena tate Chauke a moya wa gagwe gore o bale ka khutso
1: yo mafosi bathong ka nnete
0: ka metlha re tlhola re re a re ga re phela re ba morena le ga re tlorobala re ba gage e no ba fela jwalo ga gona wa o iphelela tle ebile ga gona wa o tekgwela so ge nako e fitlha ka tsela e nngwe e botlhoko nako nngwe e fitlha ka tsela ya gore o lwale bjale ka ge o tlhalosa ka madi a magolo letšatši le letšatši taba ya mašoo re kry-a different calls mafatlheng ka moka mothobela FM e fitlhang gona go no kwala sello fela sa gore high blood issue ebile motho o iteile ke stroke a sa kgona go bolela kore taba ya high blood e batho ba gešo e kotsikotsi kudu le sukiri wa bona motho o mongwe e le a tlhalosa taba gore gore ke sware ke high blood le sukiri kampane ba ka mpotsa gore ke HIV ka baka la gore ke tlo nwa di-ARV and-e ke tlo phela sebaka se se telele kudu and taba e ka ya ka e practice ka e bona ka re ene ke nnete sukiri le madi a magolo ba gešo a se dilo tsa go raloka di kotse ka kudu and ebile ga dinyake o šomiša mogopolo go feta ka mo go tshwanetseng ka gona ga o ka šomiša mogopolo go feta ka mo go tshwanetseng ka gona chances ke tse ntši kudu gore o ka theka ke stroke goba wa nwa a theka ke taba ela ya heart attack motho ba re o wele a hlokofala so ke bothata ba gore a o tse gore sukiri e tlo namelelaneng goba e tlo theoaneng and ga e kopane le high blood madi a magolo taba di a mašio is dangerous so that's why re ra batho re re tseyang ditlhare tsa nna le laetsweng ke ditliniki goba dipetlele goba dingaka tsa lena le sekela lebala gore emina du e raloka tema e kgologologodi kudu go laola malwetse a re bolelang ka ona a high blood le sukiri de swa ra batho re re yang kae le kry-e iminaju yang kae kore re leka go thuša batho ba borena gore ba tsebo gore bolwetse bo bo kotsikotsikotsi bo no tshwana kana le bolwetse ba low blood bo tloa bo le kotsi kudu kore malwetse a re a nna ke tsebang gore a kotsikotsi a kore a tsaya maphelo a batho most of time gore go o tshwere ke low blood goba o na le high blood o na le sukiri no tseba gore chances ke tse ntši tša gore o ka foufala o sa tlhole o sa bona nako nngwe modimo a go tšee o sentsane o le moswa ka baka la sukiri bjale ke ntse e le gore batho baešo re a le kgopela e jang go ya ka mokgwa go tshwanetseng gore o na le sukiri o je ka mokgwa go tshwanetseng ka ona gore o na le high blood but o seka lebala gore iminaju e ralo ka tema e kgologolo kudu taba di ya mašego batho ba e le goreng ba e šomiša ba tloa ba tlhagetse ka kudu bjale ba seka ba lebala gore kgona landros mare le george street ba ba emetse ka buy one get one free le lira health shop le yona e na le buy one get one free ga o le ka ko bošomi ka ko bogom o ya ko medimat pharmacy le thabo mat pharmacy go na le buy one get one free ga o le ka mokopane Nelson Mandela Drive go na le mos pharmacy le yona e na le buy one get one free ga o le ka malamolelo go na le malamat pharmacy le yona e na le buy one get one free nna le gono le go sasa ke tlabe ke le maraba pharmacy ke tsweletsa buy one get one free ka di-one tsa november e tlabe le sonta ke tlabe ke le ka polokwane go thoma ka di-two ke tlabe ke le mo citymat pharmacy go fitlha ka di-five bjale o tse gore o rekile botole le tira mahala ka tšatši leo ke tlabe ko go fa 60 capsules tsa mahala kore no tšhang le ke tima ka gore nako be ke le kwa ba di mentše ka speedpeedpeedpeed bjale lebe gona o thoma ka di-two le tlo ditela mpho ya mahala e ke tlabe ke le fa yone taolo ya mašwi ke lebogile a re enthapele modimo šuwe
1: e tse le re di-one le di-two tša eng tša november
0: ya kore november kore mafela kgwedi yone ya october e ka sonta ya gona ka di-one ke tlabe ke tloga ke le mo e ke tla polokwana o thoma ka mošupolo wa gona ka di-two ke tlabe ke le ka citymat pharmacy ka kgona landros mare le georgeson street ke tlabe ke na le bo coach o taba e methiling a ela ditšhitho kore nako a ga e sa le gona ape ke tlile o tlile celebrity o tlile ngaka godi o tlala godi o tlala coach o kryabile re sa kgone le o bolela a ja fase
1: re a leboga Dr Moima a re boneng morutiši
0: Danke.
1: Re leboga. Coach Irene, ba re itukiseng le aparate ke hile le be ya fase. Re leboga tsepo ya le fase lebo L Tisan. Doctor.
2: Dumela dumela dumela motheletsi mo botsebotse motheletsi wa go ratega. Mosong eme botsana le tatjela le khonle o tabisha ke Dr. NJ Rasakanya wa New Life International Cathedral Traskororo Maruleng Municipality. Motheletsi wa ka e tla re ba lentjola mdimo mo go di ema chapter 19 verse 2 Bible ere ge o sa e tlhaloganye go go botse go dira ka lebelo ke go senya go dira ka lebelo ke go senya motheletsi ke disa botšišo lebelo le nyakang mo wena lebelo le nyakang mo wena mo kgweding ye ya dinamelwa re bolela ka lebelo a se ore lebelo ka metlha ke phoso go na le ka nnako tse dingwe lebelo le a tlhokega eupša mabakeng a mantšhi re lobile batswadi bakgotsi meloko baetapele ka lebaka la lebelo re lobile batho bao e le gore nke be re sana le bona ka lebaka la lebelo bontšhi ga bo ya fitlha mo beng bo ya gona ka lebaka la lebelo le mo bophelong lebelo la go nyaka o dira dilo ga le nyakege go ba o tledi ba rena mo kgweding ye tse ba tse di latelang lebelo dira gore o se bone kotsi ye o yang go kopana le yona ntlha bobedi ge o tlala ka lebelo ga o sana taolo ya sefatana sa gago sona se ya go laola ntlha boraro bontši bja mabitla bo rwele banna le basadi ga mmogo le bana ba ba tlogileng ka lebaka la lebelo ntlha bone lebelo le utolola gore ga o kgone go beakanya dilo tša gago ka nako nka lebaka le o ketimang ntlha botlhano lebelo le utolola gore o na le pelo ya megabaru o itebeletše kudu go feta ba le kgauso le wena goba batho ka wena mo tseleng ba difatanaga tše dingwe ga o na taba le bona ga o latele melao ya tsela ka re o gogwa ke moya wa lebelo o na le megabaru ntlha boselela ge o rata lebelo ke gore o gana go ithuta ka ba ba wetseng ka gare ga dikotsi ka lebaka la lebelo re ithuta ka bao ba ileng ba re eta pele mo bophelong ntlha bosupa tseba gore ge o thoma go ketima ga o na taba le bao ba leng ka gare ga sefatanaga le wena ditlamorago tše di tlang go tswelela di ya go ba ama le bona e le ka lebaka la gago motheletsi wa ka ya ratega ntlha mafelelo lebelo le ka go latlhetša wa tla wa itshola ka morago go ngwana wa modimo mo bophelong tlhokomela lebelo o ya go latlhegelwa ke polelo ya modimo ka lebaka la go ketimišetša dilo o nyaka dilo ka lebelo o fela pelo o ya go tšea diphetho ntle le go lokela modimo wa gago ka gore o di nyaka ka lebelo o ya go fela pelo wa kgetha motho yo a phošagetšego wa tla wa itshola mafelelong o ya go dira dilo tšeo di tlang go beya modimo wa gago ka ntle wa tla wa lla ka mantšu a mangwe go ketimela go bula melomo pele modimo a bolela le wena wa bolela diabolo gore a tšwetse pele takanyo tša gage o tla latlhegelwa ke nepo ya modimo ka lebaka la go rata lebelo ka mantšu a mangwe o eta modimo pele go mo etile pele a gona ntho o ka ekgwetšang bophelong bja gago na o ka laola bjang lebelo mo bophelong ntlha mathomo emela modimo wa gago go eta pele dilong ka moka ntlha bobedi rapela pele o tšea sephetho sa ntho engwe le engwe ntlha boraro theletša pele o dira gore modimo o reng ka bophelo bja gago ntlha bone nyaka bao ba sepetšeng le morena gore ba go eletše ba kgone le go kgala ntlha botlhano tseba setlha sa gago o dire dilo ka moka ka ra setlha seo ntlha boselela laola maikutlo a gago ntlha bosupa dira dilo ka moka go ya ka thato ya modimo ka mantšu a mangwe a lešio a rategang dumelela moya wa modimo go etelela pele dumelela morena jesu gore a laole bophelo bja gago mo fe pelo ya gago a thome go laola a thome go eletša a thome go kgala le go aga bula pelo ya gago papa ke rapelela motheletšio mo rute gore lebelo motheletše ga le patele mo fe maatla a maswa mo lebitsong le maatla Lina la morena Jesu. Amen and amen.
1: Dr. Angie Rasekanya re tla ba lena go hlela sontaga ka tsholetse ya morutelso di re le boga. Amen. Ka nna mo gore fitle mafelong a lena no le ipsene ka mana no ka mka mafelo a beke. Ga joale ke na go ya gore go tlhokera go ditaba tsa mathomo tshele gore mphamora se lefa tsona hlokola selala latela le ditlalemiso go tsona tawadi. Phadimela ke tsholetse ya go di dira. Shalom, shalom, shalom.

leo ke lentjula babse mlangeni so pedi sa mahlo a le bona sa ka mo Afrika borwa se ithobaletse babse mlangeni o tlokofetse yana le mongwe ga ema some se swa itharo mlangeni yo a tumileng ka go opela ka lentjula go thuthumela o tjoleditse dikosa tse mmalwa tsa go akaretsa bua nnete e le go lotswe mo mengwageng ya bo sekete magolo senyane masome supa ya latelwa ke dikosa tsa go akaretsa sala ema potsotso lonely men uma dlembathini le ke a e batla magareng ga tse dingwe tjapoloko di tlatla di tsebagatswa mo nakong e e latelago tabakgolo ditabeng tse e re motlatsa mokomišenara wa maphodisa yo a fegilweng mošomong Shadrack Sibiya o tla tswela pele ka go dira kgopelo ya go lokololwa ka baile ka gorontsheko ya masterata wa Randburg ka leboa la Johannesburg mo mesong ya legono motheletse ditaba re ka se di fetse a re kopaneng gape ka iri ya bosupa go kwa tse dingwe.

0: ye nyaka go ibolela kwa ena ka hore ke nya go bolela ntwe ke sa enye ke mbophelo ba ka ba reng ba re ba di a
1: ari eng 50-50
0: oh ba re ba ya 50-50 le ka tsomela FM ba re ba ya 50-50 ke Mendoza le Mdu bona gore re ke Mendoza le Mdu ba ya 50-50
1: ah wa be ba re o ku muntu we ba re o ku muntu ba re motho ba motho mo lo mo nyengere le di se
0: tsaba jale na shitwe Era mutshele ja tsoma life emre lebello gore tshing la le khono na re go tshware tsheng e tshedi bose gona mo go tsoma life emre tsi ba go botsa gore Joe Ferrari se banyo ni ko mongwe ba tshwa ile gore mba bona ge tshe bekeng re mo bona ka kwa go commissioning ya ga madlanga ba no re tla ba re bolela le ditsebi go kwa gore na ka mogwa boletseng ka gona le dikarabo tshe ba difa na di bolela gore nge go tloga mo bolela le rena re tla tla re o fa yona re tlhatholla ga botse tshing la le khono
1: ge nete ke gore etla re tlo ipsina ka tiragatso thwi go tswa go makhadi karadzianga na mile gona mo weng ka mora go tla tlo ipsina ka motswako o tseba ga botsekela botlhano re dire jwalo go ditlamiso tsa Thobela FM.

0: afao ke a leboga na re tsugile ga botse mantsiweng a maabane re letse re thopa sefoka se segolo sa best emerging researcher ka mola Scorpion Tombs of Academia
1: enyaka mogolo kwanrere a leboga ka nnete re a lebogisa ga re bolela re re congratulate mentso theleditse gore ba bolela ka nna re a thaba ge tse dijwa le didiega re a lebogisa ka nnete ge re lebelela temana ye re bolelang ka yona ya ntate Sebanyoni motlho mongwe wa sa kwešišeng gore mabaka a gage a go dula ka commissioneng ke afe e re re mo tšee re mo tlhalosetse ka bokopana thabang
0: go ka lebelela sa tsiye ba re go ke ntate Sebanyoni ba molaleditse ka molagara commission morero o mogolo e le go leka go kwešiša ditatofatso tseo di ka bago di le gona mabapi le segongwana seo seng se garoša matswalo se bitsa big five gore o ka re go na le batho ba e leng gore baba ba setse ba ephetišitse ba buša noši kudu ba tswelela ka lefapeng la dinanola tsa botlhe le go di-taxi eupia o gopole gore mola morago e tsweletse ka gore le ena ile a ba motswasetšhabelo go kwala gore go ile go ba le maitekelo a go fetiša phelo bja gage go kwala ga botse gore maitekelo a ba dira ke yo mongwe wao beno boraditaxi ba go tšhabega naga ka bopharo le ga e le gore ba ile ba kgona go robala bjalo ditatofatso di ile tsa tswelela maare o gopole gore ka gore matlanka commission ka boyona ga e noo theeletsa ya gola fela seo se bolela go tlhatse ka molomo ba na le banyakišiši ba e leng gore ba ya ba nyempolola go ra gore ge ba bitse thabang ga ba no tshepatse thabang a di bolelang fela ka molomo ba ya ba lebelela le ditherišano le dipoledišano tsa thabang tsa morago goba tsa maloba tse e leng gore a ka no ba mokgwe mongwe a sa lokologe goba a sem a ikemišitsa go di bolela ka mo commissioneng go nyako no lebelela gore na wena o re thušago ka bohlatse wena ga gona mo o amegago nna bjalo go ka lebelela dikutulo tse di tsweletse go ka mola ke dikutulo sa mathomo tse e leng gore batho ba bantši ba be ba di tseba sa bobedi ke gore go be go bonagala o kare ga go sana o a ka dirago selo ka tsona bjalo re leboga ge di kgonne go tswelela kudunke e tsweletse go kudukudube ke e ka moka ga yona ke mofuta wa o senyo go garoša matswalo a go tseela batho tšhalete ka kuetso le go ba tshepiša go ba golofetsa go ba gona go ba thušetsa ka lekhu go ba gobatswa go ba ye nngwe ya go ba ama di-property tsa bona go ba baratiwa ba bona e le go extortion e tsweletse kudu mo bekeng e le botlhatse botsoga bo utumoile gore go be go na le digongwana tse e leng gore di leka go tseela boragwebo bao ba lekang go ntšha tlhabologo kudu ka molathoko wa bo kwa mosanka le bokwa gafontein ba leka go ba ka gare ga khuetso ya tshepidišo ya dikontraka tse di tshwanetse go ba di tliša tlhabologo e kaone mo setšhabeng
1: thabang go na le se sengwe se e le goreng se tsweletse kudu mo e le gore madlanga commission e bentse ba se gotla kudu-kudu ge re lebeletse taba ye yena e ntse a ebolela jwale ka local content ya di-30-70 bo di-60-40 jwale-jwale motlho mongwe ke eng se e le goreng re se kwešišitše ge ena tlhatse e bolela go ya ka mokgwa e bo o lebeletse o bona o ka re madlanga bona ba topileng go ya ka mokgwa e ba tlhalosa local content ka gona
0: ke a go leboga a ke ithome ka mokgwa o taba e ya 30% nako o mongwe wa batho ba e leng gore ke tsama ke leka go e tlhalosa naga ka bophara beke tse pedi tsa go feta ke bolela le balaodi ba Eskom re ba bontšha gore molao o re le a gapeletsega gore fa o le iša go tlhabologo goba le iša go ditirelo 30% ya tšhalete ka moka e e leng gore e ya go šoma e thege local people goba batho ba mongwe lena jalo ka balaodi le tshwanetse gore kae kapa kae fa o le yago go na le selo se se bitswa go public consultation le fitlhe le ka yalanya ka consultation company ja bonate le tse dingwe di gona go ba latekela ka bolena leno le sa thoma pele le tliša ebile le thoma nto ba roke site establishment la ba botsa la re tšhelete ya rena ke 100 billion ya lena ke 30 billion kwanang le setšhaba gore ke ditirelo kefe tse le ka tla go la ditliša ka mogare ga project gore project e sepela ga botse bjalo phoso e re e bonego e le gona ye kgolo ye o kudumang gore e be gona ka mogare ga di-recommendation ke gore ge re ka tšea nako ya rena re lebeletse segongwana se tee e o kara lebala phefi ye kgolokgologolo o gopole gore sandral ke yone e dira go ditsela tsa aforika borwa ka moka tsa boditšhaba
1: Okay.
0: Bialo, motho e leng gore o rile ka molagare ga project yela. Ya ba yena a ya go anya ka dingwana tsa motseng go ba botsa mo motseng le tshaba mang ba fetse go mmotsa. A ya mo sebelela re wena nya ka 30% go ka ge ba ka se go appoint, nka se ba se appointment letter. Motho o we ga e dire ka Mpumalanga fela. O dire ka Limpopo, o dire ka North West, o dire di province ka bophara. O tsama a we with ena. Tsela e re bone gale ra le ka go ikeletsa gore ba sinyi ba o leng gore ba ka rusha matswalo ba ka mola gare ga mmuso ene motho o tlo dira se go ba go fitlhela ya pension gona ga le ko re tlo ruta ba bantshwa ba ba tsenang gore ke lelisa project le ya le yanyaka batho ba le bonang kare ke ditsotsi le ba botsa ka 30% ba ke ntsa re 30% e diriwe ga botse go diriwe public consultation di-security company tsa gae, di-transportation company tsa gae, di-construction re na le bana ba rona ba di-engineer ba bantsi ba e leng gore ba bereki a ba fiwe mebereko ela e bitswa go di-subcontract. Subcontract di tsele ka fatshe 100 di kgona go fitlha go 30 billion ka gore ke batho ba e leng gore le ka di-CIDB ga ba qualify mebereko megolo le ba thoma ka meberekwane mennyane
1: e le gona le ba aga
0: aga bjalo ge e be e sa diriwe ka tsela ya maleba bano ya banyaka batho ba babedi ba bararo ba e leng gore ke bona ba tšhabegago wa ba gapeletsa 30% and e diriwa bošhaedi ka gore ga o ka theletsa 30% e bolelwago ka kua ke ye ka polelo ya morago le Justin Nkenke ga o dire mosomo wena e no ba gore leina la gago le gona o tlo fiwa tšhelete ya gago ga o kgotse o fumana o tšee ngwe ka saka le leso o fa ba le baka mmusong gore wa re a leboga le rena le re swaišitse ke tsela e leng gore Matlanga Commission e santse e lemoga gore phetlhi ye kgolokgolokgolokgolo mo setšhabeng mo Aforika Borwa ke badiredi ba maemo a godimo ka mola mmusong ba ba tsamayago ba fuetsa batho gore ba nyake 30%
1: motlhomongwe a re lebelele re ruma temana ye nngwe ye e tsweletseng ebile taba ya di-patco bus mo e le goreng ba ralokile le setsopola se e le goreng se bontšha ge ba bolela ka temana ye moporesidente wa naga le mantashe e be ba le gona mo tabeng ewe nna go diega eng karolo ntse ba nyako e raloka gona mo go patco nne ba nyaka eng le gona e be e le molaong go fitlha kae goba e be e le taba e le goreng a e molaong goreng Matlanga le yona e lebeletse temana yela ka leitlho le lengwe kudu ka lebaka la gore ile goa ba le dibuse tse e le goreng di a swa gona ka kua lefelong lela nna di nyakišišo go ya ka mokgwa o re bonang ka gona dikatla di a bontšheng
0: a re laetse ka bogale gore taba ya go tshuba di-bus tsa setšhaba yona ga re e thege eupianke ba beng ba e kgopela ba e tlhoka ke e dira gonaga ka moka le gona ka mo polokwane e diregile bora ditaxi ba sego ba bomankweng kae-kae ba owner ba co-owner di-bus tse e leng gore di thuša mo setšhabeng go ka ya ka sošangkube di-taxi owners ba owner di-bus ba co-owner di-bus le mmušo ke nto e bitsago public private partnership e diragala fase ka moka ebe e tshwanetse go ba ka mala patco ba didite borra di-taxi goba borakgwebo ba šomišana le bona ga botse and bora dipolotiki ba e leng gore ga ba mola lineng ela patco e tsamaya gona o humane motho a dula santena ga gabo e le western e le eastern cape mare e le shareholder ya di-bus jaaka Msanga ke nto e lešago batho gore ga batho ba fao ba benefite ka tsela ya maleba ga re gana bora dipolotiki ba benefite a ba benefite ga gabo bona goba mo bana le go kuetse ka gore nthoe lefatshe ka moka e ya direga batho ba šomišana le mmušo gore go be le tlhabologo o gopola gore ka gare ga mmušo go tshwanetse go be le batho batho bao ke bona o tshwanetseng ba tlhabologe mo mmušo o sa thuše batho ga botse ke moo bona go botsotsi bo thoma go ditsweletsa kudu
1: aga thabang nako ela e rešile e na le mona ditaba di sa fiša ka sebopego sona se eupia ona molato re di ya koma ka lebaka re a tseba gore re tlo ba re go bitša gape gore re tlo boledišane le rena re a leboga
0: tobe
2: abe
1: e re ke a bo shupa go dimogatlhogo mpa morase dumela

0: Alright, tsaga ona le ka botsatsa nete ke gore re fitlile ka sona sepoga se a waranya bobedi ya ditlamiso tsa Thabela FM. Let's go dancing ke cool and the gang. Pele ga fao kule makhazi. Malaika nga ne ke re makhazi se tshe ke mofella pe. Okay, mofella pe. Malaika ba dile go era ba re matswale. A re ka bo pele tsa ke re we.
1: Pele bile o bolela mo ke nya re ya gongwe. Ke be ke le beletse se tsopolanyana se sengwe mo dikgokaganyo tsa leago. Ke moisa bo ile goreng o ka ke eish a ke tsere bia jang. Ke
0: o ke motho wa ka mo ka bia jwa.
1: Awa ke.
0: Wa bombo bongwe.
1: Beno wa o rata bong. Ba o tshwana le baga.
0: Ba
1: ke o kwa. Beno se se di rileng go gore o sepetse o ile nageng ye nngwe ka mono Afrika. Mo ile gore eng ko airport ba gana a tsena. Ano ngwe bo tshokare ba gana ibile a re ka le dijo jwa le jwa le ba re ba boela morao. O plor dina ga tshedingwe ka mono Afrika ibile tshedin tshinyana tshe ile goreng ge ba khumana ile goreng o dira ka mogho go ba o mosadi o rata batho ba sadi ba gona go isha go le go
0: wa
1: gona le mengwa ke molato kana ge ngwe gore o dire jwale pero nke ba bana batho ba ntshi ba re wa tseba Afrika borwa le rena nke be melao e rena le yona re tshwara ga botse ka mogola ntse re tla ya gore nagana ba airport a isa do tla a tswa bona le gore go tswa ka ntle ba setse ba re are ene ke a itse batho mane ka lebaka la gore ge be re dira housewife season 3 e be go ena le moisa o ile gore ke be re tsama le yena ba e boneng ba motseba Leon ge re ya mo e be re ya gona go bile le bothata ba bo ile tsa maya tshatshi le latela ba ga nna robala hoteleng e robetse go yona ba ga ne lo tse dintsi e ba khutile bo shego ba mathomo ka lebaka la gore re fitlhe bo shego ba mathomo go sena sefofane se e leng gore se fofela go boa ka Gauteng mo e leng gore a ka tsena go sona a no boa airport e be re mo khutisitse go fitlha ebile a fitlha hoteleng ewe ga fitlha hoteleng ba tsamaile ba mo robatsa ka kwa morago mo e leng gore a re tse bore ke kae go sasa a khuta gape gore a kgone go boelela morago
0: ka lebaka la bong ba gage
1: e batlo tshwarwa o ya kgolegong
0: ke tseba gabotse dinaga tse dintse e le gore di jwalo o ka se rata le monna o le monna
1: ke nyaka go botsisa motlho mongwe re botsise batheeletse ge o e tla go melao ye e le goreng e gona ka Afrika ke naga efe motlho mongwe e le goreng ile wa re o gata go yona go ba o kwele gore melao ye mejalo wa tsa rona le melao ye mengwe ka nnageng tse dingwe basadi le gane bela ba swanela go otlela dikoloi a ba otlele difatana
0: go na le naga engwe basadi ga ba tshwanela poncha se fatlhego sa bona ba ntsha matlho a fela
1: a yengwe ke sedumedi wa ke molao wa naga gape di a fapana yengwe ke sedumedi yengwe ke molao wa naga
0: o ye ke sedumedi ke bolelang ka yona ya wa go ntsha fela matlho fela khumana ikhupedi tse ebile ke kwa ba re motlho mongwe e ya ka gore o nyetswe go baka banyalo jwale le
1: go nyetswe a ona bana ba bangwe ba santse ba bone mmele wa gago motlho mongwe ebile ba re botse le tse didumedi tse dingwe tse e le goreng di a makatsa a re ntsebe goba wena o ka ba o tlogetse motlho mongwe le kereke ka lebaka la gore sedumedi sa gona se rile o se bone wa re a ye nka se gone wa bona gore ye nngwe nka se kgone ye nka se kgone go na dilo tse dintšhi tse e le goreng melao ya gona ore go e lebelela wena ya go imela o e lebeletse fela o nagana gore ke naga e foka seeng motlho mongwe ka lebaka la gore o kole gore molao wa gona ba re o jwale
0: ee ape ka mo nageng ya aforika borwa kere motlhomo redio
1: etela mo ba rile ge ba re tokologa ba re fa yonaa
0: phosa matswe a mangwe ke tse re bolela ka moporesidente wa naga motho kgona o ne o ngwala mola dikokano tsa
1: leagoaaka
0: naga eng engwe wa go bolela se seng ka moporesidente
1: tronko lala wa tshwara o tla robala mo eseng ga geno
0: batsareke ga o na le ka bothata o tla re siela bolaetsa gatiso nnete ke gore re tlake re kwe go tswa go wena tlake ke bone ke re ke a leka go nyaka se sengwe fa aga ka seke di esharekana dilo jaaka ke tseba ga botse gore di tshwanetse o ka ba botse ga go na le ka bothata a sheo Miley Cyrus Wrecking Balls Nafao

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Mayara wa eThekwini Cyril Qaba le batlhankedi bagolo ba babedi ba mmasepala wo ba laetse Democratic Alliance gore e tloše papatso ya yona e e beilweng go bapa le mmila wa N2 ka Durban ka ge ba re papatso ye e ba senya leina. Setlhophatšhomo sa go šetšana le dipolao tša boradipolotiki le magoši se re segolegile mayara molaodi wa mmasepala le molaodi wa matlotlo ka mmasepaleng wa selete wa Garden Route go la Western Cape. A re kopaneng ka iri ya seswai go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boipšhelo bja dipapadi go Thobela FM le Viki Sejamoleta.
3: A ke a lebogampho motshele tša Thobela FM ke go tsamaise le go lotšha re lebeletše fale go thoma ka go lebelela go tša kgwele ya maoto mo e leng gore motlhatlhi setlhopheng sa TS Galaxy sa basadi o itokollotše Swize Sibiya. Modulasetulo e le wena Team Zugazi o re ba leboga Sibiya yo e leng gore o bile le setlhopha e sa le go tloga ngwageng wa 2023 o tla tlogela maemo a bona go Super Era Stream ka dintlha tše lesometshela morago ga dipapadi tše senyane go ya le ka podiatse ela o kwa gala ba shumedi le baraluki bana le dikgweditse malwa ntle le o gwetja mogolo le gono ke tseba ba santse go ya roloka le ka kwa Eastern Cape le stopa sa Deep Sloof Ladies mutheletsi tla re o sa re sara gona fao ka mela go tshepitse o ka gona gore re lebeletse fa me diro e mintshi ba re ke re merero e mintshi e ba yelo gore e kopantsha setšhaba ka metla ka lebaka la tsona dipapadi tše re bolela fa ka ditaba tše le gore di ama Afrika Borwa ka moka mo nakong ye mo e leng gore lesedi Youth Empowerment ba swara mosepelo o mogolo kgatlhanong le GBV go kwa gala fa ba nyaka go kwala kwa tsa ditaba tša polokego mo ditšhabeng tša maAforika Borwa go tloga Blowback Municipality ka kwa Senwabarwana go ya Captain Parker. Re boledišana fa le moswa tša mohuta o e di dira ke baswa ke tsona tše e leng gore di re kweša bose Godfrey Manyekwane Manyekwana ke yena e leng gore re na le ena mo mogaleng. Godfrey dumela. Godfrey malo yo re be re santse gore re tla re lebe di-channel le yena fa a ke tsebele gore na re tlatla re šoma jwang ega a ke tsebe re ka nthuša ka fa letlhakoreng leo la gago ngwana motlho mongwe re tla re kgone o mo gwetsa re bole di-channel le yena a ke tsebele gore na go diragetse eng gore motlho mongwe a gaoge fao motsheletše tše dingwe tše e leng gore di gona fa re sa lebeletše tsona ditaba tše tšao amana le ditaba tša tlhoriso ya bana le basadi re beletše ka mo gae ke ye nngwe e leng gore e tloga e tshwenya ka baka la gore gabjalo re bona e le e leng gore e lebeletše le basadi kudu ba e leng gore ba palela ke go itšhudulla go dira merero e fapaneng re lebeletše dipapadi bjalobjalo bjale re nyaka go kwa le gore nyaka ba e le gore ba ya o šoma ka sepego se sefe le gona ba ya o šomiša ditsela tše dife ge ba tlabe ba dira mosepelo o wa bona tše dingwe tše e leng gore di gona fa re lebeletše ditaba tša amana le dipapadi tšela tša rugby mo e leng gore motlhatlhi wa setlhopha sa Bulls e le go wena Johan Akramane o netefaditše gore re hooka e le go yena Aker van der Merwe o tla ba a e ba maemong a papadi mo nakong ya se fetse pele go pole gore yo Aker o na le kgobalo ya sejabana e fela go lebeletse fa le gore o tla bua mo nakong ya se fetse pele mola re lebeletse gore setlhopha se tlabe se matlafaditswe ke go bua ga baraluki ba mmalwa ba setlhopha sa Springbok ba ile gore bo tshwana le bona Marco van Staden ke ba ile gore ba tlabe ba ba gona mo setlhopheng morao ga gore lo ka le dabola bise re na le yena Godfrey Momogaleng dumela Godfrey
4: Thobela mohashi Thobela
3: aga tla re tshwarela ka seo mothilo Thobela FM ka lebelanyana Godfrey nka le baka line le kgethile go tloga Blowback seno ba rona Godfrey
4: mohashi SML Serious Empowerment ke non profit organization e tlhomilweng ka mo Blowback Eldorado Village se se re ile ra dula fatshe re bona ka morago wa magu a thaetseng ka kwana ya Gaute e Kurulene ra bona e gabotse gore le rena swaswa ba Blueback e re amile hampe tshwanetse re file se basadi ba borena ba se filang ba lefatshe le ka mokang la South Africa ra bona e gabotse gore tshwanetse re tereke leeto ya kwa e Kurulene ka maoto
3: letlo kgotsofatsewa ke ge o ka diraga eng
4: se but ba ba bula ba ba sa di ba rena ka mo South Africa bontsi e re ntse re tsheletse mo di ya le moyeng a ba khumane ya le nya kwa tere nya go ba fa molaetsa re ntse re sepela e re ntse re lebile ana ka kwa Captain Park gore ba feletse ba di yang na nka ba ka fetola mogopolo ya bona ba ke pona hatsa ka e le mo president wa rena ile a bolela maloba maloba mo a bontsha le ka fao le yena a tshwenyileng ka gona re tla ba re eta re fa batho ka moka badudi ka moka ba South Africa molaetsa gore tlhe a ke ba nna letloe leng tlhoriso e oba o tlaisa batswadi ba rona mo lefatsheng la rona la South Africa
3: ebile o e sa bolela ka polelo ya moporesidente ke kwele fa gore le tlo ba leisa memorandum kwa Union Building
4: ee re tlo ba reisa memorandum kwa Union Building re tlo tloa mo Blue Bay ka di-9 e leng kgwedi ya le ro ba re tsamaya mo Blue Bay ra feta ka toropo ya rona e kgolo ya Polokwane ra tsena mo Kopane ra tsena mo Gopong ra tsena modimong le ra ya belabela ra ya fitlha ka kwa Union Building e re yo tsena ka Captain Park mogashita ba ye ka di-14 tsa kgwedi ya ne
3: ke bomang ba batla beng ba sepela
4: wa mathomo ke nna Manyokwane Godfrey le Sehata William ya ba le mo atleto wa rena e leng Ntlekwana ya ba le ntate Malete ba re karabo
3: e re to ga re leboga ebile re lela ka letsa matlhatsa le matlhagonolo ba ile gore motlhomongwe ba ka ba banyaka go ba le lena go ba motlhomongwe ba le thusa ka sesengwenyana a ke tsebe le reng go bona ba ikopantsha le lena byang le dumeletse ba bangwe gore ba ka tla ba le ba sepela le lena
4: tume arna gore nna tse ke di badileng ka moka re fitla re gopela gore di atlete tsa mo re fitlang gone re o tsena Polokwane di atlete ka moka di prepare di le feletsetse ba ka bona mo bajikang gona le ba mokopano ba re le ke free o tsena free fela gore ka ara le belo le tabar tsa makara lona ka ara le tlo re tabar tsa pela ka ara
3: oho
4: ke mahala fela yo anya gore thusang metsi di energy boost mo teleng se mohash
3: ehe ba ka kopela le lena byang
4: ba ka re founela mo 076 575 4013
3: a re sware gona fao ke tloga ke leboga ke a bona nako ke yone e le gore setse re eme ka phefong ke a leboga re laka letsa matlhatsa le matlhogonolo
4: re leboga
2: ka mošupologo go di tlalemiso le Vicky Sejamoletša boitshimobere papadi go tobela FM le Vicky Sejamoletša sepitipiti go di tlalemiso le go tlisetsa tsona go tswa diprofenseng ka moka ka Aforika Borwa bolokega mmileng tobele FM
5: a re ke nnete bolokega mmileng mafelelong a beke a shule ke tumise roka o ka mola masepaleng wa feta go motubatsi o tla go rotolela tsona wena dumela tlhe ke a amogela ebile gape ke ya go dumedisa go ditlalemiso tsa tobele FM
6: tabela tlhakele bao sa tsweleng pele sone ke dumetse setlhopha ka moka sa ditlalemiso le batshele tsa tobele FM ke re tobela ka masepaleng wa rena feta go motubatsi mmeseng ya lengono letsatsi le tlhabile ke thome ka bega fetete pitse ya rena ka maratropa rena bega fati mola sepetete sepela gabotse ka o šomisa mmele wa rena wa tark vender baki mola gausi le tubatsi crossing go na le difatanaga tse pedi ke di goreteng kotse ke gopola re tleleng ka sedi gona mola re se ka ba ra felelana pelo mo tse re botsentse re saberekeng ke gopola re šomisa le ka stop sign mmele wa rena wa G196 e leng mmele wa rena wa mageneng re fela road construction a re otleleng ka sedi mmele wa rena wa D2219 e leng mmele wa rena wa tlwa mola sekeleng ya malekane o lebile ga mapopa le gona mola sepetete sepela gabotse mmele wa rena wa 355 o tla bega fete wa stelport ge o fetsa o tsama bega fete o sebatsama dikilometere le tse kae re na le mo go na le road construction ke gopola re fokotseng lebelo re o tleleng ka sedi gona mola gore ke re kgone go bolokega mmele wa rena wa 355 go tloga bega fete o sebelela o re start mola sepetete sepela gabotse go tsamekane ga 355 go na le mo go nang le mo go fetang terene ya rena ya merwalo ke gopela le tlhokomeleng ga e bone e tswelela o emele fete pele o se ka re o e fetelela pele gore tlo kgone go bolokega mmele wa rena wa 37 o tla bega fete go lebala ading bike mola sepetete sepela gabotse mmele wa rena wa 37 o tla bega fete go leba moroke le gona mola sepetete sepela gabotse ke dira boipiletso go ba tshela ka dinao kere tlhe a re tsemeng fela mo go bolokegileng le go baotlhedi ba rena kere tlhe ga re bona ba tshela ka dinao ba tshela re ba emeleng ba feteng ba tle ba kgone go bolokega ke ketemele ka apel regional office ya rena mmele wa rena wa D4250 e leng mmele wa rena o tloga mola bobedi shipping center o lebile apel cross le mmele wa rena wa D4190 e leng mmele wa rena o tloga mola R37 o lebile mašinabele molas petite se pela gabe ka le boga pele ka tsama ka nalona a re kopaneng ka merit
7: mushadi
8: ga se ka mihla 359,900 rand e bile go botse ka mogwao kopana le jeto dashing call ye mpsa ka style sa SUV se segoshi mabili a alloy a 19 inch wireless apple carplay le android auto ga mmogo le di-screen tše pedi tša 10.25 inch tšotlhe tše go tloga ka 359,900 rand fela jeto dashing call ye mpsa style at its core etela morekiši wa jeto wa kgauswi le wena lehono dipeelano le mabaka di a šoma
9: Nchabu khare bia gago bialo ka siafe le spa khwetsa phokoletse ya go fitla go 80% ka di shumisha tsa ka kitchen ntja Nutrifresh go reka di tjoletsa tsa go tswana le 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o buloka 7 rand ka rewards card go ba 500 gram rama original 70% fat spread brick ka 26.99 o buloka 10 rand ka rewards card go thoma ka di 22 tsa September go fitla di 6 October ke stoko sa lona ga spa fela gona le dipielo
10: Go fitla ka di 10 October mo go futa hype mkopane. E tla go gwetse 12.5 kg ya snowflake cake flour ka 137.99. 12.5 kg ya pride milimili ka 76.99. 6 by 1 liter creamline long life milk ka 79.99. 3 kg ya self washing powder ka 67.99. Haggis jumbo pack ka 128.99. Mola 50 liter hot pot ili 899 rand. Food hype mkopane where you always save.
11: Ke Samsung AO6 MPIO.
12: Eh, ke khumana ga Ackermans ka phone je.
11: Brawaka, ke phone yam.
12: Sa.
13: Ana we di shabyang. Ke khumana le Samsung AO6 ka.
14: Phone yam.
13: Go tloga ka 212 rand ka kgwedi. Go ba o itopela yona ka cash ka 1699 fela. O buluke 300. Pakisha, kwa tsa ya gago le khono ga Ackermans. Kona le mila ona le dipielo.
15: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
16: Amogela le joy.
17: I'm going to go to the house.
19: Mushato wa tsebo le boithabiso

0: Ista Thule Tipsy aina le busiso mo go busiso mo le ngora o na le ntjenyana la gagwe le le gore le kgethile o tlo mo kwa gona mo a ke bona ba ile gore wa ba kwa ba ya le go thobela FM ditlalme so tlo bua re kwa gore nna maikutlo ga o areng ga re beletse melao e ka ba ile ya sedumedi go ba ile ya dinaga tshedingwe ye ile gore ngwena gore a nna nka se ya gona mo nageng e o ka lebaka la gore molao wa bona o tlampalela e be ke sa botsa lolo gore gona le nagengwe ka Saudi Arabia le di mafelo a gona go jela o ka khumane madila aba re kishi madila gona motho a nwa madila ga le mmao bo iga ba ka se gone
1: ah nna ena ka sweet mo we ba ba re lo wa tlana
0: a gona le botlolo a ke re o batho ba ma awu a re bolela ka le botlelo ga no ya go atlaneng
1: awu a ke re ya le mabetla fa pa bo kho bo jela ja di no ma police ya go sha go ithabisho
0: ke ra gona madila
1: o ra mafe o madila ei sha na na nga ya nga nga
0: o ka re ba ka bona mo sefatlego gore o shetse o nyokolla

0: Dumelang ka kgashong, ke Phahla Mediri. Hai, ke mara majang matubule na ka mara gešo e be ba tsena kereke nngwe nka se boleleng ka leina bothata ba kereke la enemela e mengwe ya boima magong a oe ka mokibela total a oe a wa dumelela ge o ile moketeng a oji koreng e ba mathata ande o tsere wena o motho o ne batho ba geno so kereke la ile ya phapantšha lapa la gešo le meloko ya gešo go jege rena re dirile dilo ka mo gae o ba go ene mathata batho ba sa tle e re dirile menyane batho ga ba tle ga ba je so gonne tse dingwe o ne ka re lebeleleng ka itlhole lengwe tsabola tsobele ka mošate ka letamisa setofa ka moka nnanaga je tsa maarapo tse nka se di na le kgatelelo ka kudu-kudu-kudu-kudu mo e leng gore tse dingwe a dinya ke batho ba bomme ba ya di-stadium gore naga ele a ditsebe re o ne a di phela jwang naganyane ka go tshwana le bo Saudi Arabia na le gatelelo go batho ba bangwe Andries Mabela go tloga pense ka mamogolo kere
1: tobela tlhopha sa ditla le menso kgoshe esese le joy mošate wa FM go botlhokwa gore re tsebe gore religious and cultural tolerance e tsamaya both ways tlhompho ya dijo le sedumedi tsa batho ba bangwe le melao ya batho e tshwanetse e tlhomphiwe ke tsela tse pedi ge o tlhompha batho ba tla go tlhompha ba diile ga botse moiso ba mo thibela ena paletse ke go amogela gore melao ya bone e reng go raya gore ga ba tlhomphe so re se ke ra re tšere didiang ka mo South Africa tja go ba le melao ya go tlhoka magomo go ya ka nna melao ya go tlhoka magomo ke tlhakatlhakano ke tshenyego ra tsamaya re di dia ka metseng ya batho
0: dumelang batho ba ka radio ikale le jwa le bolela le yang malope mo lephala le tswa motseng wa Boituko ya molao mo go tsebang kwa ka mo North Korea ka moke ba re ga o apare jean because o lebelabele ka mo American ne a ba appreciate mo America ko North Korea se sengwe koreng radio ya bona ga e time o letsa radio 24 hours so o ka kry-a o timile radio ba o charge-a ke molato o ka ya kgone go and se sengwe gabedi ko North Korea kwa koreng o theletsa music o theletsang ke president a bona le ona ke molato la kanye o kry-a o theletsa music fa music wa ko o go dineng shele le di-movie tsa ko dineng lešhele a dira loko ko North Korea o raloka music wa ko North Korea o lebelela di-movie tsa ko North Korea
2: President Charmilen Lichoda. Ebile President Nelson Mandela. Yaba President Thabo Mbeki. Yaba President Zuma. Yaba President Ramaphosa. Ke tsaba kgalema le yena o gona mo. Ke president e fo nana o ka re bo ka ipsina. Aka playlist ya
3: segisa. Ah, me ka itse. O shini wa.
2: President Jay phone na ka ro. What's up? Yeah, playlist ya nga ra luka. Ka ba ka se fete le go shete.
3: Ah, yeah, ya Jacob Zuma le ka itse. Me ka itse. Me ka itse.
1: Tobela, tobela se tlhopa ka moka. Se re tlhale meso ke ntla ke ka matsepane ka mosparents. Maga ye le go le melao ye methata thata thata ga olo. Fogomme ke naga ya Afghanistan. Afghanistan at the age of 12 ba dinyana gore basadi a ba dumelelwa go ya sekolong lebereko le yona o a kgethelwa gore o santse ore bereke e feng le mo nageng a ba swanne go tsamayale tse dingwe tse itseng kore melao wa gona ke eme thata for basadi
0: tobela baagi ba ditlalemeso nna re ke le bojeng ka Saudi Arabia naga e ba e bitsang Saudi Arabia e igabolelang ka yona gore basadi ba ntshe ba ikwalela difatlhego le ke ya moutula le dikolo re kile botseng dikolo tja kwa balenyana le bashimane a ba tlhakane go neye sekolo sa bashimane askise go neye sekolo sa balenyana ko sepetlele mosadi a gago a imile a ile pepa ga ona monna a tsenang ka mo fieteng eo ke basadi fela mosadi ga a belegise ke monna mosadi a tshware ke monna mun ene mosadi o monyalang ba re ke butia ga wa madi wa latelang gore ngwana beno wa moshimane a ka tswili a mon ka sfahlego o bona ke batswadi ba gago le bana ba beno ba banyane or ba basetsana ba ba godile e fela mo nagela e ne melao e mengwe le joy yo e thata nko mpotse le joy wena le sekombuso keng oreng ba leberekisa ba re ke kae Gauteng
3: aga na se nna ke motheletše ba re nkane wena le sekombuso ba leberekisa Gauteng
2: a se setiši sa mathomo setiši ka moka ja SABC ba bangwe ba šomela go gongwe gopola gore ba lesedi le bona ba gona Gauteng ba bangwe ba bokgosi ba gona fale le jalo e ya le gore motlhomongwe tse dingwe tša mešomo e le gore ngwa di dira o tshwana le gopola gore ke di mešomo ya thelebišene ya SABC abanong thelebišene a e go ka mo Polokwane ke se sengwe sa go ntira gore ke beka Gauteng ka lebaka la tsona chef
3: ee a ke re nna so ke ko scheme sa me kwalo
2: ge
3: ke le ko
2: scheme nakwela ke thoma scheme sam be e le nako e ke tsamayang ke yo thoma ka Gauteng
3: jale tshwantse ke gatiša ebane ke
2: kakwa e gano tsene scheme sam one
3: anko selebelelo ka simpone ke ka go morago.

0: Thobela FM.
1: Thobela FM.
0: Mushate o tsebo le boithabiso.
2: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna.
3: Ba bang ba e bitsa melate, ba bang ba e bitsa mediro, ba bang ba re ke mekete, bona ke go fopofopana clockwise ba re re go botse re go tshwaretseng go taba ya ka le mangkuku baby. Tsheletsa go gore o sepo o re clockwise e jokae.
4: People are spending a lot mo manyalong a bona, but there is just one thing missing, the guest tja bona ka ditlokomeng. So ke mo ileng go ke bona gore gap ya gore ino go a tlhokega gore ke thome a company long gore tlo tlokomela baying mo melatong. Ke ngwana magaeng, ke goletse magaeng, jole ka maile mang a goletse magaeng, ke gola ke ya digoneng nokeng, ka tsebe gore a le dikelo tshwanetse ke gape le dipudi di tsene ka shakeng. Ee, ke apeye ka mollo fase.
2: Tika moka di hwetse go tloga ka ira pele go tlhaka ira boraro mo sagare mo go Thobela FM. Mo tshata wa tsebo le boithabiso.
5: Now kile wa ipona we mepele ga phaposhi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nete ka sense. Toro yo ya petagala. Sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole. Jeo di amogetswe go semmušo. Go me di loketse ba ba thomago. Ba ba nyaka go fetola mošomo. Go ba barutishi ba ba nyaka go godisa bokgoni bja bona. O tla hwetša thego ye feletsego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo. Etela sense.co.za. Dikgopelo tsa go tsena ka 2027 di butswe. Tša sephetho le holo. Emiša seatla sa gago.
6: Lisabulende, yo mongwe o laletswa cricketeng. Bitsa bagwera ba gago. Kishela pa ka moka. Thega sehlopha sa gago.
7: Wow, what a good piece of bowling, unrewarded.
6: Bogela dipapadi tsa krikete tsa maemo a godimo tsa profešene tsa Afrika Borwa ge di lwela phenyo mo mogopong wa moswa wa Pro 20. Padišano tse dikgolo, di-six tse kgolo, le letšatši le lebotse la boithabišo ka tšhelete e nnyane go feta ka fa o naganago ka gona. Mogopo o moso wa Pro 20. Kgwetša dithulaganyo tsa dipapadi le dithekete go cricket.co.za.
8: Go ba sepela ka maoto ka moka, tle aparang diaparo tsa go kganya goba tše tšhweu ge le sepela bošego. Le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho. Go ba diriši ka moka ba tsela, khutšang dikilomitara tše dingwe le tše dingwe tše 200, go ba bonyenyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2. Ge o ikwa o lapile, emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, se nwe madila wa fetša wa otlela, gape o se nwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela. Ge o le monyanyeng go fitlha bošego, robala moo o sepele bosele. Molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa. Re tšwetša Afrika Borwa pele.
9: Se ke se dibeng.

0: but I do. But would you say I do? Kicho chila kwa nama kakisho kwa sasa dimela nge. Lina ba ilungoro kwa sasa na kwa jete bari na ba feja. Bara ba konya na buti. Akiru chavadi ya dira mresa le miso. Bara ba feja. Bara ingawa. Panya kore. Dira ngili chue nkawa kala kore. Eka kresanjiri rutle resipile rea khujana. Resaya khujana. Kina kwe mtu anye chinde vele kwa Camille Refiru. Adula po home. Abe ba sanje ba sepele.
1: Ya ba ngwetse wa ntse.
0: Ba sanje ba sepele ka 2 ya motsagare ba yana.
1: Ya ba ngwetse ntse.
0: Eh.
1: Eh, ba re ya. Eh, tja go tone di kae? Ka mo so re
0: tsotlhe.
1: O se lo ke le ka kara. Le re keng, bra?
0: Kara le zira. Ba re. Ke. Se lo ke le se se re. Ke mang? Ke majubya. Majubya ba mo tsere.
1: O re
0: ke sa shata. Eh, ke sa shata.

0: lena
1: gone
0: ei nke le shitenyana ga nyane fela mo le lego
1: ona le neto
0: oi are se selen
2: neto ke a lena a re direle se almoya se selene di dulang ga botse mma le kae re gona aga ee ke ne ka re enwele tee network ya lena re a leboga mma male motlhabira ba
1: gonabotse
0: re botseng ga nnyane ka lena mma
1: ee ke nna ko ke tswaelen molekwa mo marulaneng village ke ngwanyana wa mogolofadi ke na le mengwaga e 32 ke tsama ka wheelchair ene a ke na maoto le matso a ka ha bere ke botse le bile ke founder ya Kindness Hearts organization ke ruta bana di homework le bile ke ba ke coach ya bona ya bolo la netball
0: bele ka mkgo le tlhalositseng le re ga lena maoto le matsogo motho mongwe a rena le kgona bjang seseelen le sepela ka setulo sa go theta
1: ka mongae ke bona ba banthusang go mphusa le go ya kwa le kwa mo kenyakong ya gona ke ka mongae ba banthusang
0: bogolofadi ba lena bo thomile neng
1: ke beleo ka bona then ke tsamaile ka dikhuru until ka 2006 ke he bankgatha maoto ba bona gore ko pele kwa etlo ba problem
0: sekolo gona le fitlhele kae
1: ke thomile ko Helen France then ka ya ko Merofo ka mo Bretse ko Merofo ka tsena special school but then a nitswatse ke na le abet level 4
0: batho ba mo setšhabeng mo ba lamogela jwang ma
1: awa bona ba nkamogetse botse ka rolile ka ge ke boletse gore ke thusa bana le ka di-homework ebile ke coach ya bona ya bolo le netball then bona ba nkamogetse
0: rena bele ka Thobel FM re dumela gore bogolofadi ga selepheko le a dumela go ba lagana le gona le gana le dumela ka mabaka mafe
1: ke a dumela ka gore leo le mogolofadi a wa tshwanela o ilimita mo bophelong ntho ngwe le ngwe o nyako e fitlhelela o ka e fitlhelela as long as wena o believer mo wena and-e e golo gore ka mogae ba o tshwara jwang ba se ka re fitlha
0: nakong ye belema go ne di-tournamente tse ntšhi tse e le gore di ba gona wena o beakantšhiteng
1: a nebetse for bana ne re sa gopetse ba mogae ba bangwe ba just gore ba re diele tournament ka di-16 tsa December ya bana then ba rile re tlo boa mo rena then ya batho ba disability ka di-7 tsa November re dia event mo gae mo marulaneng event ya gona ke ya batho ba disability then le ba o se phele ka disability le bona ba amogetse gore ba tlo ba ithute go tswa go rena le batswadi ba rena ba ba tlhalosetse leeto la le ba sepetseng le bona le rena e ka di-7 tsa November yona ke 180 go tla go ja lunch le rena
0: go batho ba e le gore ba ka rata go ka gotsa tshedimoso go tswa go lena ka kudu-kudu ka yena tiragalo e ya kgwedi ya dibatsela ba ka le gwetsa kae
1: mo dinambeng tsa 077 39 39 730 ene tsa WhatsApp ke tsa 071 43 46 025 and le mo Facebook ke nna koketso Helen Molekwa
0: are seselen ra leboga re lebogana ka lenama
1: leboganna
0: ao re ya kae na banna ba mafelelabe e re ya kae re a dikologa a re dikologeng

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakolo.
1: Magareng a tsona e ringa bolesometee Timmy Tom o akaretswa tša gore o lokolotswe lengwalo la go golega spikara sa maloba sa palamente seo gape ebile go thona ya tšhireletšo Nosiviwe Mapisa Nqakula morago wa go palelwa ke go tswelela pele ya kgorotshako ya godimo ka peretoria ya mesong ya lekgono tshekong ya ditatofatso tša bomanetša le go ba le tšhelete yeo sa tsebjwego gore e humanegile bjang kgatlhanong naye. Ramela wa mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwego Shadrack Sibiya o goritša kgorotshako ya magistrata wa Randburg gore Mr M o be a tshwanetle go ba pharilwe ka ditatofatso tša go gweba ka batho empa e sego Sibiya. O letetse gore palamente e tla humana peo mesong ya lekgono o tšwa o kgoro ya basadi baswa le bagolofadi o akaretšwa le go thoa go komišene ya tša tekatekano ya bong ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e leng ya bolesomete.
0: Ye ke karolwana ya go re thuša ka tlhokomelo ya lefase le tukologo ya rena ga mmogo le tša temo mo go sedibeng thobel FM mošeta wa tsebo le boithabišo.
2: Mr. M yena o rekisengwana gagwe banna aua stany re a leboga re tlaletela ka iria lesometseng tate patlane a re nxa sebe re ka re tswa dintlheng tsa ditaba o ka feleletsa se bo se bolela
3: eebe ke bolelang kere ge ke ruma go se ke se bolelang kere phetogo ya rera tsadima ke ntho e leng gore le ge e le gore batho ba lefase ka moka bontsi re bolela ka phetogo ya rera tsadima mara e nyaka gore re lebelesise nna go ya le ka nna ka mokgwa ke e bonang ka gona ga gone le phetogo ya rera tsadima se seng gape se ke ratang go se bolela mo timithi ke gore motlhomo re ke ngwagola goba ngwago le ra e tshwaraganyane ra e re tlatla ra sefetse go na ledilo tse dingwe ke e leng gore di šomišwa go huetsa leratadima ke fe motlhala ke re pula e kgona go thibelwa pula ya kgona gore e bulelelwe e ne ka maatla madimo se se se ntshwisitseng mazupe ke kole ba re go na le gore ba kgona go dira gore go be le mororomelo wa lefatshe earthquake ba kgona go e create so ke nagana tse lengwe tlhomo re tle re bolele gore ana
4: ke nyaka go itlhatsela ka baka la re tsamaya re bala ka baka la gore ge le re bane ba kgona go dira earthquake a ke setse ke tseba re na le bolela ka bomang mara mo motseng re le mokgwa gore khumana ba re batho ba galekile santa a ba nyake pula ena batho ba ga ba kgabisitse sešhepa ga ba nyake pula ena batho ba bepuke seeta ba bepuke tekesele a ba nyake pula ena kaekae ba kgona go reka pula kore go dua o seta tephatlhane ka nnetse tsatsi le leng santse re tle re khumane thuto go tswa go lena le tle le re botse ka tsone
2: wa ikwa tlhopolešano
3: eye
2: yona e ikeme e ikeme ka bo yone le tatephatlhane motlho ngwe re re fege lefateng e tle re beke e tlago re fegolole a re tse o mongwe a tla re utswetsa yona a kere batho eno ba
3: ke mošate wa tsebo le boithabijo mošate goreo ditaba di asaasa ga gone bothata re tsane go tlhabatlhaba mo re tlhabang le rena
2: a re fege sefateng re tlo re ratla ra e fegolola tate patlhane mafelela ba ke šha a ba bjang ke bone o ka re mabane mantšiboa ke bone o ka re go apoa mo polokwane pula sa letho mo na go thoma bekeng ene ge re tho
3: le ka motshwane ka motimithi e ne e le go tloga mantaga la bobedi la boraro e emisitse go tloga la bone ba be re beileng mapae le ditakirisere dintšhike bogotong ya bosego go tloga go bontsha gone gotone go tsonya ke yona kgatelelo ya moya e leng gore re na le yona high pressure system e leng gore e gona bogareng jwa naga le go tlisa le monola o e leng gore o gona go tswa di-tropicaleng go tloga mafelong a go tshwana le Botswana so re lebeletse di-temperature ya di tlo ba fasana gagologolo bosigo province ya Limpopo di tlo tsamaya magareng a bo 8 degrees 10 degrees bosigo and then mosegareng wa fisha 25 degrees to 30 degrees mafelong 30 degrees mafelong a go tshwana le bo Mosina lephala le gotsa go go fisha mara mafelong a go tshwana le bo Bakersfort bogareng jwa naga sekukune go tlo di-temperature di tlo ba magareng a bo 25 maximum mo kwa tso go before e tlhaba tlhaba wa ba le kgonagalo ja dikgadima dipula mankiwane ge letsatsi le sibela se se ngape seng othimithi ke ratang go tshegolola re lebeletse kgwedi a bala malone a itse gore botsa rona go direga jwang beke e tlang ka re golola ka tsona tlale le yona re tla e latlhela re tsatse gore sekaseka dilo tse disiana ke mmalwanyana
4: tota phatlhale ya le re bogare ke kwa lebala ka kwago sa sekhukhune le mopolokwane ke bogare
3: le polokwane ke bogare le ne mo ka weekend
4: mletsi mola a sengatane ke bogare le gone
3: Tsho ga bere ere le bana re no dira ka ka re go re skukhuna re le bogare a di temperature ya fa bana ke se mo tsala re se ba ga botse go ntse jo gore Johannesburg le Pretoria di fa bana ka 2 degrees so ga ntse re ba le bogare batho ba mafelong a itseng ba gona go ba tsetsa le ke temperature ya bona pula ya gona gona ka moledi gona ya gona gona seo ya bo tsya sine ka polokwane
2: yeah
3: wena ga ntse ga re bolla re robogare wena o sentse o no bona gona go ba ga go apara e se
4: o a wa rale go a wa ura rena ke tla khuetsa ke a phala ke dilo ga se le phala
2: mo saka seki wa tsama e mabotso agrometeorologist beketlang tate patlane ge re thoma re tono o botsisa gore na ka nnete la dumela tabe o e tlhabileng ya phetoga la rata dimana ke mokana ra fetoga
4: age ta mmotsa tsona ka morago male motlhabira re le kantle re a leboga tate phatlhane tlhoang ga botse re tloga re leboga nnete bekeng e tlang male motlhabira no leka go thumelo tsa gore tlabe re ne re bo tate phatlhane gape ka tse dingwe tsa dilo tse e leng gore di tloga di le botlhokwa gore lena le ditsebe le kgala mathoa mo thelebišeneng ya Aforika Borwa go bogela Scorpions Kings twi go tswa FNB bogela Kapsa the Small DJ le DJ Maphorisa ge ba diragatsa mmogo le Amifaku youngster na vocalist ka Mompela nkosasana daughter le ba bangwe ba bantši temogele mmino wa go tlala ka lethabo o ka seswego o lebetše ka mokibelo wa lataro Oktoboro iri ya seswai bošego mo SABC 1 le SABC Plus Scorpion Kings Live la mathomothomo thelebišeneng ya Aforika Borwa go tšwa mothopong wa Mzanzi SABC 1 Mzanzi for sure
5: rena re ba ga modise di le botse ai a e re tle ka thokone mo e le gore ba re tseba ka la modise re leboga mang ge se Standard Bank Maemo account na lapa la gešo le gwetša fashion e mmo ka phokoletšo ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di-grocery tše mmo ka diphokeletšo ga Shoprite ke eng e nngwe e mmo ke phokeletšo ya 35 rand kwa KFC lwene re topetše ka mmo go sa ga go sefane go swala le rena baga mmodise ge o bula Standard Bank Maemo account le gono Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go ne le dipeelano
6: ntšha bokgwari ba gago bjele ka sapei le spa botše 80% off ka dišomišo tša Nutrifresh Kitchen Essentials goo reke ditšweletšo tše go swana le 1 kg stock country spread top ka 44.99 o boloka 15 rand goba 500 gram rama original break ka 26.99 o boloka 10 rand ditheko tše di wetšagela go fihla di 6 October ge setoko se sa le gona ge spa fela go ne le dipeelo
7: Wa tseba ke eng sa go opisa Aus Babratog?
8: Le shole,
7: DJ ya ka mshumong.
8: Di kopano mba botsisa gore go tla bjang gore a phela se swisha ka mino e utla.
7: O shitwa ke content calendar.
8: Hey, ai kwa gaane.
7: Yale, matatji ya Aus Babra o dula house le speaker a sa ka kantorong.
8: Ka pishe tshi go ba yena mokwala kwa tshi wa le shole man.
7: Ai. Ge o ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe. Go etsa mashesha, o fetole matlhabi go ba matla. Turn pain into power. Kwetja Grandpa. Sebola ya mahlabi sa kushuma ka byako. Grandpa, the fast effective pain relief.
0: Motledi wa go sepetša balwetši. Merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tshireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Tobele FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
9: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go Tobele FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
10: Ari aus batlo mo,
2: Kai, o tla bo sarre, o le mo, ba re extend o kai. Ba re shule. Evan, o tlo ile le mo. O fitlile nako mang?
10: Ah, ke ndite awa, ke fitlile ka iria senyane, ka iria senyane mo miso.
2: Westenberg o fitlile nako mang?
10: Aga,
2: Westenberg ka mauto fitlile nako mang?
10: Ah, ke nnete tsa baka tse ke go dibedise tlhabira ke dibedise le masuke ke bontsha fa gore le kgono re ka fa motseng wa Madiba ka tikologong ya Mashashane sekolong sa secondary sa Ngaka MJ Madiba ka sedikothutong sa Maune ka feleteng sa Capricorn North gona ka fa porofenseng ya Limpopo mo e leng gore re tlile fa re le legota gaso la Aforika Borwa re le Thobela FM go tlo keteka mengwaga ye 15 ya sekolo se sa Dr MJ Madiba mo setlhongwago. Ke nnete re fitlhile mo go tlisetsa ditiragalo ka moka tse tlabe di diragala tsatsing la lekgono gona ka fa sekolong sa Dr MJ Madiba. Mokeletsi dula o tlhoile tsebe ka ge rena re tlo ba re le ditsebe tsa gago tsatsing la lekgono e le ge re tlabe re go tlisetsa ditiragalo ka moka tse tlabe di direga fa. Ke bontshe fa gore go tswa Thobela FM le go tagatswa la Aforika Borwa ga ke sepele ke le nosi, ke sepela le Augustine Nogaratebe, ke sepela fa le Tshepong Kadimeng, ke sepela gape le Motipaganyago Tlhabirwa le Masutla. Ke dira ka mo kare ba ba tshetsa tsona gona fa go Thobela FM ya le go tlhagatsa na Afrika Borwa go tsipidisa gona ke tsipidisi tshe tsa tshinga le khono me sonya le khono
2: a o ngwane shu go bo dira nya ke tshitso MJ Madiba ye ba re tswa ka ya kae
10: MJ Madiba ye ke sekolo se se tshele go ba kere se na le history ye kgolo kudu-kudu mo e le gore se theilwe ka leina la ngaka MJ Madiba yo e le gore o belegetse gona mo ga Mashashane mo motseng wa ga Madiba mo e le gore o belege kala senyane kgwedi ya dibatsela ka ngwaga wa 1909 mo e le gore o tlhokofetse ka la pedi kgwedi ya Pherekgong ngwaga wa 1985. Ya se tloga se bontsha fa gore histori ya sekolo se ke histori ye kgolo kudu mo e le gore o ka gopola gore Dr MJ Madiba yo ke e le gore ebile bongwadi ebile gape o be a tlhankela lona leleme le la gabo rena la Sesotho sa Leboa mo e le gore o ka di gopola dipuku tse dingwe tsa gago tse a dingwadilego go yetsa puku ya go bitsa tsiri, puku ya go yetsa matlhontebe le puku ya nkotsana. Ke tse dintsi tse e le gore o dingwadile dipuku re tlo gore ge e letsatsi nke le tswela pele ra ba e le gore re tlisa histori ya sekolo se gona mo Thobela FM motheletso o tlabe a tlhaile a topa ka tsebe.
2: O diadile ga botse ngwaneso, o diadile ga botse botia ka mane. Ee, go na le motho mongwe o nthomela molaetsa gore X wa ka o tseneng bona mona X MJ Madiba. X
10: ke ba bantsi ke ba bantsi ba e leng gore ba tsere gona fa sekolo ke re na le bona bo le bo Motlatsa Mochancellara wa University ya Limpopo ba gona ke ba e leng gore re tloba re ba topa ka morago nako e sa fetsego pelo ke bongaka bopape ba gona gona ka
2: apo o swere batho ka moo batho batho o swere batho ke re motho o re X wa ka o tsene ka mo MJ Madiba na wa mogopola ke ra uwa exen muy corrien corrien corrien aguanta.

0: baiša dingwetse
1: gore di direng nkere re tlhalosebaba
0: fa melao
1: ko foieng ya gone kanong
0: emelaaa
1: ba re leboga.

0: go direng ka bona e mile ra reta mo retang re tswela pele gape le bona tshila le khono moletlo o go sasa le lukile na ge re bo ya mo re bolela le bona
1: ka clientele legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe di plane ga di bitse go media ka re tsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa moshomo go swarwa ka go hloka toka le tsedingwe se hlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 tsa le tsatsi kwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tseo e sego tsa bophelo melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: ke le seme fela ngwe go bona iriena iri ya le sumeti iri ya le boga ba le lo lutse rena se dira tlhalositse gore mo mogale mo rena mbile rena le se stebogo wa ga mphahlele ba ile ngore ke ba ke o aphulogile go ka bolwetse ba kankere go tswa go go foundation ya bona e botse ya Norma Temba Foundation go me rena le bona ga ba le mo mogaleng
2: a ge se stebogo re le tamishara la mogale
3: Thobela le kae ke le dimedisa ba thelefe ka moka ba thobela FM
0: a re ra la mogala se se tebo ga pere ko ile gore wa tseba re kenye go bothata go buima go sharakane be ri le tla fitla mo bele ka re moletlo go sasa di ama lena wa tseba re ke le ya go dimo le fase re le boga re le khumane
3: a wa lena ke le bo e khatlampane khatlampane
0: a re ra le bo ga o sa se tseno
3: Eisha o sa se di metso se tsela re bala metso.
0: Age.
2: Se se tebo. Malobene mfale le bile le politishano mogana mo go thobela FM le nane la sidibeng le se se bread. Nna be ke le ka kwa ga mphatlela ka kwa. Nke re go botse a re go botse batheletsi ga nyane fela ka lena.
3: Nna ke nna ke bo go mphatlele ke dila ka mo polokwane. Ke nne ka mora sibanda ke cancer survivor ke nna mmao ngwana wa mushimanyana ke mushumi ke mmakgwebo ka mo Waterland ke na tshomile foundation ya Norma Temba cancer foundation ye e anileng go fa tshatsho go fa kgolofelo ka lebota malwetse a kankere ka bophara
2: Arema ke mka le be ka ntshe tiragalo ile gore e tlo gatlampana mo mafelong a beke re botse ka yona
3: Okay tshulagano ya rena ye ke moletlo wa o tsamile go ketika batho ba o ba phulogile go kankere go gopola baratiwa ba o ba la tshegetse go ba re tshegetse go ka baka la bolwetse ba kankere le go fa wa ba sala go letong la kalafo kholofelo moletlo o tshwarwa ka mokibelo ka di 3 October 2026 o tloga ka 12 go fitlha ka 6 ya thapama ka kwa polokwane tshisa nyama wa talent ga se moletlo wa go nwa tie fela e tjaki sebaka sa go kopanya go le go abelana dikamegelo go ithuta ka kankere le go bontsha lerato le thego o ba o ba leng ka gare ga bolwetse jo
2: moletlo wa ntshe wa go thoma nako mang se setebo
3: moletlo wa ntshe o thoma ka 12 ya mosegare go fitlhela ka 6 ya thapama go rekisiwa tikete ke 700
2: le gere ka sepolele taba tseo tsa ditikete tse bue ba le ngore ba ne le kgatlhego ya go kata gona mowe mo marano go dia dikgokaganyo le gona
3: re ba re le gona ba ba nang le kgatlhego nka ba fa dinomoro tsa rena ba gona go kgokagantsha le rena go kry information ka botlalo go
0: ora tseste bogo lokologa mma bolela ka ditikete tse bo rena ditikete di sepela joang bolela gore na ke bokae go diregaeng
3: ditikete ke 750 di rekiwa mo nomoro ntse di latelago for information 062 107 7796

0: 0705-7796 goba go 073-173-3599
1: 073-173-3599.
0: What talent?
1: What talent?
0: Dingaka tsa go bereka ka kankere ka kwa ba oncology, manese, di motivational speaker ba ba ba tlo fa go patlhosho le go tlhalosa leeto la bona la kankere. Le nna ka bo nna ke tloba ke gona ke ba fa patlhosho le leeto la ka gore ke sepetse jwang mo leetong la kankere gore ke fitlhe mo peleng.
1: Sister Boy, relate Hamma, Relevana Qualina.
0: Tlaverina le pleasure ja manyalo a re tshisa le rule. Tlaverina le sesi mapula munye Paul ya na re tshisa ka dikosha tsa gospel. Jalo le jalo go tla go di DJ mazi ka ba.
1: Se tebo re le tshega ma.
0: A wa re le boga tshego re na re gopela tshego ya lena ene ka moka tsheletse ke ditlabe di rekiwang di ticket di tsabe di thusa bana ba ba ba lwa go le kankere ka go la provincial hospital
1: re le boga ma
2: re le koile ma ba ga tshile tloga le ikwetse o tla polelo ya system go ke botsikudu batho ba sa di yang gona ka kwa batho lena e yang le bana e yang gona ka kwa le kanegelo ya gagwe ya ka mogwa fodileng ka gona ka mogwa le mogileng kankere ya gagwe ka gona a mme go mbojo o tlo o fela o phopola mo
1: Okay.
2: Mo mori kare.
1: Ke mang ya no?
2: Ke rawe.
1: Mo tlise ke mo. Ke
2: bua.
1: Uno kompa.
2: Ke rawe rena wena o popola o nya go theletsa.
1: Ke re
2: o. Ke na ra wena.
1: Ke re mo tlise ke popole kae?
2: Eh mo mori kare mo. O ko re. Eh gape o sister bo wa tsere keng te ka re go la gagwe kengwe e botse ka kudukudu. E na mme e ruta le batho ba ba ba bona se sengwe re go tshwara le dikgara tsa msadi. O ska ke dumela fela go nokwa fela maikutlo fela. O tjo di humanang le di pampa so sa o sa di humane o sa di tsebe. O botšisho rena he mo gano go rileng.
1: Ah mo go go tsetsa.
2: Eh o go tshisa taba gona. Jole ke kanagelo e botse le ruwe le basadi we ba nna we e yang gona ka kwa ka bakala gore ba re ga se basadi fela ba ba tshwarang ke kankere ya letswele. Magashe re bolela re a tlhame re ga die setlhana le KB wa ga mashego ba tla ba le gona gona ka kwalo. O tseba mao ka makala le nna ke re palakata. A kere o talent ke o talent. Nka bakala ke fitlha ke re palakata.
1: Ra popola dikgare.
2: Nya go popola dikgare.
1: A kere le kokwana.
2: O kwa eng? Bona se dilele re rat ka bala shoot la ga tete go bola re karolana e latelang ke karolo ya mafelelo ya lenano la sedibeng go mme go tloga fa o magagesho e tlabele o rena re tlotlojwa ka moreshiela bo Dr. Mashamaite re no kharitlhelana go tlhabira lena basadi ba leng le tla di haitis melo tla di haitis ke melo e tletse mo nakong ya go ntwa le wa tse ba re keng ebile batho ba tse ba rena ba santse go ba jwang le tse ba re ke maparo meaparo ya yone e ikgethile basadi ba ba bang kwa ka mokaga bona o tsae ka roka balatswa mana. ba botse tlhabeng ke ba botse jwale go ka khumana le ronya ka go ya akere go a tonya tonya se ka khumana ja ba tsa o tsana le bo di denim ke di aparo maradi a pari we ge di ya kua go di ITC bo di shoti
1: maparo kwa go tamang
2: o baba maparo tlhabire o santse ke di roko tsela tsa go tlala yana ka mo fasinyana di khurunyana ka mo ka pele yana di khuru kwa le bo baba tsa o futla go gogoilaneng wa tsa keng ja mapolongwana man wa tsa o tla re o di berekile bo khumana o beile le fasinyana e thamo go dimwa kere
1: e bile wa bona hore mama bo swa o ka ra a dumela nyana
2: jalo tsholo tsere na wa pere yana iwe a ITC le bolo e re ke ya le sometse ye ke na go ya gore re ye go maebela a phela di ro kwa gore na di
1: tsa
2: o jo nanga ne go yona na maebela a phela ke puti wa ga mahlo ro kwa ditaba tshe tsa le re ya le sometse
3: ja SABC yo ikemego e sajile tlhakore go tshobele FM ka Stanford puti maso
4: mashupi a le hlabirwa ke a leboga be shoma dumeke yao re sa tswa mangala ditaba tsa hore o lokolo tshwenwa lo la o golega speaker sa malaba sa parliament se wa pebile go tona ya tshireletso no dzi viwe mapisanga kula mara wa pala la go tshwela la pela go ratsa kwa go dimo ka Pretoria mo sonya le khono tsheko nya ditaba tsa tsa bo manager le go bala tshelete yo sa tsiwe hore e humana ile bian khatanong naye lengwalo le o la o mogolega le tla swarelelwa ba ofithela ja general smetela go dinya di batsela na go nya ga tsheko e thoma ramela wa mo komisara wa setjaba wa mapolisa yo a ferilwe go chatrax bia o buritse go ratsa kwa magistrata wa Randburg gore Mr M o be a tsane tsho ba parilwe ka ditatfatso tsa o ba ka batho empa e se go sibia seo se kwa getse mo tsa tshina boraro la gopelo ya sibia ya bailey Sibia o gore le be ke nya o feta le ditatfa tsho ntsha o kata o gwa ka batho le dipego tsa o bya ka nyetsa mwanenya na mmeo ya le sumetsela tsa thobalano tato fa tshe ntsha ya o tshela mola bana wa taolo ya dithunya e o ke di jwa go tshewa be wa parwa ka tsona ramela wa gawe Amanda Nell o buri tshe go ro gore Sibia a se aka a mega dira ka lo nya o gwa ka batho
5: what Mr. Ingrid and I'll get back to that fits and falls within the ambit of human trafficking himself. And I'm going to show that to you. But the point needed to be made clear is, up until this point, applicant was not involved in any criminal activity relating to human trafficking.
4: O le tejo parlamente tla khumana pe o mesonya le khono o tswa o khoro ya basadi ba swala ba golofadi o akaretswa le go tswa go commission ya trigger tekano ya bong bo be di khoro le commission di tla bekela committee ya parlamente merero ya basadi ba swala ba golofadi mabapi le dipoelo tsa ngwa ngwa ke te pedi masuma pe di tlhano ke te pedi masuma pe di tsela wa di chalete le mala bana le manana wa o lwantsha di garuru le go bala wa ga basadi seo se latela ga ba gareng ya re naga e le ga kana go mora wa o bala wa ga basadi ka e kurulene go la bohlabela ba ranteng province ya Gauteng President Cyril Ramaphosa o tsebise leano la dintlhatse nne la twantsho ya digaruru tseo di bakwa go ke bong le go bolawa ga basadi pijana bekeng ye gomme a fa me baspala sebaka sa go sekaseka ba kere a fa me baspala sebaka sa go sekaseka manana wa yona morerong wa twantsho ya digaruru tseo di bakwa go ke bong le go bolawa ga basadi le sogana la mengwe ya masometharo leo le latofatswa go ka polao ya mong taxi wa ka Richards Bay le tshwele tshepela go ratsa kwa magistrata wa Richards Bay le o buisetwa ntwana swiswi spamanda mdlalose o go lekelwe go ntsha kwa magistrata wa Durban na go nyaka tshwele tshe fauli that fatso ntsha molato o fapaneo mapolisa mdlalose ko mongwa bana ba bararo ba o ba be go ba ihlamile ka dithunya ba o ba thuntshitsa go lo bolaya mong taxi ka ntla ga ela gawe go dinya o feta mapolisa a kwa Zulu Natal are bana ba bararo ba go lege ba gorogile ka sfatana ga se se shweu ka mmala o me ba thoma o thuntsha o be wa o mongwa bala tfatswa go ba di tshwetela ga long ya mothuntshano mo bona nelwa wa bobedi o golegilwe ka empangeni mara wa dipego tsa gore o thutshitse mo bona nelwa yo a go betse go ka o moisha ga keng ya setso pele ya ka moisha bo kelo o le tetse gore mdalo se o tla boela go rontseko ka laboraro gore a dire kgopelo ya bailey semmusho o le bjana mapolisa sa nyaka nala mo le ba go nelwa ba babedi ba o ba sa shetsego ba ho gape o dumelwa hore ba amega tiragano nyeo ya polao gore ya bosetšhaba ya maphelo ya moga jesephetho sa kereke ya Jehovah's Witnesses sa o fetola maemo a yona a kgale ntlheng ya kabo ya madi gore re dikeletso tsa peleng ka kereke di be di bakela dingaka tlhoto ye kgolo kudu ge di alafa balwetse mabakeng a tshoganetso le a bohlokwa. Gore re kabo ya madi e ka boloka maphelo go akaretswa le mabakeng a tlhaelelo ya madi, gape le gore kabo ya madi e bohlokwa le mabakeng a tshepidiso ya dikaro. Moleledi wa kgolo ya bosetšhaba ya maphelo, Foster Mogale.
6: Minister Motsoaledi commended this Christian religious movement for this giant leap, noting that the decision lifts a substantial burden from the shoulders of healthcare workers, many of whom had to resort to the courts in order to save innocent children from the beliefs of their parents.
4: Tabagolo lo go tshwenya ngwana la go la speaker sa mala ba sa parliament sa wa pebile go tona ya tshireletso no se viwa mapisanga kula mara wa palelwa ke go tshwela pele ya go rosa go ya go dimo ka peritoria ya mosong ya le khono tsekong ya di tatfatso ja bo manager lo ba le tshelate ye o sa tsiwe go gore e humana ile byang ka tlhano naye jo go jaira bo somete o tlhobala FM a re kopaneng a po tshedingwe iri nya bo somepedi.

0: Natasha Bedingfield. This world, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
1: Le ratule, güey.
0: Eh, o nya ka go ka raone meno a mo pele.
1: O mona e jo.
0: A ke.
1: A ngala hore.
0: A ke.
2: I love you, I love you, I love you.
0: A re ga madiba re khone go shutella puti.
2: Extend don't go. I love you, I love you.
1: Muwe we.
0: Aha.
3: A tsela.
1: Eh, o ga ka ntsha kere I love you, I love you, I love you.
3: Ke le leboge Sabirwa le Masutya ke bontshe fa gore re tshaleka fa motseng wa ga Madiba ka tikologong ya Mashashane mo sekolong sa Doctor Mosesaya Madiba mo e le gore tshetse la lekgono re ka fa re le lekgotlagatso la Aforika Borwa re keteka mengwaga yee 15 le bona ba sekolosetsa ngaka MJ Madiba. Ke na fa megausi le nna le tlhogo ya sekolo setsa ngaka Moses Sesaya Madiba bona ke marapetsa marapetsa ke sebaka se ke dumedise mo amogela go thobala samthobela
4: tsabela magasi ke a leboga go amogelwa ke tsamaisela theeletsi ka makao ka thente go sealemoya sagaso sa thobela FM.
3: Aha, ke akgetsa gore ditlhogo tsa sekolo tsa dikolo tse dingwe di tloga ditšheleditše le bona ba nyaka go ipona ka lengwe la matsatsi ba kudurela ba tlo šoma kapa ena ke nyaka go tseba gore ebile tlhogo ya sekolo se mengwaga e mekae.
4: Ke mengwaga e meno ke thwetse go ba tlhogo ya sekolo bo Dr MD Madiba ka ngwaga wa 2022 ka January. Ngwaga o ke wa bone ke le mo go ba kefedi ke mengwaga e mene ke le mo sekolong sa Dr MD Madiba.
3: Aa, ebile ke a tshepa gore le tloga le ikwa le motlotlo le tloga le ikwa le tlhomphile ka ge le le sekolo le le tlhogo ya sekolo se sa MD Madiba mo e le gore sekolo se se tloga se gomile ka histori. Sekolo se sa ngaka Moses Josiah Madiba se tloga se gomile ka histori mona se tlhomago ka ngwaga wa 1976 le ikwa bjang le ikwa le tlhomphile ga kakang go ba tlhogo ya sekolo se.
4: Ke a leboga magashi e re ke laetse gore tlhobela FM. Aba ba re rata ka 2022 ga ke fihla bo ke amogetswe ke bona di ile ra ba sekolo se se kgethwa go tla go tloga shaba le gona mo le ga o di gone ba buile ke kwa ke sonthegile kudu-kudu ke sekolwana se sennyane e fela ke ile ka ba thepisa gore serokolwana se sennyane tshwanetse go ikoketsa ka monko se sengwe sona le tla se bona ka fao le ge e le gore re sa tsobanela thari gore bana ba gole ka ka mokgwe dipoelo tsona di gare di gola ngwaga ka ngwaga ebile ngwaga mo go feta wa 2025 re kgonne go ntsha 100% bana bana ba marematong ba ba ntshitse ka moka ga bona.
3: Ngaka MJ Madiba e be e le morutisi mongwadi wa dipuku setsebi sa malene ebile gape e le moetapele mo setšhabeng mo re bonago gore le mongwe ya mešomo ya gagwe e sa tswela pele mo e le gore dipuku tsa gagwe di tshabalwa na le dira eng gore le le sekolo sa MJ Madiba legacy ya gae goba histori ya gagwe le e tswetse pele.
4: Fa go bolela ka mokgwa o morasi re na le setswalle le karabita alumna ya ke go ka lentšwe la ka lala go go la se pedi re ga re ke eng ga botse ba alumna ba e le gore ba rata go lota se ke sa ga Madiba gore se sa dimelela la ka la ga Madiba re bolela go dule mo rodi ba re go ke nne sa bana ba e le gore ba le ka go khwetsa sele di go ba go le ka sekolo se tswa se tswa le se sa rena le ba ga Madiba le ba alumna se dira gore re go pole gore re tshwere bopa
3: e ba ga rapetse ke go bona le tshwere ba le re di tla go le tsheta ba ke re bua na le lena re ka tswa pele ke bidile masutwa a re ntla go loga re bua re tla tswela pele le bona tlhogo ya sekolo
0: ara le boga extend re tla bua go wena mona go isa fetse go pele go mme go ne jwa le magagesho e re ya go kwa ntla go lotsa ditaba ka phuti mahlo.
5: Dintlha golo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakore.
6: O tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane batheletse ba thobela FM ba ka letela tse maringa tse dingwe e ring ya balosomepedi. Spikara sa malaba sa palamente seo wape ebile go tona ya tšheleletso Nozebiwe Mapisa-Nqakula o paletswe ke go tswelela pele ya gora tsheko ya godimo ka Pretoria ya mesong ya lekgono fa o be o letetswa gore tsheko ya bomanagera go ba le tšhelete e o sa tseiwe gore e humanegile bjang kgatlhanong naye e tla thoma. Tona re go ka gano Soli Malatsi o laeditša gore SABC e ka no se khumane thego yeo e nyakago ya ditšhelete o kgoboketsa ditaba tša mabapi le dikgetho tša dipušo selegae tšeo di tla go tshwara letšatšing la 4 la kgweding yeo e tlago. Democratic Alliance, masepaleng wa Buffalo City, provinceng ya Eastern Cape, e dumela gore diranda tsa o feta di milione tse masome shupa di shumishitswe le tangwaneng la ka mdan tsanela o ruta le ho le sa phetwa go awa o to angwa eng wa ke te pedile some nne ke Stanford Marshall o tabela FM di taba ka botalo ke tsa iri ya bole some pedi
5: se ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
1: Are re leboga seni, re leboga di ntlhatlha ditaba re tla di tela ka botlalo ka iri ya letsomepedi. Exten?
3: Aga, masutu ya letlhabira.
1: Are, sebake sa gao.
3: Sebake sa gao. Sebake sa gao. Sebake sa gao. Sebake sa gao. Sebake sa gao. Sebake gore bo mmarapetso ba kholelang le bona ke tlhogo ya sekolo se sa Dr. MJ Madiba e le go Dr. goba ke re ngaka Moses Josiah Madiba. Le be le sa re botsa gore ke mešomo e fe e le gore lena le le sekolo se sa ngaka MJ Madiba le tloga le dira gore legacy ya gae goba ke re mešomo e ya gago e metlotse e se phutlhame. Le be le sa re sea gopo gore ke eng ke e le gore le tloga le di dira.
7: Ke a leboga re tswela pele re dirile setswalle le balapa la ga Madiba leo kudu re tlhotlheletsago bana le batswadi gore ba fitlhe bana Dr. Madiba re tlo ba kgweletsa sele seletsa ka ntle go thusa thuto ya bona gore go sekoga ba boima ba ba leka go ba kgweletsa dibu tsa difihlolo le tse dingwenyana re gale gare ka lenaneo leo batho ba go tshwana le ba kere go ke di-alumni ge ke šomiša leina la seadingwa le bona ba gare ba leka gore re kgwetse seletse re leka gopola gore 1976 ke kgale meago e thomile go phutlhama re leka gore ge mmušo mo o palelwago gona ba le ba di-alumni le bona ba thuse gore sekolo sejwe phele se tswela pele leina le seke la wela fasele ke leina le legolo moago wa rena re leka gore re agage ka mo le ka mo gore bana ba rena ba kgone go kgwetsa se bana bangwe ba se kgwetsago le bana ba le bona re tswa matshelo a gore tsa kudu le goreng polelo ya gešo e ge le ka lemoga gore matsatsi a e a timelela bana ba rena ba mešwa ke sejatlhapi mara gore e tla mo re swere batsibi ba sepedi bommabosoga ba gona ba tle ba le thuse ba le rute sona re tsebe go sengwala le go sebolela ka gore gantši ge re ka phusa go sengwala ba go tlo sebala ba apalelwa ra fetsa re re bana ba kgone go bala le go ngwalwa re tshwanetse go ba ruta gore ba sengwale ba tle ba kgone go sebala ka mo go tshwanetsego
3: aga letsere kwagalatlhe ke ditaba ke dibotse e fela pele ga ge nna le lena re ruma ke nyaka le re botse gore na mo na le thomang go batlhogo ya sekolo se sekolo se se šomile bjang go tloga ka ngwaga wa 2022 go fitlha ga bjalo ngwaga ka ngwaga dipuelo tsa marematong le di ba bjang
7: ke go leboga ka 2022 ga ke fitlha mo ngwaga wa mathomo ke kgweditse sekolo se le ka diribaneng la go wela ka gose ore ka re go ke go se šome gabotse go ba under performance ge se feditse mengwaga e meraro sa šome gabotse ba re ke ba chronic ba ka gare ga bookelo ka mo le go elego ke eng ke ICU re kgweditse 2022 ga ke fitlha sa napa sa wela ka 56.2% ba sa nna ko gore re e be mo ya batlhotse re kodimele ngwaga go latela gore a tswa go 56.2 ra ya go 62.7 ka 2023 ngwaga ka ngwaga e re ke bontshe gore ba sediko thuto ba re fa ba re amogetsa sejona sa go ba sekolo se se se ka ona fala go kudu ka diperesente tsa go bonagala ka 2024 ra tloga go 62.7% ra ya go 77.4% re tlhomile re le number mosela ka gare ga sedikothuto mangwaga wa go feta ka 2025 ke bolela re kgonne go ba le matlhatse ra ba namela ka moka ga bona ra ya go number one ka 100% jalo se re se dumang gone jalo ke gore re tshwarelele re sa boela morago mogashi
3: aga ga re tshwareleleng le se boele morago nepogolo e le go tlhankela Aforika Borwa go dira gore thari e ntse le yona e tswele pele go ba kwa malekeleke ke se sebaka tse ke leboge baga rapetsa ke re re tla busa re kopana ge ditiragalo tsa gona mo di tswela pele re keteka mengwaga e 15
7: ke a leboga e tlhanka botse fan le rena re ketekeng
3: aga Hlabirwa le Mashutya ke ja dithapo tse ke di busa tsa go lena ka studio ke a leboga
0: ra leboga XT
1: ra leboga XT
5: Motledi wa go sepetsa balwetse, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Tabakgolo o Thobela FM.
8: Tikologo ya Aforika Borwa ka kakaretso re kare e fitlheletse mo Aforika Borwa ka moka.
1: Yeah.
8: Lebeletse ka mokgo tlhomaro ya maAforika Borwa e beeleng ka gona o boletse ga botse mo wa re batho ba ba gapeletswa go tsamaya ka ditompase gore ba kgone go bontsha boitshupo ba gore na ka nnete ke maAforika Borwa na.
5: Lenano le le tla wena mosupologo go fitlhela botlhano iri ya lesomepedi go fitlhela iri ya pele mosegare ka kodu ya Dr. Moloko Mashamaite.
9: Kisanakila bolela tsabeng wa re banna lena dikhanselara lena ba eta pele ka mo mebasepaleng tsebang ge le sa dire tsona batho bana ba lelelene go ba abela ditirelo ba tlile latelela ka diofisi ba taba di ya di-sitin ba re nyaka ditirelo
5: go fepa ka tsona di sa fisha re lebeletse dipolotiki ikonomi maphelo mahlale le tse dingwe.
10: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
11: ba bangwe ba e bitsa melate ba bangwe ba e bitsa mediro ba bangwe ba re ke mekete bona ke go fopafopana clockwise ba re re go botse re go tshwaretseng go taba ya ka le mangkuku baby theletsa go gore o sepo or clockwise e tswa kae.
12: People are spending a lot mo manyalong a bona mare there is just one thing missing to guest tsa bona ka ditlhokomeng. So ke mo e leng go ke bona gore gap ya gore eno go a tlhokega gore ke thome a company long gore ke o tlhokomela baeng mo melatong ke ngwana magaeng ke goletse magaeng jalo ka mai le mang a goletse magaeng ke gola ke ya digonyeng nokeng ka tsebe gore a le dikelo tshwanetse ke gape le dipudi di tsena ka shakeng ee ke apeya ka mollo fase
5: ke ka moka dikgwetlha go tloga ka iria pele go fitlha ka iria boraro mosegare mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
13: Bophelo ke semphete ke go fete ke mošomo go jima disapa ba goera ba lapa ke ka moka di go lebane bjale ga OK Furniture re fetiša legae la gago gore le lebelelege ka sofa ya gore o iketle tafola mo go kopanago gona mopeto wa go lapologa mafelelong a letšatši dišomišwa tša motlhagase le tša thekenoloji go nolofatša bophelo ba gago ka gobane bophelo bo bo botsega bo ka ntle bo gona ka mo ka gae le ba lapa ga mmogo le OK Furniture. OK Furniture phela bophelo bo bonanana.
0: Ke le khala mathomo mo televisioneng ya Afrika Borwa go bogela Scorpions Kings Twi go tswa FNB bogela Capsa de Small le DJ Maphorisa ge ba diragatsa mmogo le Amifaku youngstana vocalist ka Mompela Nkosazana's daughter le ba bangwe ba bantsi itemogele mmino wa go tala ka lethabo o ka setsogeng o lebetse ka mokibelo o wa la 3 Oktoboro iri ya seswae bošego mo go SABC 1 le SABC Plus Scorpion Kings Live la mathomothomo televišeneng ya Afrika Borwa go tswa mothopong wa Mzanzi Mzanzi for sure
5: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
14: Ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go tlhoka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le gono SMS-a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
15: Hesa swima. Hey, hey, hey. Spike goes delicious. Hey, hey, hey. Kiss I'm a father, party, and it's a swima.

0: lebisijwa seo ke ka lebaka leo le kgone gore fa re tlo bolela le lena ka letšatši la lefase la Pottery Day magagešo a re theletšaneng mebele ke ya rena be le tsebang re tshwanetse re itlhokomele ka gore re latele gore na re filwe gore re jeng kuduka re go na le malwetse a mangwe ao le a lwalang ao re a lwalang a sa dumelelane le dijo tse re di jang go na le batho ba bangwe ba iphile madila mola ba tseba ga botse gore malwetse ao ba phelang ka ona ga a nyakane le diokobatši fela ba tswela pele ba enwa madila seo se fa mebele ya rena gore e dula e le kotsing ka bona magagešo le kgone re fa o tlo le botsa gore mebele ya rena e botlhokwa a re tlhokomeleng dijo tse re di jago kudu ge re setse re na le malwetse a le a bitswang gore ke di-chronics ke malwetse ao batho re phelang ka ona goba re tlileng go phela ka ona lebaka le le telele malwetse a mokhutsao ga a nyakane le dijo goba dino tse dingwe tseo rena re di ratang ka lebaka leo e reng ke le lebogeng bana beso ke dumela gore ke boletse le lena setšhaba sa gešo le kgono le kwele ge ba go ka tla ga ba le dipotšišo re tla bona ka morago ke lebogile fela a re kwane magagešo pele ke boela ka thoko a ke sepele ke le teng ke sepela le bo Dr. Letebe ke dumela gore bontšhi le a ba tseba ba tswa gona ka kua lefapeng la rena la tsa maphelo gomme ke tlo ba fa sebaka se bona ba tlo bolela le lena ka letšatši la lefase la Sight Day Dr. Letebe sebaka ke sa lena Dr. Batamela
1: Shaubina magage shuke a leboga a ke thome ka go leboga sister Khole go ditaba ka mokaetse leng gore o shetse a di buletse magage shuke nete na ibile ke tlo lebelela go batho ba leng gore ba phela ka boima ka bakala go tlhoka sefatlhego go ba ka mantšwa mangwe kere ba banang le bothata bya go se bone sa ke ratang go se tsweletša magagešo goba go bolela ka sona ke tshwaro mpe ya e leng gore re a e hwetša ya e leng gore batho ba e fa batho ba e leng gore ga ba bone bana ba rena ka magae ba ba utswetša mašheleng ka gore ba sa bone mola ebile ba gana go ba iša mo e leng gore ba nyaka go ya gona bjalo ke be ke re ka kgopelo tlhe re le batswadi re le setšhaba re le ke go bolela le bana ba rena gore ba seke ba dira bjalo ke tlo kgopela gore re ke re eme ka moka re le setšhaba sa matlhakong re thome go opela koša sheba re ke koša ya setšhaba ya morena boloka setšhaba sa gešo napele ge re fetsa mo re tlotla go lena ba dipotšišo re kgopela koša

0: bro, a great opening of Colota when a man. When I go on Colota and Caru, who unchangeably flexible to a lapa man.
1: Can I
0: go on train away now? Go on. Can I go on look at vague and vague? Ah, man. Bona le matsego nyane la go no motjea gore ga go ntshitse wena kere
1: le ke yiso wena je
0: ke
1: ke nya go ntshitse mi sho kwa
0: o yo go re mwana
1: ke ke nya ga zaga yaka
0: mna ke na zaga mna bula ga zaga e poena na
1: gore ni
0: ke bona a botse botse go mbotse gore nna ke jere zaga gago ko tsena bya ngwana kwa ga gago mara go na le di security se tight di camera e mna
1: bona ga go na motho ntelela ang yiso go di location ntle le wena so go wena o tsutse zaga yaka
0: ha na ke na na ro wa lora bizem wa sa nagane le motogolo wa gago Robert ka re le yena ke swabolo ya makolo sona le wena o di ja Robert ka mahedi a gago man
1: a gona izone
0: o tlo yo lo nagana la nna nke mo botse mo wena mana flop ko wena di camera ja le dlala gago di ntshitse nna go ntshitse ma
2: Matseko o Dr. Letebe o botsa morwedi wa gago Masedi gore yena a ka se kgone phetola na se se tlhatha eng a ka ba wa tlala
3: nakere ba bona seo matsheko a se balansa gore yena le petrolo ba gaogane ke nnete ka gore petrolo se a o se ria matsheko a se sona nne a se amogele ke molona mphatlhele ka mthaletsi tanki
4: kere a wa seo matsheko a se bojang Masedi gore yena ka se kgone petrolo o dutlo go a bolela ka baka la pefelo ditaba tsa bona di sa tlo boela tsa ba botse o lo o le di sha go be fela le tebo sa tlo boela a boela ka hae Mahlakung Rocks di siba France tsi ka mole tsara nkuwe ka le o
5: awa matseko ena wa tle ma serious hape ena re tle mo jela re ka se le bana re tle mo jela le bo la wa tsama ya nanje ana le ena so ari ele orle mo Masedi uri go papae apa aba shumisilo aba khono ria nang e bona hore ora hore ena o dile ngwana le mojela ani ile go sona mona ha ari ile ngwana ka nte ora re na ra tse hore na botse botse ke ene yo mara ba tlhokeng ka nnete na hawa ke meki ala ka mo pitere ba ile ite reng ha ke se mo bona na ho kwe black hill dango
6: sisi lebza matsheko sa le o ka go tlala pelo ke gale phetela mokusha botlhoko wa tseba a mmitsa lesedi yo matsheko ke mosadisadi wa tseba a dula ka gare ga lapa la ga lethebe a le tlhokomela jalo mo motlhotlong yamese ke mathatsanyana a mannyane a bomma batho a wa ke metsi a mannyane yena gale a gotleletse motho ke mosadisadi a gone mo a kayang gona le di molepoga emang ga ile ga molepoga kgoši molepo
7: matsheko o tlhatha ore a tshwanya ka phetola ka ge a ile a re nganga le mma batho empa blaza o tle o boa ka mangka a mangwe gore lerato la bona le tukile go feta they don't call him blaza for nothing zafologodi a masandene sekete mošate
8: ge e le matsheko o lapišitswe ke phetola ruri ba fela ba re nto a pala ya leswa a ra tsona je o petelane o motlhala ene o tla tla itshola
2: seolantobeng a re lebza le batsheletsi ba Mahlakung Dr. Letebe o tenwa ke mediro ya phetola gobane a na le nako ya gagwe ge e le mmatsheko ena o bontšha kwele botlhoko se a se botjang Masedi sa gore a ka se kgone phetola a wa e tloga e le maaka a matala mmatsheko ke wa phetola phetola kwa mmatsheko jerisomo moletse ga kgoroši se se lebza awa mmatsheko a ka se le no ba sa tletse ke pelo o tla fola ke o ile tla ka thembisa ga e ke tswa mamone manyeleti Wendy Mafalo a re mama diga matsheko la pisitswe ke petrol mara la etse ba pain ya gore monna wa gago a be le ngwana o ise go wa gago ka gare ga lenyalo matsheko a dire seo se tlo go thabisa pelo ya gagwe ke Wendy Mafalo ga molepo ga legotswane matsheko ke mathetsa botlhe a gone go bona gore biza mothubela motso o dumela taba tsa tsantsona ka tlhala o tla ba kgatlhabisa Pendris Maoko ka Bushbuck Ridge pelendaba ga mothakati matsheko o tlhatlha gore go fedile ka phetola yena o a tlhala ka ge a phela a dira phoso tebogo mametsa ka mokatlegong ga e ke bogomo ga matšhaba a ke le lebogeng ka go kgathateng maga lena e bang le letšatšile le botse lebe le mafelelo a beke a mabotse thata

0: ona le tsitse go mo mokokoto dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutere o tsebe tsa madireng le go gathatema iri ya le somopedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitlha la botlhano
2: ke nako ya gore le kgobokana le sealemoya o kwata bagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
3: oya
2: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka iri ya pele go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: ga e ba o tlhetše ke o kwa tše dingwe tša ditaba le kono theletša lenaneo la tabagolo gomme o kgobaketše tshedimošo thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: lagadima lagadima la manyokenyo ke se shitisha bana go phema ba thile di dumelang ka moka o tle go thumela ka balele wona magage tshola le dumelisa tsa tshina le khono mosegarung o mogolo wa le khono na ke nna Dr. Maloko Mashamaite go mme ke sepela tsela ye mmogo le o ratile ke kana gracious ke morodi ya ke kana magage sho khadi ya matebela o tla go moletana go la tsvitiela sa go leta le batho ba Maria Shele re ala amogela bobedi ba rena ke nyaka go mmoleboga o ratile ka bakala gore go thoma moshupologo go fitla le khono le ka labotlhano ke yena bantse a tlhokometse gore o na le se re seišang moyeng re iphethile beke ngwaneso ebile re a leboga re kolofela gore tata re tswa gape re kopana gape le bone ka moshupologo ge lenaneo le le ya mafelelong ka bo iri ya pele a re leboge botlhe bao ba tlile go pele ga rena ebele ka methe re fela re dira magagešo ba lenaneo la sedibeng ba lenaneo la leta le meso ba bananeo ka moka mesong ya lekono botlhokwa makhwibi a banna le a basadi le bao ba tswilego ka difate ba ile gore fatafatela ka ntle gore tse re kgone go iša tshedimošo kua bathong re a le leboga le lena re leboga le wena Stanford Booty batle ka ditaba magagešo ebetha metsotso ye seswae go tswa go ere ya lesomepedi e re re ngwatshentse pedi je tharo tsa ditaba šitše magagešo re ikhweditše ditaba tša go galaka tša gore seopedi sa matlho a dibona yeo maina a gagwe ka botlalo e le go Bennett Babsim Langene o ithobaletše boroko yo bogolo ka morago ga bolwetse bjo bo kopana Langene dipego di re o tlhokagetše bošegong bja maabane ka labone a na le mengwaga ya masomesoswaitharo Babsim o belegetswe ka Soweto kua Orlando East ka ngwaga wa 1943 a foufala a sana fela le mengwaga e meraro magagešo yeo a sa kago ya mo šitiša goba seo a bego a nyaka goba sona bophelong bja gagwe o ka re moya wa gagwe o ka robala ka khutšo go tswa ka nageng ya baagišane ya Zimbabwe re kwele gore rakgwebo yo wa go tsebega yo e le go ra le milione milione Wikenel Chivayo yo a tsebegago gape la ka la Sev Wikenel o tlhokagetše kotsing ya sefofaneng sa mokhutha wa helicoptera seo yena le batho ba bangwe ba tshela ba go akaretša le mosadi wa gagwe o yo moswa le bana ba tlhokagetšego kotsing yeo ya masetapelo Chivayo wa mengwaga e masome a mane e be e le rakgwebo wa go tsebega yeo a bego a ena le mefutafuta ka moka ya difatanaga tša mabaibai tša selekgono tša go tsebega le sefofane sa kgwebo sa private seo e bego e le sa gago nke meleng gona mo ke a boya
6: Shoprite e tsenya maatla ka gara sepatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi ka dintsho la kae tša extra savings tša di fetago 5000 beke le beke o kantšha bokgoni ba gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisetšwego tše bjalo ka 2 kg ya tastic rice ka 29.99 o bo o reka le di 3 kg tše tharo tša surf hand washing powder ka 219 randa fela di hwetšagela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026 thoma go swipa ka di extra savings ga Shoprite fela
7: morwa wa ka ga khwetse mereko le tjaji ga letshele kgwebo yenwe e sa tswalelwe o tlaba le kholofelo byang tjo hle di senyega ke nyaka naga e re shumele ka moka ka dikgetho tse di tlago ke voutela Democratic Alliance
8: Papatso ye ya politiki ile fetse ke mogatlo wa dipolitiki di gopola tse di le go kagare go yona ke tsa mogatlo e sego tsa SABC
9: Best deals ever
10: Best deals ever
11: Na o nya ka go tsaba ka so botle ba bolela go ka sona
3: Yaga OK Furniture wana vyale. Ukwacha diseketo cha kholo cha 1300. Kaureka top loader washing machine ya grey ya 14 kg ya Defy. Kavileke 4999 fela. Le double base setter ya Vita Sleep Zambezi. Ka 3999 fela. Oseketo 500. Dintola kai check down ka gone ka go fitishisha. Ka lebenkeleng le online. Ha OK Furniture go fitla ka di 11 tsa October 2026. O ya kamela wana le dipielano.
2: Which is a butcher, Jabba, and where beside the butcher?
9: The last time I look at my baby, come here, who do you lay in? Is coming out well and happy.
2: Rania Caricarabo Jessica, City Naga,
9: one of the initiates in Dentown. And we lost life. It was very painful.
2: Ye kitaba holo ya Tobel FM. Moshata was about the way Tabby show.
1: Utility Taba holo more Tobel FM. Le Doctor Moloko Mashamaite.
5: Akelempile ba ke shung go tswa ka mono ga e maga go shumotla tsa mo commissioner wa ditirelo tsa mapolisa Africa Borwa Lieutenant General Shadrack Sibiya yo a santse go a fegile mushumo wa gagwe le lekgolo leng go boeletse ka kgorong ya tsheko ka Randburg mo a lwela go gore a lokollwe ka bail morao ga go pharwa ka melato ya go kata le phopholo ga mmogo le go shitisa toka go phetagala le police le o le swere go molato wa General Sibiya ele o Sergeant Ndlovu o sa tishitse le o gatelela gore Sibiya a se fiwe bail go tswa ka kgorong ya tsheko ka Pretoria kgoro e ntshitse lengwalo la go golega tona ya maloba ya peleng ya madira a tshireletso Africa Borwa yo gape ikileng go ya ba mo speaker wa parliament maemo a bosetšhaba mme Nosifiwe Mapitse Ngakula morago ga gore a se iponagatse kgorong ya tsheko le kgono leno go se be gona ga gagwe go dirile gore kgoro e šutiše molato go iša go letsatsi la lesometee le go nna e tshwere lengwalo la gona ka baka laeng ba ntšha lengwalo leo la tsheko le go se go mofa lona moatlhodi yo a retsego modiro yoo gape e le go modula setulo wa komišene ya Madlanga Mbuise le Madlanga o amogeditswe kgrata ya bongaka ya tlhompho ke yunibesithi ya Fort Hare gona mesong ya lekgono moatlhodi Dr Mbuise le Madlanga o retile yunibesithi ka go kgona go tsweletša dialoga tseo di dirago dithuto tša molao go tswa gona yunibesithing ye ka ge seo se ta ba thuša bona gore toka le tlhabollo ya molaotheo di tswele pele ga botse le ge bona bjale ka dikokwane ba le kgauswi le go tlogela mašemo le go rola modiro a re gomeleng gona mmagagešo le nameletsebe gore bjale gona re tsene kgweding ke letšatši la bobedi ebile la kgwedi ya dinamelwa ka mono Aforika Borwa e le go letšatši leo le thakgotswego ke tona ya kgoro ya dinamelwa maemong a bosetšhaba e le go Barbara Crisy ka kua gola Midrand
2: motledi wa go sepetša balwetši merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Tobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: le la bothano magagešo ke ile ka lemoga tabeng gore la bothano le kitimile ka lebelo go na le dilwana-dilwana tše dintšintši tše di diregago ka la bothano la botlhano ke letsatsi leo ba bangwe ba beakanyako la mafelelo-felelo go tla go boloka meloko le metswalele ya bona ke le maema go kitimelwa ka kua bolota bakgo go kitimelwa ka dirapeng go kitimelwa gotlhe-gotlhe go a lokišwa ke ditukiši tša mafelelo-felelo gore go sasa ditirelo tša poloko di kgone go sepela ga botse ba bangwe ba lokišitša menyanya ya go fapana-fapana ke ka baka leo letsatsi le le kitimago ka lebelo tlo le gore phaphara wa kgotsa e le gore ao tšatši le setse le subetse magagešo lena bao ka moka lena le tswela go pele go dira go takatakantšha ore di kgone go sepela ka tshwanelo tswelang pele go dira bjala magagešo o ka re di ka le atlegela le kore ke la botlhano magagešo la mathomothomothomo ka gare ga kgwedi ya dinamelwa gomme re sa buša re kopana gape re lena re na le lena ebile go lenaneo le leta bakgolo mo re a tlhatlha go dipoledišano tša go fapana-fapana magagešo re re madumešiao a semmušo pele ga ge le tseba gore ka malabothano aa nako e ntšhi re na le o e lata ra efa lena gore le re botse tseo di bonago digobeditšhedi re nyaka ono gopotse magagešo gore nke le tlhokomele taba ya go otlela man fuotela otelang ka thoko ba ke tshogelo otela mo le yang gona ba o le yang maeto a gausi le a khagala gore le otela ka shedi o se wa otela o nwele ke melao e re ka mokaretse bago o se wa sagatse mo o se wa tsanela go mme o se wa dira selo seo mothomong o se ka bia o maphelo a batho ba bangwe go ba bashumisi ba bangwe ba tsela kotsing ka bakala gore le wena o ka felele jam o e ba kotsing a re lekeng ka mefio go fela magagešo go efoa dikotsi tša mebileng ka gore le a bona letšatši le lengwe le le lengwe motho o tlokofala kotsing ya tshwatana ga banna e le go taba yeo re sa enyake go legate yeo e bego ka no thibelwa re nyaka gore ka moka re bolokego ditseleng a re tseneng tabeng ya lekgone magagešo re nyaka gore wena re lebišešedi ya rena go wena gore e be wena o re botšago gorena ke difite wena o bonago lebile ditaba la dilwana tse dingwe tse dintšintši tšeo rena re di sa di tsebego di tsebjago ko wena le tse wena go sa di tsebego di tsebjago ke rena rena maraeng wa tlhelana taba eoen a re bolele fela ka ditaba tse re boledišaneng ka tsone mo lenaleong le tseo re di atlhatlhilego go na le ditabana tse dingwe tse e le gore di dirile ditaba batho ba nyaka go bolela ka tsone le go di phatlhalatsa gore di tsebege eo re leletsa mokheletse re leletse o name o re botse ona ke efe go ile šedi ke ka baka la eng o rialo wa tseba e ka ba o tshwentse kudu o re botse ona o tshwentswe ke mo godimo yona e ka ba o thakgaditse ke mo godimo yona le ka thaba kudu ge le ka fa mabakanyana a one re kosišo ra wa kannete ye taba e toga e di gogile pele e re ke le tshepišeng gore magagešo o wa mmogo na le lena go a o fitela ge lenaneo le le fela gomme ke no le lemoša magagešo gore ka mošupologo e tse ke a le go botsa mo ka mošupologo re ile ra bolela le setsebi sa ditaba tša moo go šomilego bosenyi kudu professor kolofelo rakobu ka polokego ya setšhaba morago ga ditlhaselo tše pedi tšeo di tlogetšego batho ba masompedi šupa ba tlhokagetswe ka kua wedela gauswi le Carletonville ka provenceng ya Gauteng le ka kua Lwamde ka provenceng ya Western Cape batho ba no bolawa banna le ka kua KwaZulu Natal batho ba no bolawa kwa kua Makhutha ka kua ka labobedi re boletse le wena ra fa wena sebaka sa gore re kue gore na maikutlo a gago ke afe ka kgopele e dirwago pele ke motlatša mokomišenera wa ditirelo tša maphodisa a rena aforika borwa ya fegilwego lebakanyana e le go Lieutenant General Shadrack Sevia yo le lekgono a e sa ketaketa ka kgorong ya tsheko gore mafelelo ba mofe peile le yena a kgone go ya gae ka laboraro re boletse ka gape le moleledi wa komišene ya tekatekano ya bong Jabu Baloyi morago ga gore dikomišene tše tharo di thakgole lesolo la bosetšhaba la go nyakišiša ditlhorišo le dipolao tša basadi gape le go kwa maikutlo a bona ka magato a tshoganetso yo ao a tlilego le moporesidente wa naga ge a ba bolela setšhaba maloba Cyril Ramaphosa ao a tlamantšha go tšhireletso ya basadi gore e bana basadi ba rena a re ba šhireletseng ka mokgore ka kgona ka gona ge e le ga maabane ke gopola gore maabane re ebile le šedi ya komišene ya matlanka magagešo ra ebe ya gona mola godimo ya komišene mo botlatse bo bego bo tsweleditšwe bo tsošitšego dipotsišišo ka ga go gapeletša borakgwebo go ntšha tšhelete gore dikgwebo tša bona di kgone go tswela pele go šoma re be re bolela ka ntlo e ka isisman ba reng ke extortion goba go nyaka tšhelete ka kgang goba go nyaka tšhelete ka swele mo o sa tlhokegego re sa tsebo re ko wena mangkane go nyaka tšhelete ka tsela e e nyakang ka gona re boledišane le setsebi sa ditaba tša bosenyi le go thabang bogopa o ile a re tlhalosetse ka botlalo gorena ena o di bona ka seopo ma ke ka baka leo le kgone re nyaka go kwa wena gorena wena ore ke eng tšeo di gogile go šedi mo bekeng ye
6: Shoprite e tsenya maatla ka gare a sepatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi ka dintšholaka tša extra savings tše di fetago 5000 beke le beke o ka ntšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka dintšholaka tše belo ka 5 kg ya di-frozen mixed chicken portions tša goldie goba farmers choice ka 199.99 le 2 liter ya excella sunflower oil ka 74.99 fela dintšholaka tše di kgwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fihla ka di-11 tša Oktoboro Swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
10: Ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le gono. SMS-a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Blowback, di thabadi ke metsi ka maoto bjalo ka baletadi kgoro. bogobe rena re ikhwetse go 89.2 go ba appong ya gago ya SABC Plus tobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso
11: gathatima lwana lentjula ga go le kwagale mo go taba kgolo ka Dr. Moloko Mashamaite
5: le jula ga go le ka kwagala fela ke o ka gona gore le letsa mo nomorong ya mogala wa re le fela swaitsela le fela le fela le fela pedi ne tlhano pedi ya ke busheletse nomoro eo ke 086-000-2452 ke moka wa gona go bolela le rena mola go letlala lana Facebook o ka tsena mothiletse go thobela FM yaka ona lotlhela a mabedi a mararo re kgone kwa gorena wena gore ke difeng ke wena o bona go di gogile shedi re na le wena mothiletse ke ka baka leo re na go le go fa nako e gore le wena nko o phuthuluwe ke lemogile ka malabothano kae re ba le batheletse ba bantsi ba e le gre kgona go ba isa moyeng ka moka mothiletse wa mathomoso dumela mothiletse la o amogela thobela
12: thobela mokone
5: a re lotseng papa
12: le kae
5: re gona re na lena botse
12: ena ke nna tabo a sopane ka mammalobo
5: dumela tabo dumela tabo
12: ena ke ke bua ka presidente ya maloba ai a re ka mo kwa a bolo di ka ona nna ke go di go di go to tsa ma go tsara to patrola ka mola ke rule ne ka mola
5: e fela ke bona ke bona ka ba se o ka ba se di ba le gona ge maloba batho ba ba bontsha gore go bola ile batho ka mo ke bona ba se di ba le gona masole a le mola
12: Awa, na go tla tsaya go lele ka ra hore re ka mogola masola ga sebeo.
5: E awu gra o re pele ga ge ya ka bolela. Ke bone masola a se dia ile o thusha gore ba bone ona etse ba ka thiba ya.
12: O ndi ba se dia ile ka kwa.
5: Eh.
12: A re se dia ile o petere mo go ne nang ke tlo tsena ke ya nna go tla tsaya go me re re bo.
5: Re le bogile re le bogile re le bogile etabo re le bogile monna ga jo tlhile ke tlhobela FM le go tlhagatsola Afrika borom mo motheletse tshu. Dumela.
12: Doctor.
5: A re lo tshe.
12: Kazamola kwa gasha e monna di wa borola ka mafeto matsu.
5: Dumela Kazamola.
12: Ke a leboga doctor go bona maloba o bina o sore le paralele mo di gokagano ja ba ja ya. Eh doctor. Eh mphobile go shedi doctor. Mo shebe ka mahlonge o bua le yena o se ka motshaba o tla go rata a buti. Mo sware ga monate o mo panna ke re ge moya wa gago banne.
5: O tlhakantsha batho ba babedi Kazamola o tlhakantsha kore moraba le Babsi Mlangeni wena
12: a wiki ba tlhakantshe ai a wa moya gago o roba le ka kgotso banna Babsi Mlangeni ke motho e re tsebe ke molatela ka kudu ebile ke sa tsebe gore a ne sefatlhego
5: o ya
12: o thoma go tseba gore o nne le a ne sefatlhego ka kwa ke na le susumetso ya gore banna Banna ke ba rarisha ba re bogolofadi a bone le pheko.
5: Bogolofadi a se le pheko monna gaeso.
12: Bogolofadi a se le pheko. Doctor ke bona eng go ile go sheke moya ga gagwe a roba le ka kgotsa.
5: Aha, re le bogo. Tshe tshobela FM le go tlhagatsola Afrika Borwa mo motho le ditshudumela.
13: Doctor.
5: Eh, mekwa.
13: Tamisha o ratile ke kana ka fa o re tshiring le go atamisha.
5: O re dumela le yena.
13: A o wa di mudimetse doctor ke ra mashana a fa ka sebane.
5: Thobela.
13: Ba tsagare ke taba ye be bolala ka mogala yo ga mosebene.
5: Mogala bofe?
13: E be bolala ka mogala yo ga mashabela mabapi le mathungu ke gore ba di artists ke ba di bilitse gona.
5: Oh,
13: a re gona di artists ke ba di bilitse go tsaka mosola mawatle. Doctor ba re charity pitching at homes. Ke pa e taga mosabeng wa ga me yona. Tsala ga go le mathungu ke ka mogola bana ba ga bona ba kholofela ba santse re ba le bo rotho tafoleng go bitsa yo ke ke ka mosola mawatle go bona re tsana le go thata ka tlhoko e doka ke mang a tlo tumisha go yo ke ke ka mogala go rena ka ntle go reka ka kwa America ba le bile ba ba tsebe go me respect ga gore tsala re bitsa tsho ka America mo le go nna go ba bana le financial crisis ba tswa le ba tura mo le go ba ka sona ba ka tshwara ke patela a tsitsi ka itse ba sona go tshwara artist ke tshwara le go ba tsene ya tsona
5: ka mang jomeng o bo re tlabe se ka fetlo ya ngwa ga ka ngwa ga mo ile gore nka ngwa ga ka ngwa go dula go solwa gore nang ka ne le o ka re le togela ba a bo rena ka mogae ba ile gore motho mongwe ba tsantsi re ba thushane le bona ra lebella ba o tla nna geng tsan ke ba ile gore bile a bana tla ba le rena nne
13: e bile to part tsa le jo ta be nna le ene re go lela gore le bile re ibutshela ka mogabo rena president ba re ke tlhola ka me shomo ka re sheme le ba ikho itse ba yo gona gore go thusa ke dingwe le kgwa ba re ba di kgobana ke dingwa e kono di yana ga ya gona go gola
5: a ga go kwele pele me go go kwele monna ga se o tlhetse tsebela FM le go tla ga tshola Afrika borwa e ga sha ile mo tropong kholo ya polokwane ma ga ga shipon e ba tsamitse masimbeni tano go tswa go iri ya buka iri tswa go iri ya le sumi pedi ke re ka motho je go toga mo ke dikitimela ga kwa ga mashashane ke go
4: tshele ke manane o arena a ofisha mo setlengseng

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: go tsona e reng ya pele o akaretšwa tša gore motlhankedi phetiši wa SABC Nomsa Tšhabedi o netefaleditše maloko a palamente gore lekgotlagašo le tla kgoboketša le go gaša ditaba tša go amana le dikgetho tša dipušo selegae tšeo di tla go swarwa letšatšing la nne la kgweding yeo e tlago o fitlhelela magomong ao maemo a lona a ditšhelete a dumelelago kgorotsekwa magistrata wa Randburg e kwele gore motho wa setlhabelo yo a latofaditšego motlatša mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa Shadrack Sevier molatong wa go kata o be a tagilwe le go se ikwe nakong ya ge a katwa Citizens Commission on Human Rights Africa e re boikarabelo bja kgoro ya maphelo ka North West makhung a balwetse ba babedi bookelong bja balwetse ba menagano bja veteran a bo kgotsofatše ke Stanford Mahlotho bala FM ditaba ka botlalo e reng ya pele
2: lebogile Stanley re lebogile monnagešo bjale ga ge ke tshepisitse magagešo re ke ketumeleng ka kua go morimo ee morimo go o le dumela monnagešo o dumediše le batheeledši le bao o nago le bona o re boje gore o kae go direga eng
3: aga ke nnete mokone ke tše sebaka se ke le dumediše Dr Moloko Mašamaete ke dumediše le motheeledši ka fao o ratile wa gake kana ke dumediše le motheeledši ke bontšhe fa gore rena tsatši nna le kgone re letlhoba la fem ya lekgotlagatso la Aforika Borwa re ka fa motseng wa ga Mašašane mo e le gore re ka mogamadiba mo e le gore re fa re tlo keteka le sekolo sa ngaka Moses Josiah Madiba ke engwe sekolo sa Dr MJ Madiba ge ba keteka mengwaga ye 15 ke bontšha fa gore gausi le nna ke na le tlhogo ya sekolo ya Manoba ke bolela ka morena Madimetša le Dwaba ke tše sebaka se ke letumediše le go amogela go thobela fam thobela ba le Dwaba
4: thobela mogaši ke ena le Dwaba o ke Madimetša o tsebaga kudu ka la Stanford Dwaba
3: aga pele ga ge nna le lena re ya moyeng re lebele sa re tšea kgopu ka ga histori ya sekolo se gore se be se huteletše kae go diragala eng le ka re tšea kgopu e le ge e le botša motheeletše
4: taba sekolo se thomile ka ngwaga wa 1976 se brancha sekolong sa kgale se ba tsebitša Makarangele High School so re branche la mathomo ba ba accommodatile ko primary e le temporary ko Matinata primary ge ba tloga fawe ke ge ba go hutelelwa primary ngwe ba re ke napo gona mo gaufi ba kgweditše setsha gona mo gaufi le napo primary ke mo batlileng ba yaga gona mo villageng ya Madiba and then ka go thoma gona mola go bo 77 bana ba ba hudugale ka blokong ya bona ya mathomo
3: aga lena le bile tlhogo ya sekolo se sa ngaka MJ Madiba ke kgopela gore le re nyetlela ka ga leeto la lena nako ye e lebele le go tlhogo ya sekolo dilo di be di le bjang
4: nna ke bile tlhogo ya sekolo ke ka gabotsebotse a ke gore ka 2003 e re o thomile diphetogo mara e kgolokgolo ya phetogo e bile gore sekolo se be se tswile di-branch ka 90-something go a ba le sekolo se seswa ba re ke Mathatha-Ledwaba go a ba le sekolo se seswa ba re ke Mathatha-Ledwaba e Monotwane go a ba le Jonas Mantšu kwa Mapangola ya fokotša taba ya ka re be le feeder school e di-primary tšere tsa gore pele bana ba bone ba phasa ba tla go rena so ya thoma ya fokotša taba ya enrollment sekolo se sengwe sa Matinata le sone sa primary sa gwa ya ra gore rašhala ka feeder school e one ya napo le yona gwa fitlha mo e le gore ga ba sa feeder school in that sense so ya ra gore sekolo se struggle sa mathomo ebile go hwetša bana because re sana le a direct primary e leng feeder
3: aga
4: re no topa kua le kua
3: aga ke bontshe fa motheeletše gore ke boledišana fa le tlhogo ya sekolo se ya Manoba e le go morena Madimetša le Dwaba ba go le Dwaba ge re bala histori ya ngaka MJ Madiba ba bontsha gore e be e le mongwadi wa dipuku e be e le morutiši ebile gape e be e le setsibi go tša maleme ebile gape e be e le moetapele mo setšhabeng ke mantšu a fe a e le gore lena tšatši nna lekgono le ka fa motheeletše goba la fa ba ba theeleditšeng kudu ba e le gore ba tsene gona mo sekolong se goba ba e le gore ba sa tsena gona mo sekolong se nepogolo e le gono no nyaka go ba tlhotlheletša re lebeletse ka ga mešomo ye e dirilwego ke ngaka MJ Madiba
4: mogalabo MJ Madiba ke motho o mogologolo kudu wa go tswa mo lefatsheng la Mašišane ebile go no tsebiša setšhaba ba ba sa tsebeng gore ke ena motho wa mathomo wa go ngwala Sesotho sa Leboa ka matric level yena le SP kwakwa so ke na gore ke motho o mogolo batho ba gešo and di-contribution tša gage o thomile go mokopane college ya di go diša ka mokgwedi go tseng ka ona a bereka le university-ing dibuka tsona a ke sa bolela e re be re tsona primary go tloa ka go sa pay go fitlha ka go standard 6 e re robala dibuka tsa ngwala ke yana tse ba di bitsa matlhontsebe contribution ya ka ke e kgolo ebile ke sa na le tumelo ya gore ga se ra tlhare mo ona ra go fitlha leveleng ya contribution ya e dirileng
3: aga ke bontsha fa mokone le o ratile le motheletse gore ba bolela nnete gore ba tlogile ba tlisa go ba dira gore le lemele la rena la go bolela la sepedi e be lemele le gore le tloga le ba la go golela godimo ba ngwa dile fa dipuku tsa go tshwana le bo thuto ya pele puku ya go tshwana le tsiri puku ya go tshwana le nkotsana le puku ya go tshwana le mathontebe ke tshedingwe tse e le gore re tswela pele go no ba tlhompha ka meshomo e le gore ba e dirile molaetsa wa lena wa mafelelo ge nna le lena Roma kudu re lebeletse molaetsa o le ka o fang go tlhogo ya sekolo se ya gabealo barutisi ba gabealo le bana ba sekolo ba gabealo
4: e go tlhogo ya sekolo le barutisi le bana ke re tswarang le tiise challenge le ke boleteng ya enrollment ya hore ga le tsana le direct feeder school ke challenge e fela e ska le paledisa gore challenge ya sentwe tsonke go paledisa go tswela pele go pela gore ba no khwatlisa ba tswele pele ka yana palo ene ba e beng le yona ba leke gore dipuelo di phadime ka tumelo ya gore ge dipuelo di phadima le go sena a direct feeder school batho ba tla kwa dipuelo di tsona mohlhamongwe le tsengwe tsa di-extra mura le le dira tsona batho ba ka tla ba le joina ya ba gore ga re nyake e re sa nyakeng ko gore bokgwa ba Dr MJ Madiwa mogala bola bogwelele re bola ke pelo ebile disboletse pele ka re a se gore moonore enough go lekana le contribution ya gage so a re direng gore sekolo se se phele le baithuti ba kgale ba sekolo se ke gopela gore le bona ba tshele mare diatleng le bona ba tlise bana ba bona ka gore e ba sa tlise bana mo sekolong se bona ba tulang go sona ba raya gore sekolo se felele
3: tlhogo ya sekolo ya maloba morena madimetsa letwaba ke tsa sebaka se ke le leboge poledišanong ya rena go thomela FM
4: ke lebogile ntate mmue
3: aga tla tsamela go mashamane tele o ratile ke buisetsa dithapo go lena re sa tsone tswela pele ka di kanto ka dipoledišano ge letšatši leya e le ge re keteka mengwaga ye masometlhano ke a leboga
0: ye ke thobele FM ka raga ngwaga 2020 tsela 2026 thobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
5: Ntšha bogware bja gago bjalo ka seapeye le spa hwetša phokoletšo ya go fihla go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go tswana le 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o boloka 7 ranta ka rewards card goba 500 gram rama original 70% fat spread break ka 26.99 o boloka 10 ranta ka rewards card go thoma ka di 22 tša September go fihla di 6 October ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
2: aga a re tleleng pele magage se re lebogile go tswaka kua ga mašašane re kwele magage se go na le sepela bjang ba bankgopotsa dipuku tse le rena re di barile bo mathontebe tsele re fitlhile mo go tsona bo maramakadika tsele re fitlhile mo go tsona ke ka baka leo mamotsha re sa le magage se re tswela pele go sedimoša le go fa setšhaba tshedimoso e le gore sa e tlhoka le go thabiša ga mmogo le gore batho ba kgone go ithina ka radio ke mo re leng gona magage sela e kwa radio gore maie ka baka la go thekenoloji ya re dumelela re kgona le go tswela ka ntela di ya tse dingwe batšheletse a re tsweleng pele le re botse gona ke difitšele ke boletse le tabo seopela re boletse gape le kazamola shae re boletse diphiri mmekwa empa re tswela pele go bolela le batšheletse ba rena ka go šalana morago dumela motšheletse re gona re ra le ena mma
6: re nna ke nako bolela ka taba ya basadi o ka ra efele ya go bolaiwa ga basadi
2: ao banna
6: ke boledisa ke taba e diegileng ka kwa Rustenburgeng
2: ya
6: o bolaile lagarebe la gage la 47 years pele ga bana
2: ao banna a bolaya ke motho a reng ke a mo rata
6: ee
2: ao batho ba modimo
6: and-e bele se ke sesupa sa gore go raya gore marato kore go e kana re ga kamane
7: ke go tsale bo so santse go rotse ka re go tlo ba buile
2: gore o re re go kwa ga botse mogadi o re ge o bona o kare le rato le a le sa duka ka mogwele le duka ka gona le nna le go abelana wa tswa o nna le kgadimotsana ka tologa
7: ene o bona gore go boima
2: Happy yelo o tsebo re ntlo ngwe fela re buti re butsa di butsho le rena go bona nka ne le khoteletse go tlaishwa nka ne le khoteletse go betwa nka ne le khoteletse dilo tse ding tse le gore a di a tshwanela go khotelela le basadi
7: o thata gore ba bangwe ba khoteletse go gore o re ke tla ya kae le bana
2: a o bana
7: motho mongwe go ngati direke
2: yelo ke yona ntwe ya gore motho a re khotelela sa tsore mafelo nda dilengwe a ga ba feleletsa le setlupo Una kana re mmusha o dira go tletse seatla setsumogadi gore bothata yo nge bofela.
7: Na ba ka nna o di go tletse seatla ka bakala gore mokone ga ne bele motho bola motho ma motho so ka la rotlhana.
2: Mm.
7: De ke tsang o tshwi.
2: A o batho.
7: Ka monni. Ene ba no boelela.
2: Re le bogile magna le kulufela re molaetsa o kwagetse re a tswela pele magage shere ke tseng o mosho le ena re mmutshe diputse. Dumela motheletse la amogela.
8: Toka.
2: Eh tobel
8: ka polokwane wa rra go sele botse
2: bo se ile ka na lena era mungung
8: ka tswane ka mamelodi a hola botata mo go ntse ba shimane ke kwa mo hlokolatse ba ba ne ba re gore la dira ra fela ga e ba ho ma self
2: mm
8: ka le di fa tsho ba lo gona ke nako gore re tsentse di buka ke la tsa mala wa tala morogo
2: mm
8: e dire ke tsa di smart card tsa go bua le
2: Eh, akere o tla gopola ra mongkung gore re thomile ka tompa se re ntire ya le tsona bjale o ka le yona bukwana ya ba le mogile gore o ka re ha ena me re shumela botse ka mogho e ka shuma eng go tsana le smart card re nan le yona ga jwale
8: Nalo mko mi ke ba lwa ke tshosile ka ba tere jiba ka se mo ba se ne jone ka yenge ye man ma te jam ko di ibile ji bo nolo nolo go di hotsa di panga ja di jira go nwa la ka o tsaya gona tshwi kwa ho ba se se ba nge lo isi ni sha ngo a ibi
2: Nalo
8: ka mo ra ma jam a supa ya tswa ka ratana ga go ya boitsibiso la pa le ke jira ka 2018
2: ya
8: ke na le ona le ke ba se tsa ke ngo lo jira ka re wa go tla nga o sa le kgole go di a match
2: e o tlo lo fita go go ba mafufane o di khota ga yona mola wa khota ngo ona na mile ka mong ga o bontsha rawa dilo tsa o di lukile mona o ka tsena morwalo wa ga o ka dilo ka mong ka tsa sepela ka lebelo nyana
8: le teng go ke a tsepa ba di ba fira go rawa o kole malae
2: mola ja o kwa gete go bona mabane ka tona ya khoro ya merora ya selegae ga ba bontsha o rawa re nya ka gore na go nye ta o tsuru no be ya monwana mola o duma khalasana le ba lo ebe ke moka ya ntsha ditaba ka moka je le gore dika kwa gare ga karatsane le ya gao ya boitsimisho tshele je thobela FM le go tagatswa Afrika bo romo shumo tshele di dumela thobela Malo, mo ke tsene re dion a tla la thafase a chapa. Mutshile jo mongwe shudume.
9: Mo bone le kae?
2: Re gona rra lena.
9: Ke mma go ya OG ka mo Cartonville.
2: Kwena OG.
9: Mma ga de OG ka Cartonville.
2: Ke o amogela mma OG.
9: Mma ke go rile tedi mo kwali ke tsaba ya ka mo wedela ka mo.
2: Eh.
9: Ya dipuna ya le tsabana ka mo di tshabeleng ka mo. Ngo e nkushitse go kukukukukuki.
2: Marangeli mbuje mmago oji gorena nda ne batho ba gorena ba thukusalela mabiale mbanna
9: Ewe nga no re kere na re le batswadi ga re gone go controla bana ka re bana ba rena ba banyane ke bona ba kitimelang ka dithabeni
2: Ao batho ba modimo
9: Oh
2: Yena le diere ga re le
9: ga re gone go khalemela bana ba rena ba itsa ona kudu
2: Yalala na malayo le salara o lukile ga dingwe tsa ba botsa re le moyeng gore bana ba rena le a itsa ola le palla go bolela le bona
9: kannete
2: o kwela ma OJ o re kannete bana ba rena ba itaola majaji a ingwe e mukushe botlhoko ke gana ka mola gona ka mola gola Carltonville ka province ya Gauteng mo ile go ditiragalo tse dile tsa thoma gona motho ba di go gagaro ga dithunya le go bolao o thetse thobela FM le go tagatshola ke mutse putshana ngane bana ba rena ka metha a se mathomo man le sa opola ka kwa le sikisiki batho ba ile ba bolawa ka bontshi ka mangwe a leng nga ne batho ba gore le ba bolaelo ga lelena dumela mothele dira amogela thobela
10: nga ga ntate ba tsama e
2: thobela mrena diale
10: le dilo go tse o ntamisi ga ya matebe
2: thobela
10: e nanda ba tsama e te go le botlhoko ke swabileng go futa molomo
2: le baaka
10: ga di ja go ya gala mo bekeng ke kwa ba re bana ba no tsanela la moghekola moghekolo
2: a o bana
10: o dipudi se gore ba ghekolo ba bile go le nosi a fa ba bolokegile na
2: e bile wena o dile ka tlhogopoledišano yo nngwe ka baka la gore nna makgekolo wae ke ka baka la ya matshwanetse ba dule ba le tena banna
10: kore
2: o apeela ke mang motho o tlhatsetswa ke mang wa itseela dilo tse ka moka tsona na tshireletso e kae batho ba modimo bana ba ye ba kae a ke golo o no ba tee o na le ba gabo nkane o agana na tabe ya gore bakgekolo ba na le go ganelela ka metseng ya bona nkile ka ekwa e fela a ke golo re ka phala ge ka moka le ka kwana gore a reng re motsee re mo ise kae kae a o dula kae kae motlho mongwe re mo ise lefelong la batsofadi
10: nna ga ga bo rena re nyaka gore go beka mogolo motho ga a dule ka gagwe a be safe mmuso wa ga borena banna ga o emeleleng ka maoto
2: nke le mpotse nka tata metlha le supa mmuso ka monwana mola lena dilo tse di dia mmuso le o tseba gore lena le batsofadi ba ba dulang ba ete o sa tsebe nako le nako ge o dira ka tebe ya lesupa mmuso ka mona a ke emele le mmusone ke no ba ke nyaka go tseba gorena ge mokgekolo a dula e tee mmuso o tseba neng gore o na le mokgekolo a o dula e tee ka kwa
10: are diphofolo re tee tlhogo re e busetse mora gore ka nako ela mmusola wa ola ba re ko apartheid e be go ne dilo tsa mohuto tse dintšhi mo nageng na
2: kraon lena le diang bjale ka batho ba gabo batsofadi ba
10: kore ntate moloko mašamaite le go ka ya boa mosadisa ga a fitlha moke a ile jana ka kua torongong o a boa ba re a gone bothati ba go kwa gae
2: ntate diale mpute ke re na batswadi ba ba dulago ba e tee ka mo gae go pala eng gore lena bana ba bona meloko le metswalle ya lena le tlhokomele gore motho o bolokegile ke ka baka laeng lenyaka o supa mmuso ka monwana o sa tsebeng gore ka lapeng la gore la gore go na le mokgekolo wa o dula e tee
10: wa bona ba kgone go jea bana ba re o dula nae ngwana ga e le bosego a yemo a yago a ye maitisong a togele mokgekolo o lata monapeng goba a ye majaleng
2: ke molato wa mmuso
10: ao a se molato wa mmuso moo mara mmuso o santse nnaka ga borena taba tsa mohuto kogore re bolokege ka taba goba re tšhireletsege ka molaotheo e tlogo e ira gore motho a tshabe o dia bosenyi ka mogare ga naga
2: ke le kwele ntate diale ke le kwele papa ke le kwele ka ditsebetse pele le sa tšheletse thobela fm a le go tlagatso la aforika bora rotela pele maga geso o mo motšheletsese o dumele a re lotshe a ke kwe ke a dumedise ke a dumedise warra a dumela thomas
11: a ke tsere mmuso wa rena o e bona jwa ntho wa botse ka
2: lena le e bona bjang lena le e bona bjang thomas
11: re foka maatla mokoni ka gore tse dingwe di nyaka bona gore ba re thusi ka tabe a botsa ba re masa bosi thapo mara mokoni
2: ao tlhapa ba re tati le lengwe le tlo bola bo thomas komana ka melato e le gore a se dire ke bona ka phoso
11: ya mara jwa le mokoni e santse go belelang le lengwa le e le gore ba tla ka lona gape jwalo e a e sa kgatlha mokoni
2: o lokile thomas ko o kwele monna geso e le tabile le lena kere o na le ba ba reng thapo a e boye ke ipitsa gona motha thapo e ka boya tate lengwe motho a di ore o feta mola re lea mona monnola monnola o be a re ontia saore e se nnete ba feta ba o kitimiša ba o tshwara ba re moišeng thapo mmolaeng namehile ba o bolaya ara wana ke be ke le aketša
12: ga gona supermarkete ye o itšhipileng go phala usave seo se ra gore o hwetša ditshekeo tše dikgolo le tsweletsweng tša gago tša mamoratwa dihlokwa tše tšeke ka tšatši le tše dingwe tše dintši ekgweletše 900 gram ya dipocomo wheatbix ka $49.99 le 2 kg ya sunlight 5-in-1 handwash powder ka $54.99 efela di hwetšagala go fihla ka di-11 tša oktoboro 2026 o se tlhaelwe ke dintšwela kae tše tše kaonekaone le tše dingwe tše dintši ga usave fela mo dijo tša dibose di bitšago ganyenyane
2: a tsweleng pele magageso a re tsweleng pele ke nyaka go bona batheletsi ba ba rengwaletse o nakedi shelta moremiso a re kgotsong dr mašamaete le o ratile ka mo kgašong ka mo taba ya general sebia o ya ka nna o tseba molao monna yo motho yo o swanetse a rute setšhaba molao o tselela mola mola o tsela ga botsa a di arabele o fitala bakeng la bela ke nna na ke di shelter moremi go tloga kwa ga monyebodi o mongwehlong ke bona ke Clarice o ngwadile mo re ba ga mashamaite le o ratile ke kana dumelang ka mo kgashong seo se gorile go shedi ke go hwetswa ga ditsamatsama ka mola Witbank mola ga ka Mpumalanga ba shadile

0: saya madiba mo ile gore kete ka mengwaga ye masomehlano mengwaga ye masomehlano ya go tlisa phetogo mengwaga ye masomehlano ya go tlisa tlhabololo go dule lebeletse leleme le la rena la Sesotho sa Leboa go ba ke re sona Sepedi ke bontsha fa gore gausi le nna ke na le ngaka Johannes Moloto o motuna ye ngaka Johannes Motuna ya ke tlhogo ya o ba kere ke molaodi wa sediko thuto sa Mahune ke circuit manager baga motuna ke tse sebaka sekele dumedise le go amogela go thobela FM thobela
1: ke a leboga magashiri ko tamise
0: aga sekolo se re leng mo go sona se na le histori ye ntši ye e le gore lena le ka tloga le tseba ga botse bjalo ka ge le okametse dikolo jaaka mo sediko thutong sa Mahune ke histori ye e le gore re tswela pele go ikgantsha ka yona re le batho baso kudu re lebeletse gore yo ngaka MK Madiba o tlogile a tlisa phapano ye kgolo kudu kudu re lebeletse ka lefapheng la tsa thuto na lena ke molaetsa ofe o e le gore le ka tloga lofa letsatsing la lekgono ge go ketekwa mengwaga ye ya masometlhano ya MK Madiba ngaka MK Madiba
1: ke go leboge gape mogashi ya rena re ka re re ikwa re le motlotlo kudu kudu nna bjalo ka molaodi wa sediko thuto sa Mahune sekolo se re ka re ke sekolo se e le gore ke bokgwa ka gore se re eletse ngaka MJ Madiba o e le gore ya tseba gore o tsere karolo e kgolo kudu mo thutong le nna ke lefa nkare ge ke be ke sa le kwa dikolong tja fase ke badile puku e ba re ke matlhontlebe e le gore ngwadilo ke ena jalo re ka re go fitlha mo o contributile mogalabo jalo se re kano se bolela ka sekolo se ke gore sekolo se maemo a sebeng go sona ka nako ye ke a e le gore a gatlhise ka baka la gore go ene le dinyakwa tse itseng tse e le gore di a senyaka ka baka la gore bana ba ba le go fa sekolong se ke ba bannyane ka gore ya tseba gore mmuso ona o bereka ka molao ge sekolo se fiwa masheleng le tse dingwe jalo le jalo ba lebeletse gore na palo ya bana mo sekolong ke e kaakang empa re tlhotlheletsa ka gore barutiši le tlhogo ya sekolo ba tloga ba katana le bona le ka dipoelo mo tlhogo ya sekolo Dr MJ Rapeso a sale a swara le ena dipoelo ne dampa di ya godimo le ngwaga o feta ba kgweditse 100% ka moka ga yona ba phasitse bana ene e le ya boleng ba godimo jalo boipiletse rono re no re dira gore le kgone ge re le fa re jala peo gore barutwana ba ba fetilego ka gare ga sekolo se e le gore mamotlha ba swere maemo a go fapa-fapana mo ba leng gona ba šoma re ba boe re re come back home this is our slogan come back home le tsebo gore mo le leng gona le fitlhisitse ke sekolo se le tle le boye le thuše le kuke maemo a sekolo se
0: aga doctor ka lebaka la nako nna le lena ke nyaka re rume e le ge re šiela Dr Moloko Mašamaite nako ya gore a rume lenaneo ke molaetsa ofe o le ka o fago kudu re lebeletse molaetsa go ya go tlhogo ya sekolo barutwana ba e le gore ba tsena gona mo sekolo le barutisi ba e le gore ba ruta gona mo gabo yalo
1: re re ka sekgowa re re soldier on tlhogo ya sekolo Dr MJ Rapeswa re a bona maitapišo wa gago o mosadi o tshwere thipa ka bogaleng le barutiši ba gago jalo nna ka molaodi wa lena ke tloga ke tseba gabotse ke re le bana ba sekolo ge ba sa tloba ba ile ngwala dikatlobo tsa bona kudu-kudu ba grade 12 ba mphato wa marematlou re ba lakaletša matlhatsi le matlhogonono ene re a tseba gore ya ba thekga mo nakong e gore ba tswelele ka moka ga bona
0: aa Dr Moloko Mašamaitele o ratile nako ke uwe re šielane le lena re lebogile
2: o leboga rena morumogolo o le mo wa rena monetso o lokile batheledi le re le bakeng la bjaleng re no felela jaaka tse pedi tse tharosetse ba re mogadi Maria Sholo ene ngwadile mo a re thobela Dr Mašamaite go tse o mokone Dr Mašamaite le go ratile ga motaba ya go bolawa ga basadi ke bona gore e santse e ganelela ditabeng kudu-kudu mengwaga e re lego mo go yona banna re sa bolela ka go bolawa ga basadi lesogana le bolaile molekani wa lona na ke lerato na mogadi Sophie Mašišhile le ngwadile a re thobela Dr Mašamaite le o ratile dipolao tsa basadi di santse di tantse šedi taba ya gore mosadi a

0: Aye masumepedi ne re tshela go irela ya pele go ba le nna ya tshobele FM ka go tshepishitse ka re ka moroga Japanese pizza nna le wena re tsena two gona ka go ga mashashane Dr. MJ Madiba ke meleng gore re tsena gona re ke gore ka pele gore extend muwe mo re bogolo o di tsere ka sepopego se sefe gore mo go dumela tshwena
1: a ga dumela mangkoko ke tshe tsaka tse ke di merise gape le mo ruti le sudi o ile gore sa tsena le khono ona le wena ka mo ntong khaso o ga ma ya le fisha ke bontse fa gore re sa le gona fa ga mashashane mo motseng wa ga Madiba mo ile gore re ke teka mengwaga ye masome tlhano mo la sekolo sesa Dr. Moses Josiah goba ke re ngaka Moses Josiah Madiba setlhongwago o ka gopola motheeletse gore yo Dr. MJ Madiba o belegwe ka la lesome senyana kgwedi ya dibatsela ka ngwaga wa 1909 a tla go fala ka la pedi kgwedi ya Pherekgong ka ngwaga wa 1985 mo ile gore o ka gopola gore e be e le morutisi e be e le mongwadi wa dituku e be e le setsibi sa chamaleme ebile gape e le moetapele mo setšhabeng dipuku tse dingwe tsa gago tse e le gore o ka di gopola ke dipuku tsa go yetsa bo mathontebe bonkotsana bo tsiri thuto ya polelo ke bontshe fa gore ke na le mmadikeledi maloba o maloba ba e le gore ke ba lapa ba ka maloba ke tshe sebaka tse ke le dumedise le go le amogela go thobalefa thobela ke nyaka go tseba gore lena le ngaka MJ Madiba le tswalana jang
2: nna ke ngwana gagwe wa botlhano
1: o
2: elateng wane le bana ba supa e le nna ke nna wa botlhano
1: o ya lena le ngwana wa gagwe go raya gore mediro ye ya gagwe histori ye ya gagwe goba le legacy ye lena le toga le antse go yena
2: eaa lena rodi a senkaka sedile le batswadi e re ke tsena di-high school bekile day school a ke dula le bobapa e bašoma ba sepela mara ga ba boya nna ke no ba gona gae le ge ba ya maeto ba tšhaba go poduma tseleng ba reila ba bitsa nna ke sepela le bona
1: a ga re tsoga re leboga re tsoga re leboga mešomo ya ngaka Moses Josiah Madiba e sa tswela pele ka e le gore letsatsing la re kono re fa sekolong sa Dr. MJ Madiba mo e le gore go ketoka mengwaga ye masometlhano ya sekolo se mola setlhongwa a maikutlo a lena a go kae le lebalapa
2: maikutlo a rena a ko godimodimo re gopola ka mokgwa o mokgaela be ba emaemela sekolo se gore sebe se agiwe a emaema le principal ya mathomo ya sekolo se e le go Adelaide Monyamane mofumagadi Adelaide Monyamane
1: aga ke nyaka nna le lena re rume e le ge re tlo boela morago ka kua re bone gore go direga eng mo lenaneo lena bjalo ka moredi wa gagwe le bona e ke histori ye goba mešomo ya gagwe e tloga e fiwa tlhompho mo go lekanego
2: gao wago jale gona o ka re go baka gonnenyana ka rosimo re re sa kwa ba bolela ka bona pele re bona o ka re sorile taba e ya gage kare le mmuso o thoma gore ka thunkiomere bana ba betiwe ka leme la gabo bona
1: aga dikeledi maloba lena le moredi wa ngaka MJ Madiba wa botlhano ke tshetsa ka sekele leboge wa botlhano wa ngaka MJ Madiba ke tshetsa ka sekele leboge ke re kgaebe letsatsi le lebotse go lena
2: ke a leboga
1: aga mankoko le moruti lesudi ke busetsa dithapo go lena ke a leboga
0: a re go lebogele kudutlhe ke ka mogelong re di sepelega ka gona gona ke koga mašhašane Dr. MJ Madiba ke sekolo se e leng gore seketse ka mengwa e masome a matlhano o tla ba dutsa le gona mo re mogolo a re botsa gore ke bele gore go diragalang
3: le ke letšatši le a fa sebola
4: swantageng sona se go le ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke na le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme yena o tla ba a re o setlhare sa dienywa
5: setlhare sa dikenywa se tlhoile ke maswika o se boele morago
4: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re jale ka monna lenyalong o nyaka go tlhomphiwa goba o nyaka go tšhabiwa
3: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fela ka ira botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go iba le nna
6: ba bang ba ibitsa melate ba bang ba ibitsa mediro ba bang ba re ke mekete bona ke go fopofopana clockwise ba re re go botse re go tshwaretseng go taba ya ka le mangkuku baby theletsa go gore o sepo or clockwise e jo kae.
7: People are spending a lot mo manyalong a bona, but there is just one thing missing to guest the jabon ka di hlokomeng. So ke mo ile go ke bona gore gap ya gore no go a hlokega gore ke thome a company long gore to tlokomela buying mo melato ke ngwana magaeng ke go letse magaeng jole ka maile manga go letse magaeng ke go la ke ya dikgoning mokeng ka tsebo gore a le dikelo tshwantse ke gape le dipudi di tsene ka shankeng e ke a be ga mollo fase
3: ke ka moka di hwetse go tloga ka ile pele go tlhaka ile boraro mosagare mo go thobela FM mo shato wa tsebo le go ithabisho.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ruri mathata a ka ke a mantšhi ka mo a re kopaneng gape ditabeng ka botlalo e reng ya bobedi.
2: Okay, Seni, ke masomeraro ka nnete go tswa go e rile ya pele nna le wena re tswele pele ka sepopego se.

0: Samsung A06 e mpya yo.
1: Eh, ke khumana ga Ackermans ka phone jam.
0: Bra waka, ke phone yam.
1: Sa.
2: Hello we di shabyang. Ke khumana le Samsung A06 ka.
3: Phone yam.
2: Go tloga ka 212 rand ka kgwedi. O ba uitopela yona ka cash ka 1699 fela. O buluke 300. Pakisha. Kwa tsa ya ga go le khono ga Ackermans. Kona le milaona le dipielo.
4: Clientele Legal e ka hwetjwa ma Afrika borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fitisetswa go CCMA. Dikoloto tse di sa gonegego, boshuru bo botheile go bongwe le tse dingwe. Go di moga mo o ka hwetjwa dipokoletso tse di gahlishago. Clientele Royalty e go nea dikholego tse o di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go selebanye la mahala. Hwetjwa tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General, KFSP yeo idumelejeo, le murekishi wa insurance ya jeo ise go tsa bophelo. Clientele Royalty, ke mohola wa go botega wa utlisha go wena ke CBC Rewards Pty Limited, ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipielo di online, go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Metsotso e mehlano fela, e ka fetola tsela yeo o hlatswago ka yona. Ka Omo Super Soak Hand Washing Powder, dipatso tsa manganga di tloga ka lebelo, go tloga metsotsong e mehlano fela. E šoma ka lebelo gore o tloge ga nnyane. Gape, Omo Super Soak Hand Washing Powder e tsošološa diaparo tsa gago, tsa šweu, tsa taga twa, tsa mebala, tsa kganya, e leke le kgono. Omo Super Soak Hand Washing Powder se tloša dipatso seo se sa tlolwego, gona bjale ka lebelo.
6: Minokeletabo mo go ibalenna
7: Hashtag Minokeletabo
8: Hashtag Minokeletabo
9: Hashtag Minokeletabo
6: Bangkoko baby Moshupologo go fitlhela botlhano
10: Ile ya pele go fitlhela ka ila boraro
11: A ye le sume se fela re ke la go irele ya bobedi go ibalenne ya Thobela FM e re nalwana re boela gona ka kua sekolong sanga ka MJ Madiba re ke gore ka baele gore na e ka baele gore ex eno ga muwe mo re mogolo di tsore ka sepopego se se feka bakala gore o go boditse re sa tlhono bua go botsa gore ka baele gore o di tsore biang re tsa gore ka moroga irele ya bobedi re tla re tlotsana go taba ya ka le mangoko baby gona biale ere re re mo re mogolo
12: o tsabela sefe
11: bona na ke go fa se baka gape le ba tshele tshe
12: okay
11: O ka re botsa re go fitlha ga pele go diragalang ka fa o ga mashashane.
12: Aga ke bontshe fa mangkoko le moruti le sudi ga mmogo le motheletsi ke bontshe gore fa ke na le morena Lazarus Mugaga ba ile gore ba tswa ka kwa go lai go unisa ke university ya rena ya Africa ba ile gore ba bona ka fa go tlo bona tse di diragang ka fa le go le bona re ba tlile go tlo fa molaetsa wa tsotsheletso kudu ile gore bona ba le ka ba unisa go ba University of South Africa ba be ba ina le kamano le ngaka MJ Madiba ba ga mangaka ke tsheba ka tsekelo dumedishe le go la amogela go thobela ka thobela
13: Tumela more.
12: Aga, kenya ka go tseba gore lena bjalo ka University of South Africa le fata tsena le khono mo mokitikong o wa nngwa ga ya masome 5 ya sekolo se sa ngaka MJ Madiba kudu re lebeletse le history go ba meshomo ya idirelo ke ena ngaka MJ Madiba ka gore re tseba gore e be e le mongwadi wa dipuku e be e le morutishi e be e le moetapele mo tshabeng na lena le ngaka MJ Madiba le tswalana bjang
13: ka re o setse o tlhatlhotse ngaka MJ Madiba mo yona ka medigo ya baitibile mo tšhabeng le mo lefapeng la tsa dithuto bokudu mo Limpopo e be e le Northern Transvaal ka nako eo o ile a fiwa tlotlo ya lengolo la bongaka technical doctorate in education go tlotla maitapiso a gagwe go direla setšhaba le go tlhabolola dipolelo tsa pedi e le go yona sesotho sa leboga so re ile ra mo leboga ka gona mokgwa gore a tswele pele ka go tumisa polelo ya sepedi polelo ya sesotho sa leboa mo bana le go tlhahla barutisi
12: a ga letsoga le bontsha fa gore lena le motlhomphile e re ge lebele mofa lengwalo la bongaka jaanong ke nyaka go tseba gore go fitlheng ga bjalo le bona e ke meshomo ya gagwe e tloga e fiwa tlhompho ye e leng gore e lekane
13: go bolela nnete nka se re o kgalabi o wa senatlaong
12: ka mogo a berekileng ka gone ke bona o ka re ga re dire go tsetse seatla jwale ka ge go tlotlwa bangwadi ba bangwe ba dipuku like bo Matswipe like bo Heskey Mphahlele ke duma gore o ka re mogala jo le ena mediro a e dirileng dingwalo tsa gago le tsona di ka phaganiswa le ena a ba maemong a godimo a go swana le bangwadi ba bangwe ba dipuku tsa Leboa.
3: Aga ebile mongwadi wa dipuku tse mmalwa, dipuku tsa go yetsa Matlhontebe, dipuku tsa go yetsa Nkotswana, puku ya go yetsa Tsiri le thuto ya polelo. Molaetsa wa lena ge nna le lena re ruma ke ya ka Difokeng e ka ba ofe ka jena lekgono re keteka mengwaga ye ya 15 ya sekolo se e le go lebelela mešomo ye e dirilong ke ena ngaka MJ Madiba.
12: Molaetsa wa ka ke gore rena re le go ba boledi ba tsadi ga botse a re encouraging bana ba rena gore ba tsebe polelo ya rena ya Sepedi, polelo ya rena ya Sotho sa Leboa, nke re ba encouraging gore ba tsebe polelo tse ba seka bolela Sekgowa. Bana ba rena ba setse ba sa tetse ba sa tse gore ba tswa kae setso sa rena se a timela. A re ba baleleng dithuto amen dipuku tseo bo Dr. Madiba ba dingwadilego re ruteng bana ba rena gore kgone go tswela pele re itumisa re le Basotho.
3: Ke a leboga Mankoko e re ke fete ka fa ke ye ka Difokeng mo e leng gore ke boledišana fa le Babina Tou, ke boledišana fa le Babina Tou, ke bolela ka Magrace wa ga Mothiba ba e leng gore ba tswa ka Moshate ba tswa ka Difokeng ba ga Mothiba ke tse sebaka se ke le dumedise le go le amogela go Thobela FM ke re madume ke a re legasang ka ona ba Moshate Thobela
8: aro le magela madume a lena le rena re re tane.
3: Aga lena le le ba Moshate le ke fa le tsa jena le khono go tlo bona ke le gore di a dirwa ka mo sekolong sa ngaka Moses Josiah Madiba le kwa byang le le ba Moshate
8: re kwa re le botlotla ka gore Dr. MJ Madiba ke mwana wa rena, mwana wa mmu, mwana wa go letseng ga mashisha ka fa uche ka mka re le go kwa memo ra a re ro bona ke ngwana rena a tabeng a tlotsiswa ka jona ka gore ke mogho o mobotse ngwana a la hlasaga gabo o rutile bana ba rena Sepedi
3: sekolo ke sekolo ka ba le go tla taolo la sekolo ka ba rutise ka tlhogo ya sekolo le go lena bjalo ka ba Moshate na lena ke diphetogo dife tse e le gore le tloga le dikiša mo motseng mo kodi re lebeletse gore bana ba e le gore ba golela gona fa motseng wa lena wa ga Mashashana ba e le gore ba tsena mo sekolong sa MJ Madiba ba tla tloga ba ikgantšha ka tsona.
8: Rena se re se fang bana ba rena ba e golo re reng ba tlhomphe baruthiši ba tlhomphe di-SGB tsa bona ka gore bana ba matšatši ang ba fetogile ba lwa le baruthiši ba bolaya barutiši mokgwa o re sa o nyakeng gore na bona bana ba bona ba e le gola jwang ka gore ba ka se tsene dikolo ba lwa le barutiši.
3: Aga ke nyaka nna le lena re rume molaetsa e ka ba ofe wa o tswa ka Difokeng le lebiša go tlhogo ya sekolo ya gabe yalo Mmarapetswa barutiši ka moka le bana ba sekolo ba e le gore ba tsena gona fa MJ Madiba le dikolo tse dingwe tsa mogausi tse e le gore di wela ka mo sedikotlhutlong sa Maune.
8: Rena re le ba ka Difokeng re re hle ba rutisi ba mo Dr. MJ Madiba tlhogo ya sekolo le bana le batswadi ka moka batswadi ke baba ke boa ke batswadi ba bana re re hle ge le bona le ena le bothata mabapi le bana nke le re batameleng re tle re bone gore na bana ba ba rena ba re ka ba ya ga jwang gore le bona ba tle ba bele ka le bokamoso le bana ba bona ba tle ba ba se bokamoso bo bo feleletseng ka gore thuto ke lesedi ntle le thuto bo o šoma kae ntle le thuto bo o nyalwa ke bomang ga matšetse a monna ga a nyala mosadi o re ke nyaka mosadi wa go bereka mosadi wa go se bereke ke tlo dirang ka ena bana ba re tla ba godisa jwang ntle le thuto. Thuto ke yona lesedi e fang bana ba rena mogola bana ba rena a ba dume barutiši motho a dume go tsoga e sa le go seng a re ke ya mošomong e seng aowa e sa le bošego re tla kgona re tsoga re nyaka sekolo se le dikolo tse dingwe ka moka motlhala ko ona ona o le bona ba tlhomphe dikolo tsa bona e tle e re ka moso ba dire moletlo wa go swana le ona o gore ka moka bana le rena batswadi re tlhotlheletse bana gore ba tle ba be gona mo dikolong tse di jalo ba tle ba re tlhatlhe ka gore rena re a gola
3: Aha, ke se tsoga se ke le laboge Ma Grace Motiva le na le ba ga di fukeng le ba bina to ke re ar tswele mpele go tlhangela Afrika borwa re tlhangela le tshaba sa rena moshati
8: re le boga ka tselene ke gona re thomile re tle ma Afrika a re be ma Afrika re be re ma Afrika dumelo e se ra di ba ma Afrika a go etsa re sotlana re gegeana a re thushaneng re go lene mmogo re tsebe gore re bana ba mmu re bana ba gosi
3: Rahman Koko le Moruti Lesudi wa ka mo go matsatsi nna le kono ke go gomela fa e le nna extra ga mmue ke be ke sa sepele ke nosi go tswa thobela fa mmele go tla ga tswela Afrika Borwa ke be ke sepela le Augustin Rabebe ke DJ Oka ke sepela fa le tsapong ka dimeng ke sa ke ka matlakong ke sepela fa le motipa wa ga khanyago ke re ke le lebogile tlhe di thabo ke le kidi busetsa go lena thobela
11: bona go be go tshule di kakapa fela o dumedise di natla tso sepelang natla
3: ntla dimela
11: ke go lebogile mrumogolo ke le sime fela metse tsere ke la go irele ya bobedi nna le ona re tswela le go keteka kakapa papsi mlangeni

0: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekane go phološa bophelo bja motho go ba dirisi ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonyenyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela tlhoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
1: baswari ba dipholisi ba clientele bao ba botegago ba hwetša clientele royalty mahala o hwetša dipolokelo tša kgwedi le kgwedi le diphokoletšo godimo ka moo o na le sebaka sa go thopa karolo ya 10 million rand kgwedi le kgwedi ditaba tše di kgatlišago clientele royalty e go fa mokotlana wa 2.5 kilogram wa bupe go tšwa lebenkeleng la Pick n Pay ka 10 rand kgwedi le kgwedi bjale seo ke mogola wa mmakgonthe šhisa nyama ke karolo ya bogobe ya rena bja Afrika Borwa ka boikgantšho e ka ba bogobe ka tšhakalaka goba bogobe fela bjo boruthu re tseba seo se kopanyago malapa le ka moo o ka oketšago mogola bophelong bja gago ithekele pholisi ya clientele legal le hono gomme o šireletše lapa la gago o hwetše le clientele royalty mahala SMSa royalty go 45135 yona ke 45135 clientele general FSP le moinšorense yo e sego wa bophelo yo a nago le laesense clientele royalty ke mohola wa potego yo o fiwa go bareki ka moka ba potega go ntle ditshenyagalelo tša tlaleletšo gomme itlišwa go wena ke CBC Rewards go na le melawana le dipeelano ditefelo tša tlwaelo di a dirišwa
2: Best deals ever.
3: Na o nyaka go tseba ka seo botlhe ba bolelago ka sona e ya ga OK Furniture gona bjale o hwetša ditsheketšo tša kgolo tša 1300 ge o reka top loader washing machine ya grey ya 14 kg ya Defy gabile ke 4999 fela le double base setter ya Vita Sleep Zambezi ka 3999 fela o seketša 500 dintšo la ka itše kaone ka gonne ka go fetišiša ka lebenkeleng le online ga OK Furniture go fitlha ka di 11 tša October 2026 o ya ka melawana le dipeelano
4: ke me kholokwane magagesho melang ka mgalena go tlhogotlhe mo le ka ba le le gona magagesho

0: na munna ire akanya la basadi ba babedi go isha go ba bararo di duma gore bonyane munna o abele bana ba bakae
1: lo ga le go go go go sa botsa mo go la ba ndruta ke taba thari mo go e se se a tsheng ka mo go bone marenga ga le nna mo go le ka ke go bona ke mari 6 ya bana mo go le ke se gona ke mari matla a phepo era ra nka go tsena go ba sa di ga ba ra mo go le era di go ba le 18 ya bana tshobela a nka go tsena matla a phepo
2: Ntlha ofete stepe le Dr. Molokomashamaite lenaneo la megolokwane mo go Thobela FM.

e reng ke le botse lena gape o ile go ba le mosimanyana yo mongwe mosimanyana yo ba re ke riane yo riane o be a rata dijo kudu eupša go feta tsotlhe o be a rata kheke ee eupša riane yena o be ene le bobutiago le bosesiagwe ka fao ba be ba tshwanetse gore ba ngwathelane se sengwe le se sengwe riane gape ena o be a ka ba ngwathela dilo ka moka e fela aowa o be a sa rate go abelana le bona dijo tša gagwe mme e re ka letšatši le lengwe mesong riane a botsa mmago gore a pake kheke ao mmago o ile a ipaka ka nnete ya chokolete monkgomo bose ke ra monkgo wa go dumiša

0: diripa di leka tsa go lekanela gore yo mongwe le yo mongwe a hwetse siripa ga botse ba nya ka keke ka moka
1: awa sa sa ga botse se awa
0: ke re o be a be fetse e bile nga dile gape lena ri ya no ba nya ka keke ka moka o ba nya ka ya go feta ye wife lwego bona fa o ile a gopola ka ditlabakelo tseo tata ana go le tsona ka kua garageng a gopola gore motlho mongwe a ka hwetsa se sengwe seo a ka godisa go keke ya gago e a ba ye golo ka sona gona fao o ile a sepela a ya garageng ga a fitlha a hwetsa didiriswa tsa tata go tsa go šoma tseo a di tlwaetse go bjalo ka gamola dipekere le tse dingwe ga a lebeledišiša a bona motšhini wa go makatša gape ebile o ba a sa o tsebe gore ke wa go dira eng ka morago ga garage a bona lepokisi le o lengwetsego big nata godimo ga lona
1: se se kwagala e ka ba selo se ke senyakago sa go godisa dijo
0: ka nnete o ile a bula lepokisi lela ka gare o ile a hwetsa motšhini o ka re go tloa go godiwa ee gomme godimo ga ona o ena le dikgotlagotlane le lethale le bogale leo le ka go batsa go motho gona fao sole a ketima a ya ka moraleng gape o tshwere motšhini ola ge a fitlha a napa a supa khekhela ya gagwe a o gotla gape gotla seeta se segolo sa aparela khekhela napile re ene gape o a tshega ka letlhale fela ga ba gareng eo go ile go a direga semaka gape khekhela ga se ya gola eupša oa gola tshoswane ye nngwe ye nnyane yeo be go e le ka pele ga kheke e a gola e be ya gola ya lekana le riane ka bogolo bja yona
2: gane go direga eng felo fa
0: gape tshoswane ela le yona e makee le riane le ena o lebeletse ka makalo
1: a o ntshwarele ke be ke re ke leka go godisa kheke e seng wena
2: o rena tanke ka perna re tshoswane rata kheke
0: he riane o ile a leka go ngongore a swabile tshoswane yona e napa ya tsena kheke ela ka lebelo go fitlhela go šala leratana le tete fela le o riane a sa ka go a tshepa matlho a gagwe ge a le bona
1: o jile kheke yaka
2: aa ga se ke jale nna fela ke setse gore ke kgone go ngwathelana le bagešo
0: ga ba gareng yo lebati le ile la bulega go a tsena tata go riane aowa lena gape tata go riane o ile a makala kudu-kudu re a bona tshoswane ela ya metlholo le yankwa
3: ea ee gantsi go dira ang felo fana bana e
0: ga a batamela a bona big nata ka letsego lela riane a napa a tseba gore go diragetseng ka pijana a tseela riane motšhini ola a napa a supa tshoswane ka ona a gotla motšhini ola a be o gotla le boelela go napa go a tswa seetsa se segolo gomme tshoswane ela ya boela sekeng sa yona riane gona fao o ile a ikwa a imologile bana baka eupša orile ge a lebelela ka gare ga sebjana sela sa go jelang a gotsa lerathana le tete fela ka monwana
1: awa ke be ke nyaka fela kheke ye golo e fela ga ke na sele gona bjale
3: riane wa bona seo se dirang se ke selo se e le goreng se tlišwa ke megabaru yonago le yona go abelana go tloga gore botlhokwa o kudungwanaka go nyaka dilo tse e le goreng o filwe tsona o di amogele ka gore ditlamorago tsa gona e tlo ba tse dimpe kuru
0: ee gape riane ke ge a swabišitse ke mediro ya gagwe ee a lebeletse lefase
1: ke maswabi gore ke bile le megabaru
0: a tlhonama mme tatagwe a mo kwela botlhoko
3: bona morwa ye ke thuto e le gore ka moka ra tshwanetse gore re ithute yona fela o se tshwenyege go sa na le mafoforanyana a mabedi a mararonyana ka moare ga kheke gomme se se ra gore go na le se sengwe se e le goreng re ka se dira
0: gona fao tata go ile a tseya motšhini ola a supa lerathana le lala kheke gomme a gotla motšhini ola a be a o gotla gape go ile go a tswa seetsa se segolo sa aparela lerathana lela gomme la gola la ba seripa sa go bonala sa kheke o ile a tomola matlho a tletse ka makalo le lethabo pelong ya gagwe gona fao a leboga tatagwe a re
1: ke leboga papa ke leboga

0: khwetsa go 89.2 go ba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mo shata wa tsone bo itabisho. Se tshe se se go thabisha ka mantjwa ba ga se ba o se ba petjwa le ba bangwe.
1: Let's go.
0: Happiness Market. Timmy Thomas.
1: Fredwin.
0: KV.
1: Dr. Moloko Mashamaiti.
0: Who na the host?
1: Promise Makhwale.
2: Ke le bona nane le o le a feta go ka moga ka bogolo.
3: Sela ye ke le na go sa ye le gore feta go ka gona bia le.
0: Man of the match.

0: want to feel. Yeah, Second City. Ke no ye ru feeling ona go ntshirogele. Thobela FM sha tswa tswa le bitsa bitsa tswa gabele ke ba seng pele tlhano go tswa go iri ya boraro. Skumbuzo, ke na le bonnete ba rotsa keng? Tlhogobilishana ya rena e le gone. Ba tlo feela, ba tlo ikwa ga botsofela.
1: A ona gore ba ska e.
0: Bona, what's it? Top sha yena ba na ba lo.
1: Homlaleng ho pepeneneng ho pepeneneng gona le kgopane engwe ka di officeng kwa godimo fetsang go romela message e re na se nna kgopana bona kgopana we o kgopana e felela gona fao ba re entetse ba re kgopana isitse ka ka ke tsore ka bakala seo na fela ya ke yena ke kgopana
0: re ge se gore ke kgopane
1: fe a yo ba ya ga iphadim le go phadim o tele di Hey, caralo, ¿qué? Ay, yo voy a agarrar el padi macu.
0: Ay, padi, mira, yo voy a
1: agarrar. Hey, agarro. E o tla tsara sokodi sa go di tlang o ka re a yo ba ga ga e phadima ya phadima a yo ba
0: e bile
1: tsena go pana e bile wena tsena go pana shem
0: o mo telele o le kana le tshogo
1: bona re tsang wa ga go tsang go tlao o Jimmy
0: oh eh yes
1: bona a re bolela ka tlhogopolisano ya rena ya lkhono wena yo be no re o tlo tsha karolo se re tlo se gopelang go wena ko re leletse nomoro ya mogala ke 0860002452 0860002452 ka ntlha fao o tlo thella go di DM tsa rena go bonolo DM ya rena go Facebook ke Skhumuzombatha le poelano mkanzi
0: oh yes
1: yeah ke moka tlogela lentjwe le o la gago le lebose man ya Oscar ka gopelo le ska itheta no no ke namana bana ka rona ke le kai ke dumedisha ka moka o ka ro ke dumedisha ka moka ba ke le dumedisha ka moka wa tsana tabe ngotla botshwe ja hore mama nge ra tsana sa tswa ka fao ya are leng phi
0: ape le ntjwe re shimishang go raloka di voice note lena e tlogana ya jema ka hore ke tse di ntshintshintshene le sa itheta ke nna poela no mkanzi tabashe le re molo wa fetsa wa rame
1: Hore kwa na mang ayaya no na mo na confuse.
0: Ke le boela no mkani.
1: Oh ke na eo ke le o mkani ke hona. Ba tsaka go
0: pitse. Kumuzo re lava ke le le tefa ela he.
1: Yeah bon a tlhogopele le politician re na shine.
0: Okay.
1: E salomo la sukulogang. Ba tsura sukuloga cha chi ka cha jona lilo tshe re ditlogela go tsha gale. Ke le lo sa di dira.
0: Yeah yes.
1: E salomo la sukula he ke tsore bo ntshe re bolla ka sukuloga ba lebeletse ya se dumedi fela le yona yo re a itsentsha le yona yo ya go sukuloga se dumedi le yona re a itsentsha fela go sukuloga re lebeletse go tlogela dilo tse dingwe tse ebe nore a o sa di rata a o sa di nyaka di sa go shumela tse dingwe ba gore ba go ba sa tshola pele go di dira fela wena a di sa go shumela o di tlogetse e salomo la o tlogelang tsona dilo tseo bophelo ba gago bo fetogile byang ge ba ga ona taba o ka re botsa lo re ke eng sona selo se o tlogetse Tshirimwe dilo re ditlogela ka mabaka a itseng. Tshirimwe dilo re ditlogela go bane re gola o bona rai wa tsakeng se a santshwe ke go dile man. Tshirimwe re ditlogela go bane di go beile mathateng. Wa bona re wetse mathateng a mantsho rai wa tsakeng ba tloke tlo khwa mo. Re ke tlogela ntwe wa sokologa. Tshirimwe re ditlogela go bane o galemetse bana lo yena o thoma o lemoga gore wa tsakeng. Ya no.
0: Re o ka se tlogela taba yona yeo. Ka se tlogela ntwe.
1: Ya. Tseno o di tloela go bana o hlabologile wa tsa go se hlabologe ne o tlo dira dilo tshe
0: o tlo dira ka maemafa
1: wa tsa ba wa hlabologa le wena o bana gore wa tsebeng ntwa gore go phele ke swara batho po every day a se yona
0: ntjo jang
1: o tsaba swara batho po ei re ba ya mo shumong ke nna ke ba swara di po ei ke mo ga ya ba wa sokologa e sa le mola o sokologa ngo tloge di dilo tshe o bona bophelo ga go bofetogile jwa
0: o tsa swara batho po
1: ya
0: wow
1: wena tsa lo sokologa ng dilo di sepela jwang poelano lo gana ya dispela jwang sa le mola sokologa
0: le di apele wa tsa skhumbuso ne ke sa bone okay na botlhata ba ga e be ile gore be ke ipsina kudu ka veine school
1: bogalwala
0: veine
1: ya non alcohol
0: Ah, wa ya o bala alcohol.
1: Ke jwala, okay, ke yona jwala. Okay, yeah.
0: Wa tsaka go bona le yona ke na lengwaga.
1: Ke sa. Be o sa tshisa.
0: Good.
1: Yeah.
0: A o bone bile
1: ke. Ke sa le molo togelang beine o ikwa jwang, mmelo wa gago jwang.
0: Kumbuzo ke na le matsato. A o kulege ke gasha gore wa tsa keng go gona le o fetsa beke mushumo.
1: Pele o itlogela bo etla mo o enwele.
0: No.
1: Ke kwa o tsentsha tsa wa gasha ke na mo tlhomo se pele.
0: No, e be ntwa di sa go fitlhagana mo o khotsa isa ntshana ga botse. Ke tlhatsa gana ka mogono o bolelang a o bone letse dilela mfana ka be ke tlhaka.
1: Bana o itlogetse beine o ka
0: ka go tsho. Ke itlogetse ke gaogane le yona ene ke.
1: Le jwana go ba le beine o ennoshi.
0: Le yona. Cholesterol. Okay. 086-000-2452. 086-000-2452. Constance or Tarijay.

0: ke bile bona tso go tswa go king mona das ka bora moreki ga la botano
1: ndumelle go rome msading yao ke re wena ona chalete
0: wena chalete
1: What's working? Sokologa on thoma yo amsadinga sokologa awa ke bokgwa bo bogolo yo eh are ntimelle go rome msadinga o khopela rompile tshe msadinga o
0: na motho
1: a yeah yeah ye chalete o moche a ithekela sa gonwa nyana fela o motho re ke gona
0: eh ke nna ke u rumile
1: ga ke fitlile be ke o feta ka gona mm ya e salomola ya e salomola o sokologang e salomola o sokologang o fetola selo se se itsego ke wa tse re o tlogetseng wena mola o sokologang ke eng se o tlogetseng sona selo se o tlogetseng go joang go pelo ba o joang lo bona re ba o sa tshabe o ka re botse re ke eng sona selo se se se re kwela re poela no tlogetse eng ile dilo di masepela botsiwa
0: mona tse joang yes
1: Yano ya e ka ba ile ka tsa sedumedi e ba bomba sokologile ka nete nete nete ke go sokologa tsela tsa rotswa go kolobetswa e bile a tsebakeng a tlobela tse dintsi bile a re re nyake go tseba tse dintsi tlo nyake go tseba ye tefela o e tlogetse go salemola o sokologang o retologang wa re botsebakeng ai e re ke be motho man lenna
0: are ba go skhumuzo ba tseletse ka di dimeng tsa rena o mathomo sho
2: tabela se tlhopa sa ntshurugele ka mogashong wa tsela le ropo tsa loje le o reng e re ka rra di go bona ke no re di share hlong ra tsere mo jona e be ma go di shore go bona di re tlhalefisha na re rata go tshika rena a re tla go tshika ba thoma mo dimo kuru ba re tshwenya a re tla go bontsha a kere problem re ba re tshwenya ba e botsa gore re go tshika mo tlhakong re go tshika mo o bula ka bona ba re bitsa ka di training a tera city mara e beno ba go bona ga nngwe le go nashe e bile ba tshwana aba re tloya re kopana re a sega re go botsana ja gale le go mo sengwe boela le skombuzo today ke tla kala matswalo a kere ne le mole pokeng ka mang khaindi ga mona go tshwenya le
1: yeah ri le re thoma ra kam ka ga lena re le a ka ready ga re khepi khepi khepi khepi khepi
0: okay inside
3: ka ma hawa mo di mo tsapa sa ntshirwa ya le dumersha ke Vincent Seko nna ke sokolwele yabe ke kaela ebe ke kaela ke sa kaela bagotse ba baka ba bone ke sokolwele awa ke bone ra o right o tshwenyana le batho o kaela sentle botse ke bona le gore ke thušegile sela ya mola ke e tloelang batho
1: ya gore otloeo thušegile selamo wa tsa re go na le batho bantšhi ba bolayane ka baka la go kaelwa ba kile ba go kaela go fitlhela o lla kore o lla o nnoso o tswa dikeledi ya okay ya na tsedi humana batho ba na no re laipsina gante yana motho yo e beng le gore ke moamogedi wa tsona ke yena nnosi yo e beng le gore aipsina o tsebegele go kaelwa motho ka moka lena le ka tshega le kakakakaakakaka fela yo di lebisitswago go yena ke yena nnosi a sa ipsineng ka tsheo bana go na se sengwe le sengwe se ka direga gopole maikutlo a thoma go tswa taolong ya bane ya kwagale yano
4: ke be ke le motho mongwe wa go bega go naganela maikutlo a batho pele kore ka mokgwa be ke naganela batho ka gona pele ke ile ka feleletsa ke se sa ikhumana ge ke thoma ke dula fase batho ba le ke ba naganelang pele e ke dula fase ke thoma go kenyaka ke ikhumana a ke sa kgona le go ba le taba le nna kore ke beya batho pele ka ba le taba le batho go feta nna ka humane le gore I'm losing myself along the way so onbale it's either nna or nothing
1: okay 086-000-2452 fela ye nngwe e ba bantšhi a sešo ba e tlogele poelana o nyaka go kore keng go megale re fetšane tsheletse ye gore keng ba bantšhi aba sešo ba e tlogele
5: madam speaker Alice Cougar dame
0: hello
5: a nna sale ke sokologile sale ke tlogela go rata go boledišaboledišwa emagareba a go fapana ke be ke area sa goera le bona ae ke kgona swara tšhalete
1: ya o be o bane le ferio ya
0: Velo o sukulugile o khona o tsara tete.
1: Aha, ke ka mogwe mothushe go ka gona tabeng. O tse eh, o tse bona le bawanga sishi ba itlogele. Kore moya yang gone ene o sentse ra bua le dinomoro. Kore kae le ka moya yang gone o sentse ra bua re bone. Ke se re 3 le khona. Eh ke se re 4 le khona. Ke sore ya bana o hlabulogile o sukulogile o tlogetse le ferri ra leboga tswara lang ka yona tsela
0: ye tshelete shiwe bolokegile
1: e ntse madulo ga botse 0860002452 arwelele le wena mthelege wena e salomola o fetoga go dilo di di emijo
0: tobela
6: le kae ka gashong ka samola kwa ga shai monna jo borola ka mafefe matung
0: re bona ba ga shai
6: nna ke sekologile batho ba modimo ke be ke ne le mokgwa o mongwe wa go se patele di-fine traffic fine.
0: Oh, wow.
6: Eish, wa tseba ba tla bankgwetsa ba reile road block banna di na le di-warren o tse makete ba no supa ka ntwane nngwe ya re tintintu ya re warren banna we ba ntebelela ba re shai monna o le e moka
1: o e mokaa
6: ka kwa ke tenyenye pata man le se mo se ke le go sona ba re ba shupa le ntengwe ke re le motlhogo ba re le ke fa e monne
0: ah that is shy
6: ka ba ke tenya nya fata ka marapela monne la karawa monna ke a gopela tsaro la rao a ke a e ka tla tsega maatla ka ga nne le no ba gore re emola ga ba bagolo ke bona gore uri ya jwang
1: yalo shy e sa lo mo o ke na go e ka o tlogetse go swela o sapatele di fine
6: ai ke e bana ke a o ga ne ba nngwa re be ke tloge ke rata mo go tsena fine pele ba ntsha warrant go patela
1: tla go botsa a re dire gore be bonolo shay o bona selo se skwibidu sna le sengwa di lor stop o ska o yeme mo go sona go ka bona
6: se skumbudo e go tsena taking
1: e
6: fine ke e khwetsa na ba re 70 nna ka re 80 wa tla ka ba ka lai
1: Awe re 70.
0: E di o di a 70.
1: Ola pile ba robala re a bolela mothobela and wena o theletsa thobela kudu. Re re go la pile robala ska no tlela akere.
6: O ne le go ngwe mo ka robala go ngwe go gapeletse gore di customer le ene di dilo tsa tsona.
1: Esh ya ne.
0: Ke mo ya ka go sai.
6: Le ene di dilo tsa tsona.
1: Okay. Ba no tlageta di customer di metse dilo tsa sona tsa tsona go ba bophelo ba go ba ntse tshile lengwe o tlo o tlela o lapile ke mo ka customer tsa switch selo
0: bophelo pele
1: e ba
6: go ba sa mpona
1: ba swele ba sa go bona le ka gae e ke ka fa ba re go ba bolela ba re go kaone o fihle ka morao ga nako na lore se ka fihla ka gohle
0: kampane e
6: a dire nka khutya gana mo go se tsaba ka tsamaya 20 days ya ba bona ai ka re ke khale ke na metsi pere ai a go sa dumela
1: okay ya okay
6: ba le tsa kombuso gore bana ba lale ba jile ma eish
1: ya ke go ngwana mo shate rei go re le boga shay yeah okay arche yo mwe gape re go amogela go ntshirogele ka la botlhano dumela
0: tsobela arche yo mongwe sho
1: ye ke ntshirogele dumela
0: arle ka gape tsobela
7: tsobela
0: are le kai
7: bona le bolala le ntshuna mane srok
1: thank you so
7: are nna ke sukulugile mokgweng wa dijo tse botse e fela di ganana le mokgwa bolwetse jwa sukiri
1: mara jala oh
0: wow
1: enzo
0: sho
1: ji
7: ya
1: ye botata o sukuluga go yona
7: a seng tsofela
1: ke ntse o gantsa na mara a seng tsofela re ke ntse na mara
7: yo ke sukulugile ke se gore jalo ke tshwenya ke pilo gore nke e a belaela mara ke tse ba gore nke ke sukuluge ke bokaoneng
0: e sa belaela no
7: ya a ka tlo go bona ditlamorago ga ke tsebe di diwa ke pilo ya go belaela na
1: wow e a ke na go ka le tlogetse ntse namane
7: mose mong ke fela pelo a e fete ngwa
1: Ah khotlelele ngwa ga isa lo monnyane. Tla go botsa o tsa engwe mohlomongwe yo ka o ka itswa o ka ipea go pelona tshwana ka yena keng ne? Ba re go ka ru dira selo mo pilong a ke na taba lo re keng. Ba re go ka ru si dira e ka ba ile dijo e ba re wa go ipsina ka sona kudu. A o tsebe wa sa go lokela. Ka no na kana ka mo ka dijo tshe di bose. Che o ka mo ka dijo tshe di bose ka mo a tsa go lokela.
7: Se o ke itse ka sele mo ga le nna ke go dumelana na go ga bo ke le ke le ngore e tsana le abe o ei se di se a se tsana go tsifanyana ine botsa
1: ya gona le ga mpoe go gamalela go ka gona kwa pele Thank you so much. Yeah. Come get the loje di busi ni matata. That's why I said the rati di loje di busi. No, I pele chagwa tuare silo se subo se kara kesi nyagwa richa silo se subo se kara kesi nyagwa bang gitele son. Yeah. Yeah, wagu no chagwa na na kuyona yu mukaga skas bang gitele gaso na ilibelo raga kesi nyagwa. Arche wawe di bama felelo pele.
0: 086-000-2452. Weno ringi. Jumela mutelechi. Alright, I'm going to go to the show. Tobela?
8: Hello?
0: Areli
8: kai? Aronala kai?
0: Rona tabasi?
8: Yeah, level muscle is a little bit.
0: Yebo?
1: Okay.
8: Yeah, it's not a little bit of a thing, no, the beer, Lidichumi.
0: Lidichumi?
8: Lidichumi.
0: Lidichumi.
8: Nah, no, man. Yeah, one, I must have known you like
1: Yeah. Uko tipsina fela o tlogetse o ka o tipsina go ba o kwa go le jwang.
8: Ai
0: ke ba ntlo mo ngwe la ka go. A o di
8: tlhulusa
1: Okay, yeah, no, no. Yeah, Kwagala. But that's a good tomorrow. What will you say?

0: ba ditšhomi le one botlhe o bona gore gantsi tšhomisa ke tsone tse e leng gore di anwa bare ke bona gorea ke dikatokodinyana gore le bira ke o kgone gore
1: Yeah, okay. No, ya kwa gala. Re leboga kudu man. Re la ka letsa mahlatsa le mahlogono la go sorelela go sephetho seo se tshere go ba se go tshumela ke. Yeah. Mthako mo poelano ne?
2: Yeah.
1: We lar anti bisha ba gwera. A re no ona le ba gore ke nya, hey, wena o tlokwana le bona. So, o tlokwana so le bona.
2: Okay.
1: Karo okay na go le na go phela bolaka ga ke nya gore o kopane le bo mamang mona o tsa ha na le bona ba botsa ka nna ga na le nna ba botsa ka bona go a direga tshe tshile leng gore re kopane le bona batho ba ba phela mpotsa ka bona boela no bo ka re le fase le ka bulega ka tsena sa mathomo sisi
2: okay
1: a ke kwane le ba gwera ba o rogana o bolela eng o bolela eng wa ke sa tsokopana ya ke sa tsokopana le lena ga ke bolele dilo tseo ge ke saka ke o bitsa ka selo se sengwe se ka mpitsa ka sona selo seo ke motho mongwe o senyake gono ha ke kwele ke sa dudishego why would I o ka eng eng eng eng eng ya ka kerja yeah o ma ke tsare o ke pinne le bona ke ra ona ntho ke ka pelong ra nka ba tseba ke sanya ka bo bona le batwana ba ba gagwe
2: yeah no man
1: ka sokolo okay yeah Rile o ba mafelo wa re ba tsere.
2: A re ba tsere, a ba tsela ka di DMing jara da bona.
1: Yeah.
2: Re ba nya ka thelelang @zombata le @poela no mkansi. Email address gona ya skumbuso @tobela.fm.
1: Yeah. Ba fela ga ya wa hu.
2: Eh, a se ya hu. Ke poela no mkansi @gmail.com.
3: Ye ke tobela FM. Ka ra ngwa ga ke tobe di masume ke di tsila. 2026. Tobela FM. Shut up, what's up with the week?
4: For me, if you are ready for yourself.

0: Fisha. Ke nebo ga keletso magalwa ke monisa dino wa maloba wa tshukhune United o bulela ka tsela le goronge o paletswe ke go ya tlhopeng sa Kaizer Chiefs. Mamabilo Jenine Curry o kitikile go tsa karolo mabelong a Spa Women Championship wa challenge ile lebelo la bolokgolo le some tharo. Vuso Vusi Moyo o re tlhopa sa bosa Sharks se maemo a mabotse go tshana go dimela fase le Leicester go kwatla tsa ka botlalo ka se dipagara go tjo iri ya bone
1: di papadi ka khodi machipa
2: tobela FM
1: o ntshirogole
3: se hlase ke sa le thabo le lerato ke tsine ka tshedimojo le mmine wa ofisha go tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
4: ra leboga Constance Machipa metsotso ga bele ke shupa go tswa iring ya bone a rena pe re fetele go ba tlokwala tsela ba ka thaba zimbi ba tlatla ba re botsa rena go diragang gona mo ba leng gona dumelang
5: Ake
4: le kae?
5: Re gona le kae ka mo polokwane?
4: A rena le ka bothata, di thapo
5: shi. Re le kwa.
4: Ake. Tsang di thapo.
5: Re di abogetse di thapo.
6: Re a leboga puelano le skhumbuzo re tloga re leboga tlhe ba tsheletse thobela. Re namile re le dumedisa fa re le ka fa thaba zimbi maspaleng wa selegae. Wa thaba zimbi seleteng sa Waterberg. Re gorogile gona ka fa re tloba le dinganyishano tsela tsa dikgetho le megatlo e fapanego ya dipolitiki re lebeletse gore vele gona kgwele ya dinong ge re lebeletse dikgetho tsela ditla go tsama ebusho selegae ka la 4 November. A ke noshi o gona mogadi moremi mo ke gadi ya ditshwene gomme rena gape le Rachel Tsiri a mmogo le yena motsweletse petiši ke mapitsi botlhoko mmogo le batsweletse ba rena ba le metšhining tshwene mtluli le moraka tefo se se mogadi thobe
5: batšheletse ke le nna ke sa letamiša bao ba ka ba ba sa tsebe mo re leng gona re holong ya Khumba Bioscope gona ka mona thaba zimbi ke lefelo la Iron Ore lefelo la tsa boeti seleteng sa Waterberg provinceng ya Limpopo thaba zimbi e gare ga dithaba e bitswa thaba ya chipi ke ka bo ba re go ke thaba zimbi e khumile ka Iron Ore thaba zimbi ka dile le thaba ya Esterberg e dikologile ke Witfontein le Boshofberg ke maina a dithaba Mmeyara wa masipala yo ke Andres Chukudu. Masipala wo ga se wa ka wa shoma ga botse ga e sa le go thoma ngwa ka ngwa ke tepedi le masomepedi tee ka ge go ile go aba le gwa sebe le party yeo e thopa go dikgetho thwi. Dintwa tsa ka gare tsa dipolitiki tsa phutlhamuša kabo ya ditirelo. TLA tsa ge re tla ba re o fa tsona ka botlalo go thoma ka seripa gare go itswela go iriela ya botlhano ge re tla ba re na le diparty tsa go fapana leeto ke la nna la kgwedi ya November go tla ba o tshwere dikgetho tsa dipuso selegae thobe. La ke boela go lena studio 11 gona ka mo polokwane
1: re se di tshisa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho re mo shata wa diyalemoya tobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso
3: Teledije Tobela FM ka gare ga senamelo sa gago bolokega mmeleng Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo
1: tša moragorago mebileng go ntshirogele
7: tlišetša tsona tša sephetephete re thoma ka Tshwane ka bele mantšhi o re letile go tswa ka Tshwane go tlo re fa tsona gore di sepela bjang ge re tloga re lebelela ka tikologo ya Johannesburg le gona gore di sepela bjang morwarre dumela
8: ke leboge bagaši le batheletše ka moka ba ntshirogele mo mebile mo Tshwane di sepela ga tsela e latelago re itemogela moelo wa sephetephete wa go tsamaya ka gonanya mo tabola e fenkomo le Trans Oranje ka mo Pretoria West ra le gopela botle gona fa o RSK be ra fela pelo SK mpatlela North ga le mo state artillery o fetse o feta mara ba start ba tobe tshilo gona fa o RSK be ra fela pelo R101 North ga le mo Bon Accord le gona fa o botle di state be sa rena sto mile sta manga gona nankela RSK be ra fela pelo ke sa le ba le mo N1 North le Flying Saucer ke o le mo flying saucer ka milo wa rena wa le phefo wa N1 North lo gona fa sephetephete sa rena sa manka gona nankela ke sa le gona mo mebileng ya le phefo batho beshu a re fele re go pola gore speed limit sa mo mmeleng wa le phefo sa freeway ke 120 120 kilometers per hour. Eseng 121, eseng 130, eseng 140, eseng 180 kilometers per hour. Come ra lo khopela batho besho. A re ske bebe ra phenkhishana ka melao ya tsela ka go bea maphelo a batho ba bangwe go tsing. Ka fa o kere ka le kopana le mathata batho besho ka ba kae ka pa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebisheng mo nomoro ya mogala e le go 012 358 7095. Goba 6 goba mo social media mo X lo go at TMPD Safety lo go Tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagashi le batheletse ka moka ba ntshirogele moshate.
7: Ke nnete o eshe re se tswela pele go dira boipiletso ka R21 mo pele ga Binoni, R23 ya go leba Binoni matapogelo wa noe kotsi eo e tloga e ba gone ya go a mantšha le lori go pela le botleleng ka shedi ka Edenville moela sephetephete o tloga o nanya re lebeletse entry ya borwa re lebeletse ka karolong tša go goroga goba o tloga kwa Langsfield Road o lebile ka Van Buren go na le pitlagano Midrand le gona ka karolong tšeo tša N1 ya leboa pele ga Sunrand go pela otlele ka shedi tiego ke yo metsotso ye masometharo ka tikologong yeo go tloga fa le Batluma kopaneng ga yona re ga re tlela re lebeletse ka tikologong ya Vonerbom le gona dikarolong tšeo go na le pitlagano ka karolong tšeo go pelele otlhe le ka shedi tswela pele go ba le tlhokomelo R23 Binoni mothapokelong o kotsi ke a leboga
1: tša moragorago go ntshirogele Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo. Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: sapa sa squad camp kings and queens mo go ntshirogelo tobele fe bo shate wa tobele bitha bo se ripa sa bo be di o tswe ba gore dira selo la mthole jofitla iri ya botshelela 87.6 on 92.1 www.tobelefm.co.za DSTV channel 815 gapelo ba se BC plus app ya rena kings and queens go show ke rata ka pelelo bo ya skhumbuzo e bolela ka bana ba re tsebang gore watsakeng ge re ka ba tshwara ga botse re ba godisa ga botse ka lerato le ka thego le bokamoso ba bona botla phadima ke bile ditse gore eish watsakeng taba e re tlo tsenang go yona ntate Shadrack Sibiya dilo tsa la tofaditsweng ka tsona di akaretsa gape le go tsaisa ngwana ka tsa thobalano gore o a iputsisa gore ga botse botse na le fasile ruri ruri ruri ruri go dira ga eng
1: bana lo fela ba bolela ba re asi shuba mosoaro sala tofatsa
0: yeah
1: fela dilo je ding hono la tofatsa ga tsona a go bose fela yeah
0: o tlo bo ya jwang o tlo tswa jwang siriti sa gago
1: yeah ga ka bona molato o go bona gore go na le dilo je ding tshedi ka dira gang fela yeah ke dumelana le wena go bona molato ka selo sa mhuta o
0: yeah
1: guruguru ge ba o hweditse ba o bona molato ka dilo tsa mhuta ba o hweditse o bo le restaurant
0: Restauranting again.
1: Yeah. Ke na ke o kwile.
0: Ka nnete se kombuso, ka nako se fetse go pele re tla revolution le go bile re tlokwa o tswa go mega ditaba wa mo le go tlhagajwa la Africa borwa go ketse motao ka yona taba yona ye ya ntate Shadrack Sibiya ka morao ga se.
2: Best deals ever.
3: Na o nyaka go tsoba ka so botle ba bolela go ka sona. Ya ga OK Furniture gona vyale. O khotsa diseketse tsa kholo tsa 1300. Ka reka top loader washing machine ya grey ya 14 kg ya Defy. Ka bile ke 499 fela. Le double base setter ya Vita Sleep Zambezi. Ka 399 fela. O seketse 500. Dintjola ka check out ka gone ka go fitishisha. Ka lebenkeleng le online. Ha OK Furniture go fitla ka di 11 tsa October 2026. O ya ka melawana le dipelano.
4: Guidelinetel Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše go media karetša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS-a thobela go 45135. Ke 45135. Guidelinetel General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: Re go fepa ka ditaba tseo di tlantse go šedi go tswa tikologong ya geno. Go ya go ya gešo, go tswa dipolotiking go ya go tša ikonomi.
6: Fela mo go ntshirogele.
7: Thobela skhumbuzo ga mmogo le poelano le motsweletši Aubrey Pierre ga gaešita le batheletši ba Thobela FM nanong le le botse la ntshirogele. Nna ke nako ketso motau. Ke mogwane mogolo wa ditaba tsa Sepedi mo SABC 2. Tšatši la lehono se e le gore ga botse ke nyaka go se tsweletše ke taba e le gore e tlantše šedi mo bekeng ye e le gore e ama motlatša mokomišenare wa maphodisa wa bosetšhaba e le go yena generale Shadrack Sibiya. Re a tseba gore Shadrack Sibiya o lebagane le melato e le gore ke mmalwa ya go akaretša go kata go kuruma bana go tsena tša thobalano ga e šita le go tšhabiša ke melato e le gore o kopane le yona o lebane le yona mo bekeng ye re bone a tswelela pele fa a ka kua go la kgoronsepe ya magistrata wa ka kua go la Randburg fa e le gore o dira kgopelo ya gago ya beile go tloga tšatšina maabane re bone fa e le gore botšhotšhisi bo be ba ganetša gore a hwetše beila goba a lokollwe ka beila mola ka go le lengwe boramolao ba gage ba bolela taba gore ae motho a ka lokollwa ka beila gaana a se motho e le gore a ka tšhaba ga se motho e le gore o kotsi setšhabeng e fela se e le gore se tsweletše ke taba gore mo molatong wa go ama go kata gona ka kua golla tiragalo e le gore e diragatse ka kua golla Sandton ka mo go la Johannesburg mo e le gore yana Shadrack Sibiya o bolela taba gore yana le kgarebe ye ya mengwage le semeseswae ba dumelelane ge ba tla tsena tša thobalano e fela o re omakala ge ka morago kgarebe yeo e bolela taba gore yena o katilwe ka mokgwa e le gore ditaba di tsweletse ka gona ka mo gare ga kgoregolo ya tsheko goba kgorotsheko ya magistrata wa Randburg mo e le gore kole monyakiši wa molato a bolela taba gore kgarebe ye e latofatšago yo Shadrack Sibiya ka gore o mo katile o bolela taba gore yena o nwešitšwe jwala morago ga fao o rile ge a phafoga misong a e khwetša e le gore go bontšha gore o katilwe ka ge go be go šetše go ena le dipatso tše di bego di le gona mo mpetong e le gore o be a robetše gona mo e le gore Shadrack Sibiya o ganetsena le taba ye o bolela gore bona ba dumelelane ge ba tla šhela ba tsenela ditaba tše tša thobalano ke melato e le gore o lebane le yona ge re bolela ka se sebaka molato wa gage o šutišitše go ya go la šupa kgweding yona e rileng mo go yona go raro ke laboraro la beke e tlago molato o šutišitše ka taba ya gore a gone go a go tsenela magato kgale mo mushumong ka bagala gore ka moshupulogo o ile go tsenela magato kgale mo mushumong male bana le ditatofatse tse le gore o le bana le tsona ga e shita le melato go amana le go se sware sithunya ka mogo e le gore o bolokegile ke emengwe ya melato le gore o le bana le yona bjale ka se se baka ge re bolela molato o shitishitwe go me o tla tjola pele go dula ntlwana swiswi go fitlhela ge a bua gape go ta go dira gape kgopelo go tjotsa pele kgopelo ya gago ya beila go tswa go nna koketso motau ke a leleboga ke re moshate tjolang pele go bogela ditaba tsa spedi mo SABC 2 gape le intelligence ya le moya sa lena sa mmamorato thobela FM go hwetsa tshedimoso ka mehla ke a leboga thobela
2: provinceng ya Mpumalanga e khumoletse iri le tu re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo.
8: Yo, turn me the up.

0: kannete ra cancela selo uncool MC DJ Maphorisa vocalist ke bana lentsa ko XVI ba re setla mo go ntshirogeletso bele FM shot wa tsobele boithabiso ke se ba gare go tjwa iri ya botlano ibile school ke ka mo go rumang le nna ne o ka ona go bile monate
1: ba ra cancela selo re cancela 30 minutes
0: fela
1: ya fela lo ona re cancela re no cancela ra se ka go faselo
0: no
1: re cancela re cancela re go faseseng
0: re tlo go fa dintlagolo tsa ditaba Constance Majipa le tlhokwa latsela bona
1: ara cancela selo
0: ara cancela selo
1: ke ka sele beno re bile ka gona re sa cancela selo a re kopane gape be keng ye tla go ile mo tshupologo tsa gore na ka mokakamano studio e bile mafele e bile mafele wa be ka mabotse e bile be ke botse okay
0: yeah
1: ya le ga le straight se re se dira ngare la ilana le ba teleche
0: peace
1: love
0: and happiness
1: keep up
0: and keep up

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tle go letlakong
1: magareng ga tsona the immaculate one le madam speaker re ka letela tsa gore maphodisa ga uteng a re a motlhaleng wa batho ba bararo ba kgatlhego ka manong le tiragalo ya ka mokibelo ya mothuntšhano wa batho ka bontšhi kwa wedela ka Carltonville go la ranteng bodikela bja gauteng selete sa bembe mono Limpopo se itemogela go tlhatloga ga bonkgetheng ba go ikema go lebilwe dikgethong tša ka lanne di ba tsela tša mebušoselegae ka go le lengwe lephodisa leo lenyakišago ka ga molato wa bogodu le kgoboketša mašheleng ka tsela yeo e sa go ya maleba le re ga le lwantšhane le kgopelo ya beile kgatlhanong le balatofatšwa ba babedi go bao ba bane tše le tše dingwe ka iri ya botshelela go thobela FM mo lebakeng le ke tšea dithapo ke di fošetša ka kua Thaba Zimbi fao re kopanago le Matume Sekuba le Mogadi Moreme le sehlopha ka moka sa hlokwa mošato mogolo.

motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala. Clifford Mehala, mabaleng a dipapadi mo Thobel FM.

0: ishopile metso tore jalo irengela ya ba shopa go mashato go tsebole boithabe shotomela FM ke la khotla go jalo Africa bo rama ga ye shoka go riela gramile ke tsena go jalo dumedi sha kholela go simoleleng gona ke tsapa gore lipsin na ka le tsatsi le nalo khono le ile la botlhano ke a tsepa go tloga mesekelo khono wa go fitlhela bile re tsena ka ga pitse mabaleng a dipapa le le ga re tlhaile tsebe go ka gore na tshedimoso e reng e go le khotla ga tsela Africa bora gona ba go thobela FM ga ga shona ke tle fort live se twa ga mehala ke mokone go mme ka metlhala mabaka le a tsepa gore ga ka sepele ke no show gona mo tsheletsi wa lenano le mo shipolo go fitlhela botlhano ke 99 na thiko ga kubiana ba ga ga sho ke ena mo ile gore nge o le yapela pitse ye ya mabaleng a dipapa re gore ya lona mile ke nete rena mere mo le ba ga fa ka ditaba tsa ira bo show par tlhoko batla bana ga irinyela ya seswai gona mogo moshato se ka bala fa gore tlhopa ka mo ka sa tlhokola tsela bana ra ba leboga le tlhoko bana le bana gape ka mo shupile go magagesho ye ke nako ya mabaleng a dipapadi Isaac Silo kwa ga mashila ka mo tsheletse mogolo wa manana ya gona mogo moshato wa tsebole betha betsho ga karata fa le nano la mabaleng a dipapadi gore ya lo nete gona magagesho se ka la bala gore ke ka mogoele gore re fitla ka ona re tsana ka sa morago tsa tshinela khono kala bana gore tlhapa sa Africa bo ra ba ya gore ka papadi ya bana se go era ya boditšhaba tšhaba kgatlhelo le naga ya egepeta mola re bone ga botse gore aowa ebile sa go thabiša kudu ke gore ba maemong a bo 44 mo go direnke tša FIFA tse di sa tswang go lokololwa mo tšatši nna malaba mo ntshe tša thobela FM mola ka go leng ka mono contenteng ya Africa ba le maemong a bo 10 seo se tlogotame se namehile se thabiša go pola fa gore ke ka morago ga mengwagangwaga la mafelelo ge ba ba maemong a lebele ka ngwaga wa kanga ga wala wa ketepedi le resumete 2011 motlhatlhibele yana pitso mosimane kwa morago go meke ngwe ya go thabisha mthe jo thobela FM gore ba nete bona setlapa sa bafana bafana ba ya gore lokaleta faraos e le papadi ya bana ya segwara ya bodi chaba chaba mafelong a bekene re le mmago yana motheletse go me soka tira ke go do tlhwa tsebe go bona gore na e ka ba batla shuma shuma ba ngwe setlapa sa Africa bo ra khatlana le da faraos kuri ka gore le re ya tsiba gore bana le go tlhakisha setlapa sa bafana bafana setlapa sa EGP ta bana le go se o se o se o se o se o se bo ntsha mo di paladino metsi re tla bona gore na ba tla shuma ba mafelong a beke e le papadi ngwe lo bana mola o tso gore ba lola taba ene ya di ranke mo tsheletse gore gore ba ka gona go thepa gathana e gepeta ka ba fast ka tsebotse go dira ka fetela rona Africa ba re mongwe ba maemong a bo 44 go ba maemong a bo 45 e fela e tla ba ka go tse 55 tsa lefase go mmese o ke se ile gore nge tsena matsabisha ma Africa ba raka ka ka retjo seng ka go botsa ntsana ke gore a re ke tema go gona fa go le nana la mabaleng a di papadi ke tlo kitimela ka go mabenkeleng go mmege ka bua re tlo na maretjo la pele gona fa go mo shate wa tsebo le boithabisho motheletse nnete gona eng ka go botsangana ke gore tlhoya tsebe ke a bua mo go wena mo nakong ya sa fetseng pele a re ke kitimela ka thoko go mo re tlo tswele pele go bona la mabaleng a di papadi
1: Shoprite Liquor Shop e go thusa go ntsha bogone be ga o ka moka. Ka lenanego la meputso le etile go pele mozantsi. Khwetsa extra ka 750 ml ya Kovasi AVS Cognac ka $479.99. Le 6 pack ya di 500 ml Savannah Dry go ba Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di khwetsagala go fitla ka di 8 tsa October. Ga bo rekisha tshwa mengwaga ka fase ga 18. E nwa ka maikarabelo.
2: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go bagasha ya dikgetho ya dipolitiki ye ga swago ke Thobela FM a ka isa pelelo go bangongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
1: Ga gona supermarket ya uchipile go phala Usave. Seo se ra gore o khotse ditshekeje tse di kgolo le tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa. Di hlokwa tse di ka tjatji. Le tse dingwe tse dintsi. E kgole tse 900 gram ya di Pokomo Wheat Bix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 e fela. Di khotse gala go fitla ka di 11 tsa October 2026. O se tlhaelo ke dintsola ka tse ka one ka one le tse dingwe tse dintsi. Ha Usave fela. Mo di jo tse di bosidi bitsa go ganyenyane. Kamisha.

0: ngiphi naka pregnancy yakho makhiphi ngasilo because
1: awu mama uhori libele cha ka batho nani ukona go hlohlwela mo lobele
0: ke la brute because lentsha
1: awu mpuli
0: lentsha ja
1: khamela pile wena ke nnete mo thetsa go rakile ka gae
0: ke rakilwe brute ke bakilwe ke rakilwe le ke ngwana mma Utimalisela un rakile mbrutse a ke tsi mo re ke kai ke langa le hopela marobalo ba tla re ga me bi ke nya go le fanga
1: nga ma batho mo e sho go la go tlhola wena mme go tlo se ke sha batho a ke nna ke o ke be ke sa tsebe tsa o nyane o tla go rakile le ka gae
0: Yet while le shumela biza mara while le shumela biza
1: ke shumela biza ka nge nana Yeah, na go ne go shumela pizza ka selo mo mane. Ene ka gore wena ko wena le gore modimo o tshile bo go boga le go tswa lena, tswa ya pepe.
0: A go muruti le phela byang le batho ba go rekisha di drugs muruti. You should be concentrating on fixing my marriage. Le ntabelele muruti but instead le busy le ntubela muruti.
1: Wena ye nko kahle mme. Go mme. Modimo ga palwe ke selo.
0: Wa palela
1: I need you.

0: dikosa di bosa ke ja go bulela ba ka ba re ko ena nga ka ya pelo ya ka ga ke na lwena wa mphidisa nda ke mutsha wena gore na lwena o nda e wole le gore ga thile ditse dikosa ba ga ngwala dikosa o fela go ba o na le yena wole gore go fela go botsa re ke bona wena o nga ka ya pelo ya ka wena ga ke ne lwena wa mphidisa o na le yena yena motho we a re mfentšhelete ke go ntšha magadi o brigwana a sepolalena sandere ba re ia lendezela go moswa le bokamoswa table fm ya lekgotlagaso la aforika borwa 87.6 go fitlha go 92.1 o na le nna o ratile wa ke kana gadi ya matebela mo letlhane ke tsenetse yena gunadi the host e fela ga ke sepele ke nnoši ke sepola le yena lailo wa ga mahlo bjalo ka motsweletši wa lenaneole la tseba goreng koloi ye nngwe le nngwe gore e kgone go sepela e tlhoka engine bjalo lailo ke yena engine ya lenaneole ntle le yena lenaneole le ka sebe gona ebile le ka se sepele gabotse ke a mo leboga ke leboga gape le yena mogau ga maredi ge a kgonne go rolela marapo gore le rena re tle re tsene re tle re go dira goreng o ipsine ka mmino ke la botlhano a se nako a o bolela ke nako a go dirang ke nako a go rralo ka mmino ke nako a re rralo ke mmino go be bosikuru wa e kwa phifo e tonya wa kwa re go tonya jang ka montle ke tlo go thumetsa ka mmino a bona mono go gona moswa ke re tsoga moswa o robaletseng ka la botlhano a se nako a go robale ke nako a re o theletse moswa le bokamoso gore bona ngwana gešo a re fete ka mo ge re boa re na le moyeng mo e le goreng re tlo ipsina ka ena re a ba ra kwa gape le ka leeto la gage la mmino ebile ke na le surprise tshwara so
1: ke nako ya OK Trolley Dash e thupela yenngwe ya di-trolley dash tše 65 tša go fihla go 7500 re ka setsweletšwa sefe goba sefe seo se tšago karolo o bo o swipe karata gago ya counton go tsenela seketa gape go di-2 liter tša mehutahuta ya di-clover tropica flavor dairy fruit mix ka 32.99 2.5 kg ya snowflake cake wheat flour ka 29.99 le di-2 kg tša mehutahuta ya di-omo auto washing powder goba di-capsules tše 14 ka 79.99 di hwetšegela go fihla ka di-11 tša oktoboro ga di akaretse mabenkele a OK Evan, OK Express le OK Lika. OK, bring mama bankela o ka itlhaga ka bona.
2: Go tlogela go tsuba go ba go goga vape ke ye nngwe ya dilo tse kaone kudu ye o ka e dira go hlokomela bophelo bja gago. O tla phela ga botse gomme wa ba le sebaka se se kaone sa go phela nako e telele. Go tsuba go ba go goga go tlhola kankere, malwetse a pelo, setiroko le malwetse a shuru a maswafo. Go šomisa vape go ka ba kotsi. Moshi wa go tswa ka gare ga vape ga se metse fela go ka ba le nicotine le dilo tse dingwe tseo di ka go batsa go mmele nicotine e kotse kudu gomme e ka ba kotse go basweng ge o tsuba go ba o goga vape go tlogela go ba boima eupia ga go hlokagale gore o leke o le noshi nyaka thuso gore o kgone go khwetsa lefelo la kgauswi la maphelo go ba o letsetse nomoro ya mogala ya 011 720 3145 gore o hwetse thuso molaetsa o tlhiswa go lena ke kgoro ya bosetšhaba ya maphelo
3: di-borehole pumps tša boleng di-pressure pumps ditanka dipaepe le didiriswa ka moka felong le letee o ka ba o nyakela legae la gago bolase goba kgwebo ditsebi tša hurricane pumps di tla go thuša go kgetha seo se goloketšego ka thekofase re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive kgauso le CTM Nivana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 King Pumps, we beat any price.
4: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Nagana fela. Lefase le go lona o sa hwetse go sia le moya. Lefase le o sa gone go kwa kosha yo e ratago. Lefase le o ka sekwe go ditaba. Mo o sa gone go kwa manka a lenane o la mesong le bagashi ba lona. Re bala le go thupa matsebetsebe a diranta. Nagana fela. Lefapa la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tšeo di senyago ditirelo tša go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go re kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tlišwa go wena ke the National Association of Broadcasters o theleditse moswa le bokamoso le o ratile ke kana iri ya senyane o fitlhela ka iri ya lesome bosigo
0: ka nnete o theletse moswa le bokamoso wa gona mo go thobela FM ya lekgotlagasong la Aforika Borwa le nna o ratile boga ke kana mo e le goreng a ga ke sepele ke nnoši magagešo ke le boditse gore ke le tshwaretse semaka ke le tshwaretse nthongwa sanka la e bona ba fela ba re koša gore ke koša ya nnete o tla e kwa sealemoyeng motho o re tlo bolang le yena o fetsa go lokolola koša tšatšing la legodu na re bolla ka magere sa bolele ka motho le gore ke motsweletsi ke moopedi wa amapiano le kompo bona segwari se thaga ke le ka re ke itheleditse koshela ka re bona ba theletsa ba redi ba theletsi ba tlo iphina ka mbido snaka daka
6: ewe ewe
0: shosho wa re ditsa
6: ke sa bole na no site
0: a rena re gona re gona ra ga mogala go mosala boka mo sa thobela FM le go tlaga sa Africa borwa
6: Asha.
0: Di prefer tsena di tsamatsa majwa. Ke le go re bolle ka letho la gago la mmino man. Wena o segwari. Ke le ge ke tsheletse dikosa tsa gago ka kwa kere e bana. Gape motho ke a motseba o. Motho dikosa tsa gago ga se mathobo ke dikwa. Bana re ke ba mpotsa gore ga motlele tsa mpotsa gore re tla be re bolela le manka re bona. Re o bolela le motho le reng ke a morata. Kosa tsa gago a ke fetse beke ke sa ba ka itsheletse.
6: Hello one.
0: Re kgopela re botse ba tsheletse gore na re ka re sna kanaka ke mang le gona o thomile neng leto le la gago la mmino.
6: Sna kanaka ke na kampe ke jwa ke le Limpopo. Zanini ga ya ga bokhaga village simile music ga 2015 ke na producer and DJ and a versatile producer ke dira any music yeah mara mostly go fela tse modi malo kompo go ke music wa Limpopo
0: a o ke a kwa goreng wa re kgethile le kompo ka lebaka la goreng ke mmino wa mogae bjalo ke mang ya go tlhotlheletseng goreng wena o thome go ba o tsene ka gare ga mmino
6: mmino ena ke thomile go bona bo King Monada and Master KG ba tlhonga re ke go dilile go go tlo bona kwa gae ke bona ba ndile re nkhono bona gore ka music le nna nga ba samoa
0: na o reng jalo o bona ka re go samoane go di jwa tlo go ba o saya go ba samoane
6: I'm still pushing, mara I'm halfway there. I want something. Already, listen to the Lord.
0: Kannete bjalo ke nyaka o re tlhalosetse mo ba bantsi o tla bona ge ba opela dikosha tsa bo di R&B ka lebaka la gore ngo tla bona bile ba bang ba ntshetsa dikosha ba ntshetsa balikani ba bona ba bang ba ntsha wena wa no kgetha le kompo le amapiano ka lebaka la gore le kompo wa reng o ithutile lona go tswa go bo King Monada bo Master KG bjalo amapiano gona gore reng o ile wa tsena go yona
6: mapiano ke kopana le le vocalist at the artist ke tsega re ba bolela re be thoma piano le rena so o gona gore o joinisa le kompo ka bona re ka gore ke nna versatile producer a se problem ke a tsena nna ke a betha
0: ka nnete bjalo ka re wena o re wa tsena wena wa betha ke kgopela re ba koshe nngwe ya gago e le goreng o fetsa go ilokolola tšatšing la lekgono ke kgopela re mpotse mo wena go e reita koshe ya gago o ka e reita bokaiso
6: na tlhoka ja le gore di rita if ke 100% ke 100
0: la re ba tshele tare na go shaga ge o ifa 100% di percent tse le kgolo re ja gore wena o tlo re botsa gore o ikwele jwa go sa ye o tlo go itheletsa mo ke ndi yo yika e le goreng e opela ke yena snaka a se pila lena DJ Obza o tla re botsa gore ga re ndi yo yika gore yena na ro tshaba e ga itheleditse mo a re yena o ipha di percent tse le kgolo le wena mo tsheletse re ja go tla go botsa gore wena go sa ye o ikwele bjaka e kwa bo

0: Kopo ka mo le ke tlile ka party.
1: A re ke tlile ka party.
0: O go le bogela re tsina kere.
1: Amen.
0: Alleluia. Thobela FM party time simela.
1: Hey, banta.
0: Hey, ta.
1: Hey, ke o ga.
0: Hola.
1: Norenda.
0: Ke mo nathana o ringa mo.
1: Ah, ke tsa mwana o ringa le mo folo sega mo 37.
0: R37 ka mo. O go ke tlile ka mo gola R37.
1: Ah, narna cha e futa mo motlo le mo buru wa ka tele tsene fela.
0: Bona re tsina kere.
1: A bona cha e buru.
0: Eita, eita. Thobela FM party time simela.
2: Ye oga.
0: Hello.
2: Mulo kwe tema.
0: Ke bona le ma?
2: Mulo kwe sibu Jerusalem.
0: Ke mo khona Jerusalem ka motho tshe wa bona ofu fela ka gara ga party.
2: Mba ke kitsire R521 ke a bona ka mpano.
0: Oh, mo mmile fa wa kere.
2: Ah,
0: bona ke laka tlokomelo o fihle ga botsiko ya hona kere.
2: Ke o garna lo wena.
0: Ola ola ola ola. Tshabela FM tshimela.
3: Le kae DJ Oka?
0: Rona la le kae?
3: Mo tsa go isa ditafo.
0: Le antse ba lena.
3: O bona le mogadi male bana ka mo ga tshoka ke fofela ke gana ka mo gare ga tshoka.
0: Mogadi male bana fa o fofela ka gare ga party ka mo la tshoka.
3: Ke
0: lebo. Ke le ba ke ka fa o se mo gadi ka lebo ka tle. Ke bona mo sho. Okay. 086 000 2452. You can numara magala ile cha khona bia le go mere go fa go na wena go fela ka gara ga party le mo kae. Thola FM. Timela.
1: Nge onga.
0: Na le kae?
1: Re ke mo go lwanta.
0: Ah, ke mo nate na le kae ka moe.
1: Ah, wa re le go le ke go tsene ke ke le ka mo madira wa 10.
0: Okay.
1: Eh, bolela le shimi tsa mtola pa ntiro na ka mo madira.
0: A shimza ke le bogile tshile cha ke re tsene ka party.
1: Thank you nga.
0: Hey, thank you. Tabela FM party time timela.
4: Eh, ko hona pa pa le guys.
0: Re khona na le kai.
4: O go lafa le matu me mla mudi ka mo green ver mo khodi tiba.
0: Eh, buti matume.
4: Eh, tada, ke tele di zoe na daso.
0: Bona re ka fela buti matume kere.
4: Ke na lwe na ba brother.
0: Hola, hola, hola, hola. O ma felong ka yo, tabela FM timela.
5: DJ Oga ona le re bontsha mo sentse mo re bontsha re na o sentse o ka ka rena go patela.
0: Le le go patela kere.
5: Rena o ka re bontsha fela na o sentse o fitaka. Rena re a patela. Tse dine marelo ma wa. E tse ga wa se wa rena le na album ga le dia ke pe di bale.
0: Kere. Ah ke le tsepa ka fa bo mo le Selena. E ke le boga.
5: O le bona.
0: E dake. Ari sire ka party. Funny time ya khatwa le FM komushate kwati le mamushate kwati boli witamisha ere una na matata ani tipiti ere una na matata bona biela katoko fa okina ko yo go ritsine kena kwa go bona o le bale tshinchi tshe matata o bele katoko go me bona o bona fate DJ Okasinya lo fatela.

yikoxa ke atebe uriri sokola kamuka esokoloko ukule khabishile kosha hotha ho brandeshe paven pause makenglas emine minwana ikini kosha je komoronya na kuwa ho mikeni mafago dia ho pocha filo tsuko uri ho pocha silonyana ke a wota fa go bona go tshwenya go tshwenya FM ke u tshwenya DJ o ka ona ra bona nga se robale a ke bupitoko ga re bupitoko o robale ke DJ o ka le gona yiwe e gona ga le se sa kwala songe e wa tsoa go tshwenya mo fa dia dia go thatsa dia go thatsa fa we mo lo go go re fiela go ba mtlongwe o tshi ka la boraro go me go re fiela o sa na mashiling ho me ba ra wa re sokola ka moka ho me e tshabile ka moka e gile fam Pusha corona ba lo ba tlo ba go tshikala hore ra gona jale ba shitse ka boka go mhlongwe ba sala mashelo ba sala mashelo a ke tse go rafa uta phela ba bang ba rai e ya iduli mane e ba phela na wujiri ngore re ge e shumile ga one taba ge o petile mabaka ka ga e ma wa ba ka fa pa pa na ga one taba re tsa fa gore mashelo ngona ka tshida duti e o ka si ruwa tse a se gomu e a se pofo lo mo lo ruta ruta e ruwa e tshelete e ruwi e ba phela ge petile petile ga one ta go phelo bo ba re bo saka buija hey bo saka buija o phelo tsho la pele ka ge bile go sha shebo la fa gore bona re se sokola zonke ba re se ka ba bona fale ba sutile o se ka ba bona fale ba e no ma di la o tura o tso ra bona ka o fela ai sa mo sokolo sa mo sokolo e beta fela iri la pele go di mo ga tlhogo ho mme re ba tsara population ya rena ke ne ga re bolele la tsafa gore ke kgwedi ya dinamelwa ge le kgwedi ya dinamelwa fa bjele ka setiši re a le fatloša bjele ka setiši re a le ruta bjele ka setiši re ba lepolaišano fa re leletše kgwedi ya dinamelwa bjele fa ge le gore ke be re letše gona bjale ke nyako bolela fa le lena ka ntlha ye ya go tlela re a tseya fa gore nako ke dingwe le gore motho o ne gore wena a se onkotlele gabotse a se otlele gabotse goba o tlete bošedi mo gaufi laka o tlete bošedi mo gaufi laka o mphathile ka mabono wa mtlo o tlile gaufi laka oa mtlo ngwe o tsene mo tseleese ya gago o seile tsebe o tlile gaufi le nna goa se sengwe o dirile sona ke nyaka gore lena le abelela le nna fa le mpotse fa gore na na ke sebise lo lela itemoela sona re wetse fa otlela na o le otlela go mo wa direga gore fa we na motho o ile a otlela bošedi o otletse jwang wa re mo yena ei ka montle ka fafa o ka ba otlela bošedi yo hei batho ba rwana ka montle ka fa ya ke tsefa gona ke mekgwa e mo botsena ge ke motho a dirile phoso ao ke bošedi o tlamehile gore tshe mantse ole ga o tshwale wa ntšha ge ba ka ntšhetša wena ona o tlo ikutlwa bjang re a tsa fa gore basadi bešo ba bangwe fa tlhago motlhomongwe ka tlhago ba no ba le bofiea o ne ba ne le bofiea bjale ge tse motlhomo wa otlela ba le ganyane ba nanya motho mongwe a ye tswelela ko a tswelela gona bona mosadi šwa a nanya go mometela pele a ba fetsa bile wa mo otlela bošedi a mmona phoso ge ne a se phoso ebarenko o boele ka monna re fete ebile fa ke nyako tsa fa gore nna ile ba otlela bošedi na ile wa bona mang a otlela bošedi ke sefe se e le gore ile wa se bona mo mmileng fale sa bošedi na otsego motho wa kadi ya bošedi e ba fela a sa bone gore o dira bošedi e le phoso na o re mo yena ge re ka re le mo mmileng ra ba ka pelo e botse ge motho a dirile phoso ee wa mo tshwarela ebe fela ge o ka mo felela pelo mo mmileng o tse ore ayayayaya ile ka kwa engwe fale batho ba bola fa ba re motho o tletse mo bošedi wa fetsa le gore ba bolaya ke tsego tse le gore re tlwa re dikgala gore ge motho a o tletse bošedi a re tshwarelane mo mmileng a re tshwarelane re be ngatane e tee re diphoso ke phoso e dira ke motho e ba fela ge o kare motho a otlete bošedi wa ntšha menwana o supa ko o supa ona o supa godimo o lebeletse go le o mongola oba motlho mongwe o ntšhe letlhapa o moroge nna ke mekgwa e mebjanyaneo